0: bata maurano. Hadit naman ako Manoy George sa nag-brown out na naman pati dyan sa tower site. O di, sabi ni Manoy Tupi ngaya, boss. Ay, may kurinti ngaya. So, solar ngayon may diferensya. Human ang ganun pala. Human ang problema pag may, ang solar powered kita. Ano, Manoy Tupi? Pag solar power man ang battery mo, eh, syempre, pag daing kwan, saldang, o araw kayo ni maghapon daan uran, arimati na naman kayo ni Anbuyo. Sa pangarap po ni Manoy Tupi, dyan sa ibong na kwarto. Siriman kan rinibong mga parantabay kan Radyo Oragon sa bilog na Kabikulan. Hindi po liwat si Papa Rod Rod Perez. Salamatunon, maray na pagkaaga.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra di Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87876. 691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra di Balon Travel and Tours in Tierra di Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba,
5: hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magga Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
5: Oo!
6: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba!
5: Mas pinabongga!
6: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
6: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
5: At siyempre, ang grand prize!
6: Isang maswerte mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
6: dahil extended na,
5: mas marami pang araw,
6: mas marami pang entries,
5: mas marami pang chances
6: para maging winner.
5: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan
6: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mar,
6: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
7: Pag

0: Mas sa Bicolano, Oragon!
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol!
2: Tuhod! Siko, baywa,
3: aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
5: Tama ang narinig din nyo.
4: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya, todo ang papremyo.
4: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station
4: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
6: Reliving your memories.
7: I can see the pain living in your eyes.
6: And the songs that made you smile.
7: Even though I can't.
6: And the feelings you won't let go.
7: We've only just begun.
6: Uragon Retro Morning.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
4: Aba,
3: hindi pa!
4: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
3: Oo!
4: Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba,
4: mas pinabongga,
3: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
4: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
3: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At siyempre, ang grand prize,
3: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
4: At hindi lang yan,
3: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't huwag palampasin
3: dahil extended na,
4: mas marami pang araw,
3: mas marami pang entries,
4: mas marami pang chances
3: para maging winner.
4: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
3: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan
3: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
4: J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.

0: Bukas sa Bicolano, Oragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Naaalala mo ba ba?
1: Inaalam ko, nagkamali ako.
0: Pag-ibig na tunay at wagas. Mga pangakong napako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Urakon Retro Morning. Retro Morning.

0: tamang oras sa buong kapuluan. Alas 9:40 na umaga.
1: This time check is brought to you by Liverade, Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Basta bikulado o ragon.
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig kuminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
12: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: The most memorable songs.
14: Ballerina girl.
13: Playing one after the other.
14: Let me tell you now.
13: Down memory lanes.
14: All that's on my mind.
13: Right here, right now. Now, Ragun Retro Morning.

0: Masabi ko lalo o ragol?
1: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagfi-flex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
5: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4. Oo!
6: Tama ang narinig din nyo.
5: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
6: todo ang saya,
5: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio stations,
5: sa programang Kasangga't Kalusugan, at syempre sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premau Season 4.

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours Inc. Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

0: This song is brought to you by
1: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: Good morning!

0: Ito yung mga kantang talagang hindi nawawala sa playlist ko kahit doon pa. Alam mo bakit? Kasi kinakanta ko ito eh. Sample, sample.
1: Sana all.
0: Pag nakapatid kasi nag-iba na timbre ko ngayon. 19 minutes, mga liwas sa buhay, kasambunang umaga. Yeah, hello to you. My name is Rod Rabbit. I'm staying with you till about 12 noon. Oh, no, 11 pala, sorry na. Till 11 only because Anderson, 11 o'clock. Makasama niyo naman si Papa Jess para naman sa'yo pala tuntunang Uragon. Ano nga ba yon? Ang bagong normal. That's it. Ayan. In the meantime, yours truly is on. Kaya pwede niyong tawagan, text niyo ako, punta kayo ng istasyon personal, at makipagharutan sa akin, uy, gusto ko yan. Eto na si Mike Kelaygo, sa kanyang, eto ako, aking naglalasheng. Peace.

Yeah, Big Double I 90.7, Radio Raghun, Legazpi, the sound of Ron and Kidding. She believes in me. Saktong 33, make it 34 minutes, makalibas boy ka sampunang umaga. Ever saying hello, magandang morning sa mga nakatabay sa ating kumakaidin ngayon sa Rosales Eatery. Every pasas, hardworking staff. Nandiyan na naman si Nanay Doris or Rosita. Nandiyan din po si Manong Bossing Nelson Rosales, si Ati Arian, si Cheryl, Vicky, Gina, and Ati Grace. Kadumaga po sa inyo, maraming salamat talaga. Ako'y gagagaling lang dyan at ako'y kumain ng konting-konti lang. Para kahit paano ay malam naman ang aking tiyan. Dahil talagang nangangasim na sa gutom. Pero masarap talaga, especially doon sa mga hindi pa nakaka-tawag dyan, nakaka-experience ng lutong bahay talaga. Napakasarap ng mga kakanin. Dyan ho naman sa Rosales Eatery. Dyan lang ito sa may bandang Orosite. Orosite pa ba kayo? Orbita ano na yata? Hindi ko alam masyado eh. Palagay ko Orosite na yan kasi tawid ano, kalsada lang dyan sa may Orosite. Anyway, sige po, maraming salamat po again kay Bossing Nelson as well as kay Nanay Rosita Rosales. Gandang hapon pa min, gandang umaga po sa inyo. Maraming salamat sa pakikinig. Eto na si Hugh Grant and Drew Barrymore, Way Back Into Love. Dito pa rin sa number 1.

0: Basta bigulado o ragol.
1: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Hi, madam.
4: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Botanario.
3: Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
5: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katungkong day ka pa nakakainom.
3: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, umako.
5: Day ka nadiganaan magkaon.
3: Maski ang pagkaturog ko, marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon ko talagang sagana. Ako po saro sa nagpapatestimony na narahay po kantay ang mga kurulok ko.
6: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
9: Mag-aalaala ng nakalipas.
10: Wala nang makilala ka, aming mahal.
9: Kay sarap balik-balikan.
11: Bakit ngayon ka lang?
9: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
12: Love me like you tell me.
9: Dito lang sa Uragon Retro Morning.

Big Double I 90.7 Radio Ragon Legazpi. Barely about 5 minutes before alas 11 ng umaga. May lalayas na muna pansabandalan dahil kailangan na. Abangan na po si Papa Jess, Jess Magallanes, sa palatuntunang bagong normal. In the meantime, sige po, lapit na. Digit namin yung mga labi at bisgi sa inyong mga radio sets. Well, eto ng pinaka-aabang-abang-abang-abangan. Pinakamimiti! At ang sabi nga ni Lola, walang iba, ang Kiss! Ang Kiss! Sabay! Maraming salamat po. God bless and you have a beautiful lunchtime ahead of you.

0: Labas sa Bicolano, Oragon!
1: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
7: Aba, hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
7: Oo!
6: Tamang narinig ninyo!
7: Mas pinahaba,
6: mas pinabongga,
7: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo.
6: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
7: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
6: At siyempre, ang grand prize.
7: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
6: At hindi lang yan,
7: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
7: dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
7: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
7: para maging winner.
6: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
7: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan,
7: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
6: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: Ang oras po mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na pong 4 makalisan 11 in pagkoto.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin!
2: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kanalba.
3: Unida ang programang Kompletos Ricados. Putukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian Bagu Normal The New Normal. Uyan na ang sa indong pirming kaiba, Kuya Jess Magallanes.
4: Good morning!
5: Urago!
6: Basta Bicolano!
4: Good morning!
7: Basta Bicolano! Urago!
6: Basta Bicolano!

Liwat pa rin itong mga tugang kita pa magsarbay-sabay di sa programa ng bagong na mahalo. Kita ko niyan mga tugang ni na Webesa. Ito sa isa po kita kan bulan Agosto 2020-26. Happy birthday sa kuyang pamangkin ki Jeremy. Mick, happy birthday sa iyo, Mick.

Ang latest mga tugang 163 sa congressmen na nagpirma mga tugang sari sa nagkatulong resolusyon duman sa House of Representatives para mga tugang sa postponement kan barangay election gigibon mga tugang sa November, last Monday of November 2028. Sabi mga tugang ni Senador GB Ehers, ito oras na nakareceive na siya ng apod sa Malacanang nga sinapod mga tugang KDIL Jusek, which are John B. Crimulya. So mga maabas sa barangay official, magugma na kamo. Magkakapirak naman kamo ang barangay dilinsyan ninyo. Kaya tabi kaya kita Ate Lisa, ansay mo tabing sarong 10-wheeler na pansit. Gamitin mo na muna dyan sa Lulay Ford Station. Dalante sa mabot na 2020, sabi ni Ryan, baka tabi magapat na 10-wheeler na yan. Grabe na ang kiliw-kiliw. Ba't ang kiliw-kiliw mo nga niya? So firming nagkakandidato ang firming pierde. Pero definitely mga

Bata sa mga kilibo-kilibo, no? Iguan ang mga tugang kinagilibot, iguan na kaya ano ng pigigibo, madagos po ang barangay. Ay po, Sir Jess, madagos po ang eleksyon. Sabi nga ni 163 congressman na nagboto for postponement. Kasabay ng mga tugang aki ni Presidente Bongbong Marcos, si Congressman Sandro Marcos. So gabos mga tugang nasipsip, Janet Garin, Kung Hon, Redon, Ortega. Gabos ini mga tugang mga congressman na may maleta. Iyon ang mga tugang nagpirma as of yesterday tulong House of Representatives at tulong resolusyon mga tugang for postponement ng barangay election. Iguaduman kiduang resolusyon para mga tugang sa first last Monday of November 2028. As in iguaduman mga tugang sa May of 2027. Pero ako definitely I believe na mangyayari ang mga tugang sa December 2028. Kaya ngunyan, so mga maabas sa barangay official diretso tabi kamukan pag-abasin do kan barangay. Reku ngayon ang gigirabo dyan sa barangay official kama. Ano man kung itaram ko, ako mara ang konsensya ko. Dengan ako nagkukak, ay, dengan ako nag-abilkan mga rulun-lunan sa barangay. Only one friend left, I'd want it to be you. O, di ba po, kamunin komentar, reaction, question. Pwede po kamong mag-upload at mag-text sa mga text line 0961-355-693. Asin sa mga Facebook live, radioaragon.com.ph. Mag-chat lang tabi kamo tanganing mabasa tang sa inyong programa pero tabi suminagad ding tabang sa kuyo na taga-kabugaw. Pasensya ka na tabi, tagabos na pala nakataraning mo, gabos pala nakabarangay mo, inutangan mo na. Bye. Deka man pala na itatao, kanpig padala ka, nagduman ka pala sa arong ni Mayor Isham, naguyok-uyo ka, nagdurismayo ka. Kanpig padala ka pala sa hospital, ruminabas ka, tultuloy nagibo.

Nagpapabot mo ning kone ang mga performing congressmen duman mga tugang sa Kamara de Representante Congressman Pilo Ugarbin, Congressman John Chana. Asin mga tugang ang sanggunian panlalawigan kanal bahay sa panginot po ni Vice Governor Didayco kasabay na po ang kinatawan kantulong distrito kong probinsya. Kinatawan Carol Sigas asin mga tugang sa kabos panyatong amigo nagantabay ng unyan ng pagkauto maray na morning.

0: Sabi ni Atelin Marciliana Tapia, paborito yang hawak mo ang bita. Kaya nakamonitor na ngunyan ang familia Marciliana ng pangbagong presidente kan Bicol College. Good morning, tabi kay Sir Nonoy Marciliana. Ang bagong presidente ngunyan kan Bicol College kasali ng mga tugni dalit malo makasinaga. Ray, Ray, pasis na tabi ako, Ray, Ray. Mga tugang sa oras po na 20 o 12 minutos na po, makalisa na last dose. Alas, makapakiasis na po, tabi. Makakasabay ko na po ngunyan pamayokan Public Safety Office Kansyon ni Legazpi Dalanta Saga mga tugang mapo na po tabi kanibalong festival marama niya tukunan mga contingency measures sa pikadaptan ngunyan kan PSO Dalanta sabi nga talagang mapapasubusin na naman kayan pagabot mga tugang sa trabaho although nailing tawang performance ngunyan kan mga miyembro kan Public Safety kaya orgulyo kong makasabay digdi sa programa si Sir Octavio Rivero. Sir, good morning po tabi, live kita digdi sa Radyo Aragon.
1: Hello sir, good morning din ko sa inyo mga Jesus since sa mga panahog sa inyong programa.
0: Opo, nagapala ko sa inyo din. Aram ko magiging busy na naman kamo for almost 2 weeks na celebration kanibalong festival daw. Sir, ngunyan po tabi, ano mga preparasyon na pagigibo po kang PSO din? Aram ko po, dako lang sir yung magiging papel.
1: Ay, yun po, nagpiprepare po kami sa aga. Mm-hmm. So, opening parade po kang ibalong festival, susunod kang Legazpi. Tapos nila po so may paluwas sa traffic advisory so mga maralog po din sa Sulod Galigas yung mga bersita ma-outing kening nasabing nga dakulang ibin sa Sulod Galigas eh. Oh. So no doon na lang tabi nindo so traffic advisory yung pinaluwas ni ang parada po mapundig sa may tubangan kening St. Raphael Parish Church. Oh. Pagkatapos mukhang misa. So, asimbol area po, maasimbol po ang kuan, ang mga participant, participante, duman po sa kahalabaan kayo ng

0: around the street, mm-hmm, going to Lacandola. So pinakapayo po kayo ng parada. Yaw po din sa Gold Street. Mm-hmm. So dating traffic light din. Ma-turn right. Tutumbo kong pitong traffic kaso Battle of Legazpi. Then ma-gordito naman sa Bangkro, maaging Dunkin' Donut, BDO. Then ma-turn left po, pasiring sa Lapu-Lapu. Then 7-Eleven, going to maagi po digi sa may atubangan kaning DBP, Custom, NFA. Gordito na po duman sa may Gold Street. Ano, Gold, sa Pure Gold. Then pag-abot po naman sa Pure Gold, ma-turn right. So duman po sa likod kang kwan kang so again digi sa likod kang Victor Village, then mabulusok duman ma-turn left po pasiring digi sa Miguel Lopez de Legazpi, diretso na po duman paagi sa kwan sa atubang kang estate sa kataning kaining kwan engineering sa supplier department.
1: Oh, aba ko na siya duman sa pinakapuro lang so bagong mo ano duman bagong parking duman so digi mismo sa may atubangan kang City Engineering Office matapos ang parada?
0: Ay po man itabi, dyan po magagayo kami kipagsarkan tinan po naman sa may party Campuro, digdi sa may San Roque, Ramon Santos Street, digdi sa may Republic, Republic Commercial Center, din digdi po sa Quezon Avenue, Dunkin' Donut, duman po sa may Longsi Building, kakataning kahit itong Banco de Oro, duman po magkakaigwa kipagsarakang mga tinampo.
1: Now, sir, ang mabuti itong hali sa mga itong mga jeep na haling First District Canal Bahay, sa'yo na po tabi si Damagi, asin yung mapasiring duman sa 3rd District?
0: So, hali pong First District, diridiretso po kamo duman sa Lacandola, pwede kami umagi duman sa Rosada, then Washington Drive. Alagad kung gusto po rin magal sumarlog po digi sa SM, aling First District, pwede po kamo magidigi sa may Gugon, Mariada Road, then diretso po duman sa Water District, mag-turn left po kamo, turn right, diretso pong SM, Yasiano Mall. Ngunyan, so alin naman po duman sa, ano, sa may 3rd District, diretso po kamo, maagi kamo digi sa may, pwede kamo magidigi sa may Binanwahan, going to Burag West, then malusot kamo duman sa may Camilla Homes, pabalik po.
1: So talagang mapapasabag sa trabaho niya ng ibaan na PSO because 2 weeks kitang igwan yung celebration ka ni Balong. And after that, yaw na naman kamo sa Albay District para sa celebration man ka ng Albay District Fiesta.
0: Ayun po, preparado na po kami. Permi po kami nag-igwan kaya coordination meeting. Linansya talaga so ining event ni para maging maray. So dalagang kang nasabing aktibidad siya sa Ciudad del Legazpi.
1: Sir, piglala umanta na dakol ng mga bisita ang mapasiring sa Legazpi. Now, paano ta po masisiguro, although aram ko man ngunyan na disiplinado ang mga patricycle sa Legazpi because of you, now, ano pa po ang mga dapat ang gibon because baka tabi pag-abot ka nora, samantala ho naman, igwa pa naman ki mga pasaway na tricycle drivers na mag-ibon ng aram kayan?
0: Nanganapodan po ako sa mga tricycle driver, lalo na doon pa sa mga parada president, na-advise ang tabi ang sa inyong mga nasasakupan ng mga miyembro na dahil magsamantala. Kaso ipigagag po nindong rates kang pamasahe tinauna sa indo, 15 pesos. Then madalagang kisarong sa road 1 kilometro, madagdag ki 3 pesos. Maging 18 pesos pa ang kada sarong pasahero. Ngunyan, so gusto po magsamantala sa mga pasahero na mag-agad mag-irarek. Alam ko na pamasahe, may pinalidad po kamong kakampang pag once po na-picture na sa indong city plate. May advice po ako sa mga marulog digdi sa Legazpi as in sa mga tagal-Legazpi mabitima kaming mga mapagsamantang driver na i-report tulos po sa Samuyang opisina sa Samuyang po sindang ipapapod para mapatawang po kinagkanigong pinalidad.
1: O pero so pa siya para sa ino based on my ano talagang di naman ki nagigibo ki Aron ka na kalagan kung igwa man ki nagigibo sabi nga ni
0: Iguha na ay igwa pa po maski po dahing activities igwa pa po may nag-report sa mo malangan ni po kang sa Aldao.
1: Yes,
0: may in-impound naman kaming tricycle kaday pong kanaraman talaga tinauna sa indo so pigagad nindong rates kang pamasay na sabi nindo ababaon ang pamasay, alang kawo ng presyo ng gasolina at itinauna po sa indo may subsidiya po kamong
1: nag-receive
0: yung ngunyan na aldaw, na tigsarang ribo
1: nakapilit so, ko yan,
0: po,
1: oo
0: pa po, Nakapila na po yung rason na magsamantala pa kamukhang kuan kang mga pasayro di sa Ciudad Caligaste, lalong-lalong na pasumaralog sa Ciudad Caligaste.
1: Now, paano sir kung may agreement ang passengers and the driver?
0: Kung may agreement po, sulo ka. Kaya, Mr. Driver, wana, idalagan mo na ako, tanagmamadala ako. Kung tawang ka po ki, so, labatawang ka po ki 30 pesos, 40 pesos, alin na po yan sa buot kang pasayro, dahil na po kita nung pwedeng makiaram dyan ta. Nasa agreement na po yan kang driver sa kaso pasayro.
1: Yes, sir.
0: Ngunyan, kung mag-agad ka po, mag-demand ka giraray ki alangkaw na pinalida, ay
1: alangkaw na pamasahay,
0: dyan po, may kakampanong ka pong pinalida sa ordinasang nakakasakop kayo ng overcharging.
1: Pero sir, maski pa lang po paano sa ibang kan may giyot na kampanya, sa ibang kan pigataw ng ayunak ang city government, ikaw mangyari pa lang kiminalukas na balasubas.
0: Ayun po, Ronaldo po, may nagreklamo sa mga gigibumi po. Pipapod mo yan, malagad sa iba, dahil makontakt na dahing number sa muya, kaya pipost mo po sa social media na once nagay ka po mag-report ng sa opisina, ako mismo ang maanap sa imo para ang pangungo ang reklamong na piga kwan sa imo.
1: Pero pa, kamo na po talagang minalocate kay ning aliwa, for example, may pasaway. Ako pa no sir. Dahil mo na akong nakaka-encounter ng arugan. Pag misa na po ito ka sir, pero po tabi ang bawas. Sabi ko sa inyo na yan, kasi aram ko man po tabi niya nagpipila ka mo, aram ko man malang gasolina. Kaya sabi nga niyo, give and take na lang siguro both party, the driver and the passenger.
0: Eh po, today mo po kay ordinansa. Bigaanapan ko po kung may ordinansa inyo na. Ang sarong pasayro, pag sumina kayo sa tricycle, nagpadiretso na, aagadan mo ki nagkakaki, sobra duman sa tarifang tinaw sa imo. Ngunyan, kung sa pasayro mismo ang magkusang buot na taon kaki 50 siguro na ako ang manggirakang pasayro na arayoso, dadalaganon mo, magpasalamat ka na lang po. Ay ito so, ali ito sa buot kang pasayro, pero kung maagad ka po ki lagpas duma sa tarifang itinosendo dahil po pwede ta. May ordinansa po kita sa Ciudad Caligaste.
1: Yes, oh. So ako salud ako sa imo sir because na yung performance mo kanika nang nagkapot bilang pamayo kang piso sa Caligaste. Dahil po kami masyadong sabi nga nailing mi kung grano kay gustan sa imong mga tauhan and then nailing mi talaga kung paano sila magperform kan sa dong sa trabaho. Kaya sabi ko leadership by example.
0: Ayun po, pag-advise ang kusinadanay niya, hindi na pagpabayaan na sa ng trabaho. Kung mag-uran, mag-zero, pagkatapos yung uran, ako mag-aray, trabaho mag-aray. Pag may niton, dahil magpainit, tapos uran, baka rataki yung kamo dyan, mahal ang pag-hospital mo niyan, mag-safety ka mo, kang buhay nindo.
1: Diba, may libre naman na bulungan city government, pabulungan. Yaw na ba kasi ka mo speaking to kang city government kaya maswerte ka mo sa linong kala administrasyon ni Mayor Isham pero mag-iingat bang giraray
0: ayo po mag-iingat kita ta sisay po ang gustong mag-ataki yun sisay po ang gustong mag-hilang i-safe tagunan sa dirita ng trabaho yaw lang yan dyan basta dahil tapong pagpabayaan
1: ayo po
0: na dahil maapiktuan so daloy kang trafiko pag may nag-agad ki assistance itaw so assistance ang kahit po ang kang nagdulog sa sindo.
1: Now, sir, ganyan po tabi na igwa kitang aktibidad, ano po ang mga gigibuntang move, mga lakdang, para po sabi nga di, makaiwas kita sa problema kang trafiko di sa Legazpi in Albay District?
0: Ayun nga ni po ni, so, overall daw, nagki-clearing po kami, saka nakulda ko po, tabi manoy ang nagreklamo, nagmimisi sa kuya sa mga illegal parking, kaya nga ni, sabi ko, maski na dipisilon, nadidipisilan kami, tayong iba po bagang mga motorista, puro question ng kapal na sindaan nga ni po nasa sala. Magsunod po kita sa ordinansa. Ganyan daw po kita matawang ki pinalidad.
1: At ako na rin pa ganyan si Edukado. Ipanugunan man si Bado.
0: Iyon nga ni po. Mas maray pa makapagkansyo na inadalan. Dahil ito, nagsusunod ito. Pero ni po sa mga kwan, may mga may pagkasabot. Iyon palugod po so nagkakanig ang mga
1: experience kwan. Experience ko yun, sir. Oo. Now, inisabi niya, nagkakaiba ka mo ng clearing operation, pwede tabi pakiriparo man ang atubangan kang small talk cafe, taang both sides, pigigibo ng paradahan.
0: Iyon po, may mga designated na paradahan po kita din sa Ciudad Caligaste. May mga parking pay po kita din. Alagad ang pangapunan ko po din sa mga motorista na garaw sa Caligaste. pag tigpay-pay po kamo kaining mga barker, so tiga po din ang parking at tindas.
1: Yan, good.
0: Pag sa bawal po, dahil kamo magsunod.
1: Oo.
0: Kaya po, pag uminagis yung nagkiklaring task force kalinisan sa pamumuno ni Anding Marbilla, tapos sa public safety, pag uminagi po, nagi ang kamo niya, nakabalanran dyan sa auto nindo, makaklampingan po kamo, ini pong mga barker na yun, nagkakawara rin eh. Ngunyan, kami napigbabasol kang mga motorista pag nakampingan ta. Paparada ngayon kami digdi kang so, nagbabarker digdi. Kaya pag-advisean ko sila, dadahin magparaturubod-tubod yan ta.
1: Okay.
0: Bako po yan autorisado kang public safety na magpaparada sa mga lugar na yan.
1: Sir, ini po tabi ng mga barker o yung mga parking bus, ano nito, donated na po ninyo? Kasi pag misal may nagreklamo naman po, maparada ka ngayon kang vehicle mo, dahil kang mahiling motor or a car. Pag-abot ngayon oras na mahali ka na, biglang masulpot.
0: Ay, yan po, dyan po kami napapagal eh. Kaya nga po, dapat mag-uroon kami.
1: Oo.
0: So, kung siya mga po, so nagkakapot kami nga mga barker na ili, kung saan-saan po, so may mga no parking, dumaan pa po, piguguyod sa mga, kuhan, sa mga motorista niya. Pag
1: oo,
0: nag-clearing po, siyempre, pag naagihan, kaklampingan dito, tamay no parking sign.
1: Oo.
0: So, pag na naklampingan na, nagkakawaray ning mga barker na ini, mga pigapod na ba, parking at tindas na ini.
1: Oo.
0: Kami na ngayon ang pigbabasol kan mga kuhan, na
1: si
0: dapat magtok kami ki, kuhan, ki, time.
1: Si Sipo nagtaw sa ito ka ngay?
0: Yes, sarong ay siya po di kang gobyerno sa siyudad kang Legazpi.
1: So since na sarong government yan, so therefore ano sinda? Sabi nga, it is considered as legal, but the problem is the manner. Ang aktwasyon na pagigimoy na. Kaso bago nga po sir, may nagreklamo sa kuya para may pigiling duman sa may Albay District, duman sa may Manginasal, para may pigsiri. Paghali niya sir, talagang kikulit siya kaya itong parking attendant duman na magtao.
0: Ay, di, ma'am po, kung nabubo po magtao, dahil ka po nila pwedeng piriton, illegal po yung pangungutong po baga yan, pwede nga si Dang Aristarong kaya?
1: Oo.
0: Kaya ni po, ang nailing ko po duman sa ID nila, sarong logo ki ay siya kang gobyerno sa Sulag ng Legazpi, na yung nag-1,000 ka authorization na kung tapigibo daw siya ng mga force multiplier, takong may mga alumbawa, may kuan, may harapasan, o iyo dahil nagigibo niya. Kasi mga ani po, may mga parking attendant digi sa may atubangan kayo nga custom, o mayroon ang sat na sarong pa, kuan, vehicle, so ay, so mga kuan, pigahapo din ang parking attendance, tawara duman, may hinabasa na sarong kutse, o nakuha so mga gamit duman na sa maawot.
1: Now, sir, ini pa, ining mga parking boys sa may ambangan kang LCC, saludo ako sir, dyan sa may ambangan kang LCC, saludo ako dyan kanong mga parking boys dyan. Talagang, sabi nga ni, tataosin na mag-ibo. Now, ining nagsunod po tayo sa nakapirang malls, for example, sa may ambangan kang Ayala, sa dating may Mercury Drag, maski po pigsasabi niyo nagbawal magparada, ini po tabing mga parking boys, siya naosin na duman. So parang pintutulirit niya na magparada, kaya pag minsan, talagang nakakagawa kanya sa problema sa bulos ng trafiko.
0: Yun po, yan po sa tumangka Mercury Drag, siya reniklamo yan, na natada, pigigibo ng paradang ka mga motor.
1: Oo.
0: So mga nagbabarakal, paano tabi sir, sa Mercury Drag, nagkakadaragit na sa mota. Kung nata, pigtutulirit nito, sinda, dahil na mga paradang, dyan sa tinampu na sinda, mga parada kang kuhan, na mabakal sinda kibulo. Kaya ginibo mi, pinaarali mi, ito mga mga motor, para ito sa mga kliyente kang Mercury Drag na nagbabarakal.
1: Sabi kayo,
0: kami ngaya, kaklampingan ninyo, so ito mga motor duma, dahil nagkak,
1: yes.
0: Kaya ginibo mi, dahil na pagpaparadaan nito kay mga motor duma para sa mga kliyente kang
1: Mercury Drag.
0: Kang Mercury Drag. Tapos ining sa inutan, sa bankro, gabos na maparada po dyan sa side, kay ining kwan, bankro, so mga nag-transacti business dyan sa lugar na yan.
1: Oo. Sabi ni 2811, Sir Jace, pakisabi tabi kay Sir Octavio, na dahil na pagparainitan ang nakaparada sa may Mercury Drag sa Ayala, tamay lodging house baga dyan. Bako lang halata, kunwari mamakal kibulog.
0: Eh, naman po yung pinginitan, sir. Kundi, may nagre-reklamo.
1: Ano ang lodging house, sir?
0: Eh, alangan man po na kami po ang ipagreklamo sa DILG. Di, kami po ang makakupuan kayan, kakasuhan kami kayan. Di, simple, bago kami kasuhan, gigibuhon mo na sumidyos na, buda, may memorandum circular po baga ang DILG, so 0053-2024, nagabos na shoulder, sidewalk, i-clearing yan.
1: Oo, kaya nga po. Ano na silang pag-aral kang lodging house dyan sa may taas kang Mercury Drag? Pipa po sa imo.
0: magpabisto po siya, sir. Nga, maaray. Tasimbagong ko po siya. Matapiga ko sarang kami dyan, sir, na nagpaplasada kami sa mga passenger jeepney. Para po sa karamagang boss, 15 sentimos, dahil kaming figure-receive dyan sa mga nagpaparadang jeep dyan sa gilid kang Ayala Mall. Dawa po ako to din doon, su presidente dyan, dahil 15 sentimos. Kaya nga niya, sabi sa ko, mapa-interview kami, sir, sa radyo, na kami mismo magpapatunay, na dahil kami nagtataw sa indo ni 5 sentimos. Mas tako, mas marayan ta. Tiga ko sarang kami na nagtataw daw kamo sa muya.
1: Kasi sir, o, sir, may nagkaroon naman sa kola driver, naman mismo sa may Ayala Mall, sabi niya, ngayon sir, pig clear naman yan sa kuya na dahil man sindi nagigibo ni Arkan, nagtataw na sindi, naman sa kapwa niya sa drive, sa marker, na nagpapapano kang jeep nila, pero na sa PSO, dahil sindi nang ano, dahil na sindi nagtataw, kaya ano pa man, missing kong duling.
0: Ay, pwede man po, ako, pininganin mga kuhan, sabi ko nga, ipigtaraman ko yung mga subarker dyan ka, ano, na pag may nag-aaga dyan, na kung siya man, PSU-USI kung siya ko tayo, ipapakulong ko mismo.
1: Doon man natabi, sir?
0: Kung siya man.
1: Doon man na nagigibo ka na membro kang PSU, nakatatext pala niya, doon man natabi nagigibo ka yan?
0: Kaya nga ni po, sasabi ko, sala yan, so nag-akusarkan sa Moya, ito si Mr. Robert Dawi. Pakuanan mo po, panindugan mo yun at sinaramo, baka po sa'yong kita makarabutan ka yan.
1: Ay, di magkosin
0: mo nga rin. Bago ka po magbutas kisarong taramo, siguruhin mo na, so ebidensya, so big what tapok mo sa Moyang akusasyon, may ebidensya ka.
1: Ay, di magtausin ni ebidensya.
0: O, taakuan, baka dahil nag-delish kami, may plasada kami.
1: Wow, gawin mo. Sir, hindi po tabi, sa Smulto Cafe daw tabi, sir, Smulto Cafe. So, dyan ini sir sa May Albay District, na pag last hour na, kung may makaraon dyan sa Smulto Cafe, both sides, may nakaparking na kan mga customers. So, ano daw tabi ang magigibon nindo kayo ni?
0: Sige-sige pong clearing mo dyan sa lugar na yan, sir.
1: Nag-agad
0: na nga ni po kami, sir, kita bang kay Andy Marbilla. Tayang supposed to po ba, yan, kay Anding Marbilla yan. Kaya lang, kitatabangan mo ni si Anding Marbilla. Nga ni malinig ang sinto kang ligasi tapos sa Old Albay District.
1: Uh-oh.
0: At kung sa public safety lang po, kulang po kami.
1: Pero na po,
0: kabos
1: na,
0: kabos pong public safety, nakadiplo yan sa eskwila. May nag-request na mga piso sa, kuhan, sa mga eskwilaan. Tayo pong pa ni Mayor na dahil pagpabayanan ng mga eskwilaan, karagang kitis yung public safety naman. Kaya yaon po. So iba po, yaon po sa mga junction, UST, Lacandula, SM, tigil sa may Kabanan, Binanuan. Yan po nagkakaigo dyan ki. Kung minsan nagkakaigo ki pag-plug kang traffic. Kaya pinatutukan po sa inda.
1: So at least log ba kami because sa talagang ngunyan, nainig mi talaga ang presensya kan mga tawon kan public safety. Talagang pag-abot sa pagtrabaho, rin agad ka mo nagpapabaya kan sa inyong komplikasyon.
0: Ayun po, sabi ko, ayun nga nang kinitaram ko sa mga pag-iriba ko na nakikita magsawa. Pag tignumuda na kita, pagsusuyawang kita, gamugi sa nanindo, dahil lang kamong pagpulogon, ako mismo ang ma-dipinsa sa indo. Ako mismo, primerong mapakulong, ako mismo primerong mapagadan kung may intention ka sa indo nga pulogon ka muya. Kamu, abo ko niya kung may malis kidong kwan, so magtrabaho kita,
1: yes,
0: may mandato itinuha sa tuya, digdi kita pigapasyon lang kang gobyerno kay mga tao, kaya ipailing ka sa mga ligasitin nyo, na maski may mga negatibong reaksyon sa tuya, salamat po sa indo, so mga nagtutokin, maraot na kuminto sa public safety, welcome po sa muya, maumaw pa ako kayan, tapos nailing nindo na nagtatrabaho ang public safety, bakunay na nagkaturok sa pansitan.
1: So bako lang pagparaumawon, kung talagang panamaan yan mga PSO, both negative and positive, ipaabot sa'yo mo taganing once and full, or kung may negative, ayusun, kung may nasubrahan man, ibawasan.
0: Ay po, kung yan magmauno ka, nagtigubatikos kami, nailing ninda. Kabalik ka rin magamaligis, no, kung manakuman at sibuyas, patikoso ninda ako sa trabaho niya, dahil problema sa mo. Dahil lang nindo kami pag-atake yun, so personal na pa. Dahil yan po na kita magkakaoro yung kaya.
1: Pero sir, ngunyan, may mga existing pagitang illegal na terminal sa Legazpi, kaya mga tricycle.
0: Ano po tayo, sir? Pekulit po, sir.
1: Sabi ko, may existing pagitang ngunyan ng mga illegal terminal na nangyari sa Legazpi, kaya mga tricycles?
0: Ay, guwap po, kasi kaya nagiging saru-saru niyan, maarali yun yan, kami, paradahan na sinda, na nag-illegal terminal pa sinda. May mga nagsusumbong sa uto nga, sir, kaya di pa duman ang, pag mo nakabusak po ang reklamo, o, di pa duman ko tulis. Duman ako ang tulis na ng mawara ito. Lama di sa tuman kayo ng market. Mm-hmm. Sir, yung illegal terminal di sa kwan. Di pa masadaan ko yung kamubay. Para lang ito duman. Baka makabot naman lang kay... Kay New York kita ang kanang menu din na makan sa kuya.
1: Inyo bagat. Kasi na ini ko kung paano mo niya si Mayor mag-action kang problema. Sabi ko nga ni one time, sabi ko, yung sudikadang nagkapot sa Legazpi, naging bumumi din 1 year.
0: Ayun po, sobrang buwan pa ng sir ni New York, magbubo si New York. Kaya siguro iabuso man ka ng mga ibang driver. Nahiling nito na sobrang pag buminulok siya.
1: Kaya ibang sa mga driver na hiling nito na sobrang pag buminulok siya. Bakuno yun siya pagpabuso sa iyo?
0: Yan ano po siya ang problema ta. You cannot please everybody po baga. Dahil ang pwede maikuha ng lambang kaispang kinsarong mga kang tao.
1: Oo, ta maubos ka ng sweldo mo dyan sa sainda, pangpiyansa mo sa sainda, pag tubos mo kang tricycle nila. Because naramdaman ko itong lada ko pinudyo sa may SSS, ang tagsadiri pala kang tricycle, kapamilya mo man sana.
0: May mga nagtuturumos din sa kwan na madumang kay ano kay mayor makwandoan, maagad kitabag. Siyempre tatawan dahil sa sobrang kabutan ni mayor, mataw si mayor.
1: Uh-huh.
0: Pag-abot sa kwan, sir, kulang pa ini, okay, kwan. Pero ang kulang ka yan. Sige na tubo sa ano. Pati ako, sir, gawa ko pigtutulok pag araw-tutulok na sa araw ka yan. May pamilya man ba ako, may mga ati ako. Nasasabutan ko kung natin nakakumitir sinda ka yan araw ka ng mga classic violation. Kailan, dahil na maiwasan yan. Tao lang po kita na nagkakasala.
1: Anisipo nila ang konsekwensya kung ano ang biltada. Because sabi nga ni, ang ginibo nila, sinda mo sa nang masofer kayo, dapat kung may isip sinda may konsekwensya.
0: Kaya nga ni po yung sir, tingtaram ko sa inda, sa dito na kantidad, maagay ka mag-ising kwinta, ang kapalit kang trisnel, apiktado sa pamilya nindo, apiktado ka na ikaw magkabayay talaga yung pound stress kill mo. Kumadulo ka nga sa Bombay, mag-iisip mo ito, pag-ulugan mo ito, sukuan, suuragawal pang tubo sa kwan, sa tricycle. Kung gay ko nagkikipag pasada ka man lang, ang masapo kay itong kwan, so,
1: pamilya.
0: Superator.
1: Yes, oo.
0: Ngunit yan, kung superator mo, yung sa'yo mo, papaliwong ka, maharap ka na naman kay ibang
1: operator.
0: Mapapasada, operator. Gibuon ta lang sutama.
1: Iyo po.
0: Makadili siya kita kidit, di kita magga.
1: Iyo po.
0: Kisubra ta, ang sumar, iyo yan ang nakakaraot.
1: Yes, tapos kung pila ang income, duman sana, dahil maglampas naman ang expenses, dahil hindi nakagibuki maraot.
0: Oo, nag-income ka kikingin to sa kwan. O, dahil ka mag-gastos, kisubra duman sa 500 ta.
1: Mga nga,
0: siyempre, bubukudon mo ito. O, 500 ang kurado ang pigano mo, mag-gastos ka kisubra duman sa 500. Patabot sa araw, mapakal kisarong emperador. O, kura naman ka din kang emperador. Nasa 200 nga o 150.
1: Ayun na nga.
0: O, dahil kisay, bakal mo na ito ki
1: pagpamilya
0: mo, pagkaagay, baka pang natatada na, kwan, pagkaon.
1: Oo, iyoko. Sir, sa matunong tabi sa pagtaon ng oras, ha? May isa'y mo ginaray sa publiko.
0: Salamat po din sa mga mga Jesus sa mga pagsang programa, mabuhay po kamo.
1: Yan, mga tukang Sir Octavio Rivero, ang pamayo po kang PSO Legazpi para po sa mga programa ni Dangunyan po tabing maabot na selebrasyon kanibalong festival. As in, mga tukang pangapunan duman sa nakapir ng mga balasuba sa drivers, dalenta aram tamang sana po. Kadakol niya nagigibunin mga kanukuhan. Kaya yan, pigasabi ko, ah, nasa sobrang sakit, kanya-kanyang sakit. Good morning, tabi sa Jess. Makusog ng Radyo Ragong sa Familia Arganda sa Kansitio Toragwisa, Istansa Legazpi. Good morning, tabi sa mga taga Toragwisa, Istansa Legazpi. Salamat po nun, tabi sa palagusinong pagpadaba sa Radyo Ragong.

Ata yan po ang pigisabi ko sa endo, makontento ka mo sa saro. Iyo, baku na minaura sa kamo. Kamu lang pinakamurag na tao sa kinaaban. Talagang pag nag-committer ka mo ni ngarong kan mga tugang, makakagibo ka mo ng katalantanuhan. Makakagibo ka mo mga tugang kikalukuan. Tama na kung ano nyo dyan igwa na, di na ka mo maghanap pa kiba bako.

0: Hoy, sa mga special niya itong amigo na gantabi lang niya ng pag-god tomorrow in the morning. Sabi ko nga niya, mga tugang madali makakuha kay amigo. Difícil makakitultol ng mga amigo. So dating opisina palan ko niyan mga tugang, so sanggo niyang panalawigan ko niyan mga tugang, naglipat na duma sa dating session hall. Kaysa mga tugod niya sa bagong session hall, gari ka man sa dahil mo masabutan, dahil mo nag-eco kung ano-ano. Pangunyan po tabi, medyo magayo na. Ang nagbalik mga tugang duman sa dating session hall, ang sanggo niyang panalawigan kang albay. Kaya saludo tabi ako sa iyo, Vice Gov. Diday, si man kaya si kinatawan Carol Sigaso. Nagamit man gari, ba't ang mga matibay? Mas magayon ko talaga sa dating building mga tugang kansanggo niyang panalawigan, naglipat niyan sa bagong building. Ngunyan, medyo maray na. At least duman, nailing lamang sa mga parabudon. At syempre mga tugang sa lokal na gobyerno kay Legazpi, Councilor Isham, Councilor Lahara, asin sa Gabo, sa miyembro kang sanggo ng paglungsod, api ibalong festival mga tugang sa aga. Mailing ni duman, mabahag mga tugang sa aga ang mga sanggo ng miyembro panlungsod kay Legazpi. Pero ang pinakamagayon, si Councilor Sunshine Imperial Delantasian, solaminting babae sa sanggo ng paglungsod kay Legazpi. Ay, amigang Emily, organisado mari ang mga parking boys dyan sa tubangan kang LCC. Saludo ako dyan, dilan tabakusin na mga tugang mga agas-agas na araw kang nagkaiba. Araw mo niyan, no? Para ako nagparada duman sa atubangan kang Capitol, duman mga tugang sa Capitol Annex, para may piglakaw ka, mag-ama ako mong sisingil ako kayo itong parking bus. Gani kanya ako ng taxi, para niya ako nagsakay pa sana, may patak na. Duman tabi sa grabe ng pulos pagos sa maging barangay official, alat ng tabi niyo mga tugang, because as of yesterday, 163 congressmen na nagpirma para mga tugang sa postponement and doon sa big possibility na magkaigwa mga tugang kileksyon sa November 2028, last Monday of November 2028. Kaya sabi nga ni mga tugang paliwanag bago umantabi, although nasa old over capacity na, kaya kung in kaso mangyari yan tabi mga tugang ang siring na bagay, so mga maabas sa barangay official, magkasurupog naman tabi, kamo yo, ang barangay tabangan nindo, bako na pagtabagan nindo. Yo, magtabang kamo, bako na magtabag kamo, bako na pagabasa nindo. Yo, kaya kamo dyan sa accounting department asin man sa opisina kan kuwa, kamo tabi magmonitor man kamo, bako kundi kamo dyan sa opisina, dahil kamo mairo. Yan ang sulaminting aram ko sa sendo. Taako ang pagkakaram ko mga tugang bilang sarong barangay kagawan. Kami po tabi nasa legislative, bako kami mga tugang mga abas kung ano pa man na bagay ang gibuhon mi. Magtrabaho kami mga tugang basado sa nakapalaman sa lay, especialmente po ang nakapalaman sa Republic Act 7160 ang rule kan mga miyembros kalsanggo niyang barangay. Kami po tabi ang nasa legislative, dahil po makaka-implementar kaya ano man programa ang kapitan without the approval of the sanggo niyang barangay members. Ang mga taga-taraga, marinaw tulad tabi sa Indo Gabo, sabi mga tugang ni Mayor Vic Perrete, asimulan Gabo sa miyembro kang sanggunian, kagawad ba magalaw na kagawad, si kagawad ba pansulaminting araw mga tugang magtabang sa mga daraginyo. Kaya count me in, kung ano man ang plano mo sa 2028, count me in, kagawad ba ba? Kagawad pilo, dilumi na siya ng kagawad na may alam, kagawad ayan makasinag. And congratulations tabi, kay kagawad Nonoy Marciliana bilang bagong presidente po kan Bicol College. And syempre po, ang sakuyang padaba, sinamumutan ng barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magaliano. Ako, maswerte ako mga tugang because sabi ko nga ni ang ama ko, super bait ka naman ako. Ang sakuyang station manager, super bait, may abilidad na, may utak pa. Ang sakuyang kapitan sa barangay, mabuuton. Kaya sabi ko, kap, ultimong segundo, kaya sa tuyang pagiribanan bilang mga barangay official, padaba, taka, kakampi mo ako. Kagawad ting, kagawad LG, kagawad Roland. Asin mga padaba kong senior citizen kan sa muyang barangay. Good morning tabi sa Indo Gabon. Kung kamo kagawad, duman lang tabi kamo sa kagawad. Di kamo pwedeng magdirektiba, di kamo pwedeng mag-advise sa pag-riba nindo na dapat nagibuhon. Put yourself in order. Eh nagpapabot man tabi sa bilog ng mga taga-kidakaw si kagawad. Luchor, Kevin Soto. Kevin, good morning. Asin man good morning tabi sa matibay na kagawad kan pandanda. Ang kagawad na may paninilugan, may prinsipyo, asin may abilidad. Para mga tugang sa pagpapadalagan kan barangay kagawad Tessa Miraflor, asiman si kagawad Marisalina kan tabon-tabona. Diyan tabi sa barangay Pandan ang apulan mga tugang si barangay Captain Narsing Mondial na maglinig po kamo sa sendong palibot. Tanganing makaiwas kita mga tugang sa kaso ng dengue, dalang talag nalangkaw ang kaso ng dengue ko niyan. Ang pinakamatibay na staff kan sanggo niyang bayan kan good morning tabi kay kamamilyang Carlo Moya. Carlo, good morning tabi sa imo, asiman si kagawad Larry Linaresas kan barangay Matnog, kagawad Balin Imperial kan humapon. Eh syempre mga tugang pinakamagayon kong amiga sa LCC, amigong Edel Yago Paday. Good morning tabi kay Paday. And good morning man kay Mading Rose, asiman kay ng Tisi Velasco. Ang mga maigusming senior citizen, good morning. Mahipabayli kami mga tugang sa 8, tanganing magkaurugat-ugat lamang ang ugat. And good morning man kay Ramil Montero. Nang Mami Lalara, good morning. Ang pinakamatibay na kagawad kan tulad-tulad, kagawad Kaloy Bonggol. Sa pitsa 8 mga tukang may pabayli kami tanganing mag-urnat-unat lamang kita kan ugat. Asin good morning matabi kay amigong Rolly Madrid Duna at masunod na kapitan kan barangay Kimantong. Nang Mila Lorilla, good morning. Nadumog tabi ng Mila Subird. Kaya day nakabungkaras ang pagkaaga. Asiman ang pinakamatibay na barangay treasurer kan barangay Alcala, good morning tabi kay Vic Mirafuentes. Ang sakuyang inaanak, good morning kay Benson Paul. And go, by the way, happy happy birthday pa lang tabi kay Mading Doris Mari. Happy happy birthday tabi sa imo.
1: Happy birthday!
0: Asin ang sakuyang pinakamagayon na pamangkin kay Jeremy Mick. Happy happy birthday, Mick.
1: Happy birthday!
0: Mahala ka na, Mick, magpakanton.
1: Happy birthday!
2: DJ, patunugin mo.
0: Ano man ay bilhin? Nakaluto ka naman ay bilhin? Ang sa kuyang pinakamatibay na amiga, I will not mention her name. Saroy ni mga tugang sa mga shock absorber. Kan nagkakapot may ni bilang sarong department, saroy ni mga tugang sa pinakamatibay. Na talagang sabi nga ni, pagabot sa tama, talagang okayan ka, pagabot sa laig, pitan ka. E okay, arog kan mga tugang nagkakapot kan sarong sa sarong gobyerno. Yan ang mga turo sa kuya ni Dalit Balo makasinag sa office management ko tapos personal management. Makamoromondo ang mga reklamong na ako kanya to mga tugang sa daraga. Napaano nga tabi, yes, awinda, tabako man ako yaon dyan. Arugo nindo mga tugang pigigibo ni Mayor Isha, ma. Arugo nindo, amigong Ero Lasado, good morning. As in, good morning man tabi, ang mabalik na kapitan kan barangay Alcala. Good morning tabi, Kapisar Landisa. And of course, mga tugang ki Orlando Avenue Jinky. Nagkauna nga ni Salbatana. Madaliyong ka mamanibiling magkauna, buka mo lang maruto yan. Oy, si Kagawad, san, si Kagawad. John Barcelas, Kuya John, good morning, Kuya John. Sabi ni Kuya John, ako ngayon, yes, or tranquilo na ako. Oy, good morning, mantabi ka, Kapitan Toto Barcoma. Kan barangay tulad-tulad kan Legazpi. Ini saludo ako din sa kapitan na ini talagang ang gabos mga tugang na transaction sa barangays. Pagabot mga tugang sa pag-disburse kan kwarta talagang pigbubulit-lit mga tugang ni Kapitan Toto. Dalan ta sabi niya abo niya pagabot ning oras madadamay siya kan bako man niya kasalan. Ang solamente ngayang aram ko magpirma pero ngayon kung akong lulukon mo ipako ka sa crew. Sabi ko mga tugang sa kadakul-dakul na abogado sa Pilipinas, ang Pilipinas ko niya nagiging tanga. Imagine mga tugang ha, attorney Lorna Kapunan. Bata nga ni makalus ka na sa personal, ano actuation mo duman sa loob pa ka na sa impeachment court. Kaya kamutabi manay-day lang dilema, ikatabi Congresswoman Loistro. Sana tabi mag-isip-isip na kamukan pigigibo no, today is day 15. Kag-impeachment day pa lamang kamong napapatunay na talagang nagpapatotoo. Negwa mga tugang kiaro kay ni Masya ang nagkapit ng senators. Except mga tugang kirisa antivirus. Except mga tugang kitulpo. Nasarado na mga tugang mga isip kayan. Si Lakson, saludo pa man ako kay Lakson. Saludo pa man ako mga tugang ki Villanueva. Saludo pa man ako mga tugang ki Zubiri. But till now, day pa mga tugang kinapapatunay ang mga aligasyon kontra sa vice presidente. Confidential fund, day man nga ni aram kung paano ang pagastos. Pero mga tugang attorney Mamila, kan kuwa. Kaya paano pa man kamo magtiwala sa mga taga-kuwa? Ha? Na day mo man mga tugang aram kung ano-ano, basta ka silang minadiwal-diwal. Because I believe na this person, day mo man mga tugang maturo ka sa impeachment court. Day mo niyan maturo ka duman as witnesses kung day sila mga tugang kimalitang nakuha. Imagine attorney Lontok. Ang nangyari mga tugang kiluntok talagang linuntok. Nangyari mga tugang kimatibag, attorney Mamil, kan kuwa. Nagkandak ka ki-investigation, di man aram, di mong aram na sasabutan kung nang gustong sabihin kan confidential fund. Makaati na ray. Nasusupog ako mga tugang bata, kaito ka nakuha, kipaan pangarap ko talaga kaito, CP lawyer, inalabutan ko lang broadcaster. Pero makasupog mga tugang ilingon po nindo. Si Kapunan kasusupog na kaya maampang ka duman sa face-to-face ni Ami Perez. May maaraga duman sa amuning tabang. Ma-advise ka duman nga ni simple pa sa lang trial. Day mo na masabutan kung paano ka magpaliwanag ang pigtatara mo. Ako saludo pa man mga tugang ki Robin Padilla. Maski pigbabas nindo si Robin Padilla. Anong tirada pigdadali nindo mga tugang ki Robin Padilla? Maski mga tugang bako abogado may pagkasabot. Iyo? Maski mga tugang bakong abogado may pagkasabot. Maski pigsasabi niya, nag-graduate siya mga tugang sa UP. At least mga tugang may laog lamang ang pigahapot. Bako mga tugang araw kang nagkapi na nabayas ka na. Now, pag ikaw pala nagtaram ng katotohanan, pag ikaw nagdepensa, nag-apot ka mga tugang kantama, tataraman ka, kayaon ka na duman sa ibong. I don't think so. I don't believe on that. Ako pag ang barkada ko sa rong tabo, both negative and positive itataram ko so that makapag-adjust ka kan sa imong sarili. Takon pagpaparaumawon ta kana sana, masupog man siguro bako. Apil na sa nakiir ni Ngakob, ta sabi ni Erling Ngakob, ako ngayon tabi, mas ka anong mangyari. Yao na nga ako, aram ko na ngayon mangyayari. Nangangay po kamo kay 16 na senador para mga tugang ma-convict si Sara. Nangangay po siya mga tugang kay 8 senador. Kaya ang ngunyan, ang gigbo mga tugang gabus na kalaban, ipipakulong. But the problem is mga tugang, bako man yan garadan, existing man girarayan. Mga senador man girarayan, kan Republika kan Pilipinas. Susaro ko nga ning amigo, iuma-uma, banatan ko naman kasubago. Puros kamo tirali, di talunin na lang ninyo sa 2028. Parehas man mga tugang kan mga yaon sa barangay, na mga minaaras sa paguna mo, he or she knows everything. Alagad mga tugang, pagabuting oras nga. Pagabot mga tugang ning oras, di man laugan lamantak. Aputin mo yan, ikaaluyon ka ng barangay official. Ano lamang ang tuo mo sa Republic Act 7160 Local Government Code of 1991 na pwedeng pakinabangan? Wa! Pero mga tugang sa kaambugan sa barangay, di yaon niyan dyan. Bako? Sa bagay, pigiling ko mga tugang, pig-analyze ko man ang mga taramon mga tugang ni Attorney Mamila. Mamil, Wamila. Ah, sabi niya, siya mga tugang pigtam, siguro pigpirit lang siyang mag-testify. But the problem is, ay mo, may utak ka. Ah, may utok ka. Niyata talay mo pigagamit, abogado ka pa naman. Tulong abogado ng mga tugang na nagtestigo. Naday ka lamang mako akitamang kasimbagan. Imagine mga tugang si Matibag, day mga as a lawyer, sabi niya, problem na problem siya because he is a lawyer for 29 years. Day niya mga tugang aram kung ano po tabi ang nakapalaman duman. Marasa pa ano? Diyos ko na sana. Ang solamente yung rekomendasyon ko kan sa inyo, kung di man sana ka mamatultol, ipako ka sa krus. Kaya sa mga professor ko sa accounting, when I was in college, although ang nagpaaram na sa kinaban, saro pa malang, isir na, ano, isir na gumban, ang dating ano, mga tugang kanligas for savings, sigadalan ko man sa mga turok kaya ito na siya, di mo na kung nailing duman na debit credit, iyo, kaya kamo kuha accounting, kamo po ang lookout, kan pondo kan barangay maghiro kamo arugo nindo an accounting department kan Legazpi, arugo nindo mga tugang an kuwa Legazpi. Kung may problema kamo sa barangay, di kamo makakatransaksyon unless otherwise na di muna nindo na settle ang problema. Iyo mataram kamo so accountant ngaya awardi, anong klase ng award ang nako sa Benito Award? Samantalang so mga tamo mo dahil na-repare, guwa kang sarong taohon na nag-leave. Tapos ang solamente tinggi mo kayo, sabi nga ni, mag-determine, mag-compute. Kung pira pang natatala na pundukan barangay, tapos hindi malawag, hindi papaduman nun sa arong. Ano ang yaon duman sa arong? Iyo? Hindi ka mo magparagibo ng arong kayan. Ha? Igwa ka mong opisina, duman ka mo sa opisina, bako na mag-transaksyon ka mo sa arong. Tapag nag-transaksyon ka mo sa arong, duman ang problema nito. Iyo, kaya kuning kaso mga tugang ma-extendir, sana tabi magtultul kamo kan gibo nindo kun kamo naghaba sa barangay. Masupog tabi kamo kun ikan bago ka man awtorisado magkolekta, dai ka magkolekta. Ta ang banded man sana mga tugang sa barangay secretary, barangay treasurer and kapitan. Kaya pag minsan pigaputan ko kan kun reaction ko naman Kichiri Benalya, kalukuhan kay tong ambog kay tong babayeng ito. Sabi nga ni Madam Shuni, buha ka ngayon, nag-comment ka naman, yes! Kasi po tabi, nasusupgan kaming mga barangay officials. Nasusupgan kaming mga barangay kagawad. Iyo po? Sabi ko, pakiset man tabi sa nagkapin ng provision sa local government code. I don't think so kung may shoota kang apam. Iyo? Ano oras po, eksakto ng 8 bago mag-dose, himabalik po ako pakilis yung nagkapin ng palagatak.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Ako si Ronnie Tagasol, Subang City. And may check up ako na para magpa-detox. Kaya lang medyo kulang pa sa budget. Kaya nag-decide ako naman kapinaw na. Tapos after 4 months, nagpa-blood game ako. Magaling na result sa blood game ko. Puro negative. Yung lang po.
7: Ang Means Mall ng San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
8: Ang Means Mall ng Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
7: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
8: Kita-kits po tayo!
9: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
10: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran, Tar Sales, and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ano oras po mga tugang sa Radyo Urago? Eksakto na pong 2 minutos bago po magabot ang 12.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
1: Balik na po kita mga tugang sa program. Oy, good morning sa Imobit. Amungan ni Ibit po, ngawa naman ako si Imobit. Di tamani ka nakikita. Oy, ang ako Bicol mga tugang mataon ng karagdagan na classroom diyan sa Banuan Kandaraga, duman sa Barangay Baskaran, Barangay Bagong Bayan, Barangay Kilikaw. Ang pinag-asikaso sa mga tugang solote. Para makayo. And good morning tabi sa mayang pinakamaigus na principal, hardworking na principal kan kila ko integrated school. Good morning tabi kay Sir Ryan Mirabel Banaria. Sir, good morning. And syempre mga tugang matibay na kapitan, kagawad kan Barangay Bongalon, kagawad Lumimapa. Ano kagawad Lumimapa, kapitan ka naman? Sasahig sabay ta. Diyos ko, ano pag 2028, paano na kayo ni? Sa tunog ng disco. Kaya tabi ano, aram ko nakamonitor ngayon si Ate Lisa. Tipunan mo na tabi sa sarong tinwilan mo dyan na pansit para kay Ryan ha. Gamitin mo lang yan sa 2028. Last Monday of November 2028, mga tugang election. Inot pa kami sa mga barangay, inot pa kami from presidential down to the local officials. Kaya kamutabi ng mga local officials sa mga mansibado pag-abot sa mga leader doon sa barangay. Ayun man tabi ng tamang panon para magbalos kami sa endo. Ayun baga sa mga politiko na narurumduman ka sana pag ma-eleksyon, pagkatapos ka ni-eleksyon, lingaw ka na. Arugo nindo ang pigigibo mga tugang ni Mayor Isham. Kadakul-dakul na mga local official, mga leader sa barangay, layaon mga tugang sa ibong. Ngunya nagpaplano na mga tugang, naglilipatan na mga tugang kay Mayor Isham. Dalanta na iling po ninda kung gurano katibay, asin gurano po kahambol. Pag-resolvin mga tugang sa mga problema ang pigpapaabot sa iya. Sa ko yung pinakamabuhot na amiga, good morning tabi kay Mami Lalara. Saro ini sa mga teachers na talagang sabi nga ni proud na proud ang mga naging estudyante. Ako man ka na ako naging estudyante dyan sa Bicol College. Saludo man ako sa mga naging professor ko. Wala na mga itong kidalit malu makasinag sa personal management, sa office management, production management, labor code. Yan ang nagkaradalan ko sa ko yung mga professor ka. Till now, mas kita mga tugang may edad na pigkasabot naman girari mga tugang. Sir Jess, lapa ang Aleko, kaso bago po, Branout Digdi sa Barangay 18. Ay, Diyos ko na sana, ano pa nalauman mo sa Aleko? At akang sarong aldaw ba galan, Rich? Pero ang aldaw akong rin nakaprograma, duwa. Sa daiman mga tugang ki, ano, daiman mga, pirmi mga tugang Branout. No, mabakal ka ki Krudo, mahalo ng Krudo ngun yan. Iyo, mahalo ng Krudo mga tugang. Kasi sabi mi, dahil na lang ako mga programa, for human consideration, dahil na lang ako mga tugang nagprograma. Bet, makibaili kita bet sa dumi, Sabado, bet. Imagine na, transformer. Sabi ni na igwasin na kay magkakanigong pundo. Kaya ang Aleko mga tugang, maski may pundo, abo magiro ang Aleko kung may pundo because mga tugang, plano nilang i-privatize. Iyo? Saludo, sabi ni na kang inot, pinakamatibay na nakaresolver kang problema duman sa kasoreko to. Hindi mga tugang si Buksit. Ngunyan, paglipat ni sa Albay, siguro natapala naman ini, arog kang provincial director kang PNP sa Albay, na dito lamang nag-iro din sa Operation Kanweteng. Siguro nakakuha naman yun yung mga tugang kibilog. Kaya na nag-iro. Sabi mga tugang ni 1201, ano na tabi, Sir Jess, ang update? Ang update po tabi, 163 congressmen ang nagpabor para po sa postponement and plano po nila sa last Monday of November 2028. And then ma-assume mga tugang is December 1. 2028. Kaya kamo sabi ko ni kasubago, kamo dyan ng mga pasaway, ng mga politiko na lingaw nindo ang tawong nagtabang sa'yo, yung manin ang tamang pan. Ako personally, ay kaman, tinabangan takaarog kayo ni arog kayo. Maray nga, kasi ba si Mayor ni Ryan, kansal, bi akong pigkukugos nga niya, Kuya Jess. Basta yung sa kaya, tabi siya ako, nag-akin na pala sa agom ni Vice Mayor Luis. Nag-ano pala sa kasi kang sabi ko, okay lang, magmarka na ba kita? True second kin. Oy, sa mga may gusming Beach Ws, good morning kay Maling Alma. Maling Alma Loria, good morning. Sa ruin sa pinakamatibay ming BNS. Asin ang gabos pa niyang pagiriba si Manit. Aram mo Maling Alma. Pig-delete ko na sa Facebook ni Helen. Saro pa ito, sayang ito mga tukang, saro pa ito sa pinakamayagos sa mga BHWs. Pigdirilit ko na ta, naayong paduman, Diyos ko niya ako, baka maaraman ko biglang nag-chat. Iyo? Si Dayan na Dayan, good morning Dayan. Anong nag-count ka na lamang Dayan? Mapaaram na ako mga tugang sa pizza ano na kaso hapon nagapul sa koso staff ni Risa Ontiveros. Sabi niya, "Sir, yung iningi mo ba ng gamot, marami ba ang beneficiaries mo?" Sabi ko, kung i-concentrate ko muna sa kung nagtatanong ka kung ilan talaga yung benefits ng mga pwedeng ma-beneficiary. Sabi ko, ang special request ko lang yung Losartan, Amlodipin, tsaka yung multivitamins para sa mga adult. Kasi ang mga gurang baga, kay Puan man kay kay mga vitamins, bako? Tapos, pigpapala urulo, isa ito sumangkas. Ah, kasuapon, nagduman pala na ako kay Doc, ano, Doc Gomez. Nyata ngayon, Kuya Diyos, senior ka, sabi ko, no! Ah, oh, sabi ko, nagkataon lang sabi ko, naranisin niya sa puso ko. Hoy, kamutabi ng mga kababaihan, pag minsan na, kaya man sana may mga paralupig. Dalanta ka, so hapon, Ryan, pigtaram ko nga ni kay Joko. Sabi ko, jokes, Diyos ko na sana, masuulot ka mo kay Ali, puto na bado, masuulot ka mo kay cycling, Diyos ko na sana, gari ka man sana mga tugang nakailing kay Baduya. So Baduya, mga tugang na pagkaluto kan ba... So mga tricycle driver yan, mga tugang nakakairo. Ipapareriling na sana si Jess, magayaris man kunwari nagsiselfone. Kunwari may pigapulan ito para nagiling mga tugang ka nakatigulob na Baduya. Diyos ko na sana. Ingat tabi ka mo, kaya ngunyan sa simbahan, may pangapulan mga tugang mga kapadian, na kung tabi ka mamalog sa simbahan, maglaog tabi ka mo na sodris na pang formal na bado. Bako na masimba ka mo pag minsan, nagpakashort pan ka mo, kansarungan, sabi ko, makumunyon, de ko aram kung saan ko ilalaog, duman sa nimutol, duman mga tugang sa cleavage, maray kung sudaradara niyang nyug sa dit. Paano mga, ang apod kan sa dit po gay, ano? Ang apod kan po gay, tapos sudar ko, de ko aram kung ano. Kaya dapat siguran si bahan, imbis na nagpaparapakiaram ka mo sa bida politika, magtaw lamang ka mo kay magkakanigong advice kung paano ang paglaog sa simbahan, paano pagbalo kitama kung ka mamasimba. Yung po? Sige. Salamat po sa ngarang kansangguni ng panalawigan kang albay sa Panginoon at mga tugang ni Vice Governor Diday Kwasi Mangabos sa miyembro kansangguni ang kadyatawan Carol Sigaso. Sa inyo tabi kabos, sa nagkantabi nyo na pag-aaga sa mga nag-text at like sa Facebook ka. Salamat po ng tabi ning Mahaya sa Rado Technical, si Manoy Raya dyan sa Rado Technical naman sa Taurus, si Manoy Jules Valderrama. Ako po si Jess Magallanes, si Minawalat Kadataramon, dahil bali sa Yumahan, dahil sa napagtugaan, ang barangay Pigtatabangan, dahil Pigtatabagan. Adios, Marino to Bicolandia, happy lunchtime.
3: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansangguni ang panlalawigan kan albay.
4: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo o digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan, asin naotob ang sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
5: Basta Bicolano o Ragon!
6: Tuhod!
5: Siko. Baywa.
6: Aray!
5: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan,
6: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan.
5: May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya.

0: 90.7 FM.
1: Radio Ragun.
2: Kasangga at kalusugan. Coming up next.
3: Jaymar, Todo Palalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jaymar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Sumasahin papawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga at Kalusugan.
1: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
4: Kasangga at Kalusugan.
1: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga at Kalusugan
1: tungo sa isang malusog at responsableng

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig.
1: Good morning!
0: Malusog na umaga sa ating mga suki. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Gemma Herbs Incorporated. Ito po ang tagagawa ng mga mabibisang produkto na ating kinukonsumo araw-araw. Good morning Pilipinas, sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan, maayong adlaw. Mga parents kong minamahal.

0: Good morning!
1: Kumusta na po tayong lahat? Mga minamahal kong mga nanay na laging nakikinig sa ating programa, siyempre sa ating mga tatay. Kumusta na mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo at mga lola. Sa lahat po ng senior citizen, good morning. Malusog na umaga po sa atin lahat. Gusto po namin kayo'y maging malusog. Anong dapat gawin? Pumunso mo tayo ng mga maayos na food supplement. Tulad po ng mga produkto ng Gemar Herbs Incorporated. Yan po'y para sa inyo, ha? Since 2011, mga kasangga, lumabas ang napakahuhusay na produkto, mga parents kong minamahal. At ito naman hanggang ngayon ay patuloy po nilang kinukonsumo. Maraming mga baguhan na talaga namang kinukonsumo na ang ating mga produkto sa iba't ibang lugar dito sa ating bansang Pilipinas. Kumustahin natin ang mga kasangga nating naikinig sa bahagi naman ng Calabarzon area. Alin ba yung Calabarzon area, mga parents ko? Ito po naman ang lugar ng Cavite Province. Malakas po tayo napapakinggan sa lugar pong ito. Mga Caviteño, yan, mga Caviteña, good morning, malusog na umaga po. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Malakas po tayo napapakinggan dito. At siyempre dito naman sa may bahagi po ng Laguna Province. Ito pong Laguna ay isa ring probinsyang napakalawak. At talaga namang ito'y halos karatig po ng bahagi po ng Metro Manila. Yan po ang kasama po doon sa Calabarzon. Ano po? Dito naman sa bahagi ng Batangas, good morning. May kinig po ang ating mga kababayan dito, yung ating mga kahanggan. Malusog na umaga po at nawa po kayo'y maging malusog. Ang atin pong lugar ng Batangas Province, talagang ito po ay talagang purong-puro, ha, ang pagkonsumo ng ating mga produkto. Talagang iba ang Batangas, ano? Gusto ng Batangas sila ay maging malusog, kaya yung produkto natin ay nagkakaubusan pa rin sa ating lugar. Kaya maraming salamat po, ha, yung ating taga pamahagi ng produkto dito ay itong ating kasanggang itong kasangga natin na si Carl Andre Trading. Ano po, siya po ay nasa bahagi naman ng Agoncillo, ha, dito sa may malapit lang yung Agoncillo dito sa ating bahagi ng Lemery. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programa. At ano pa, yung hindi natin nababanggit, ano pa, Rizal, yan, mga taga Rizal, good morning. Kapag Rizal ay talaga namang malawak na lugar po ito sa bahaging ito ng Calabarzon. So mga taga Quezon Province, good morning. Lalo dikit sa mga taga Lucena City, itong mga taga Infanta Pulillo area, good morning. Malusog na umaga po sa ating mga tagapakinig, ano? Yan ang lugar po ng Calabarzon. Patiin natin ang mga taga-lugar ng Memarupa, ang lugar ng Mindoro, ang lugar ng Marinduque Province, syempre ang lugar pong ito ng Palawan. Ha? Yung Romblon, napakagandang lugar po yan, mga kasangga. Kasama po yan dito naman sa binubuong Memarupa. Yung mga taga Palawan, siyempre magandang lugar ito. Talagang mga narating na po natin ang mga binabanggit po natin, hani. Kaya maraming salamat po sa inyo, ano. At good morning sa atin lahat. At yung di natin pwedeng makalimutan, nabatiin ang mga kababayan natin dito naman sa bahaging ito ng Bicol Region or Kabikulan. Good morning sa mga taga Bicol Region. Kumusta na po tayong lahat? At malusog na umaga sa mga taga Kapalunga. Ha? Yung mga taga lugar pong ito na Santa Elena, itong lugar ng Paracali. Ha? Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga po. At gusto po namin kayo'y maging malusog. Daghang salamat po sa inyong pagtulong, pagsuporta sa mga produkto ng GMR Herbs Incorporated sa programa Kasanggat Kalusugan. Maayong aga po, mga taga Bicol, ha? Maray na aga. So good morning sa ating lahat. Kumusta po mga taga Dait? Ha? Ito'y lugar ng Camarines Norte. Dito naman sa bahagi ng Camarines Sur, yan, ang lugar ng Naga City. Good morning sa ating lahat. Sa mga taga Catanduanes, yan, ano ba ang pinaka kilala sa Catanduanes na bayan, ha? Ano ba ang kilala po dito, mga parents kong minamahal? Ano ba yung sikat dito sa atin sa Catanduanes, ano? At talagang mayroon talagang bayan na yun po ba yung palagi pong nababanggit sa isang probinsya? Ano po? Catanduanes, ha? Probinsya ng Catanduanes, ha? Baka nakikinig po yung ating kasanggang kasanggang Edwin, yan. Kasanggang Edwin, good morning, ha?
0: Good morning! Good morning!
1: At malusog na umaga po sa ating lahat. At mayroong akong alam na kilalang bayan dito po sa lugar ng Catanduanes ay yung pong Virac, ano? Yung Virac Catanduanes, ano? Yan yung aking laging naririnig, ano? Virac Catanduanes. Malusog na umaga po at marhay na aga po. At sa mga taga Camarines, Champa, Albay Province, yun. Good morning sa mga taga Albay Province, mga taga Sorsogon Province. Kumusta po tayong lahat? Mga kasangga natin sa bahagi ng Kasiguran. Ano pa? Ano pang lugar? Malawak po ang Bicol Region. At dito po naman sa bahaging Hiwalay, ang lugar naman ng Masbate Province. Ano? Kumusta mga taga Masbate Province? Malusog na umaga po sa ating lahat. Tawid tayo sa karagatan ng at itong lugar na ito na binabati po palagi natin, ang Samar, ano? Itong Samar Province, marami pong produktong Marcafe, Marchoco at iba pa. Ano po, buong Samar Province at saka buong Leyte Province. Iyan, marami pong produkto dyan mga kasangga, ano? Mamaya pala bigyan ko po ng daan na at banggitin ko yung mga drugstore dito po sa lugar pong ito ng Samar Province at Leyte Province, ano? Kaya kay Kasanggang Arvin, ibukod mo nga muna yung programa dito sa may Samar at Leyte hanggat hindi pa nila nalalaman kung saan sila nakakabili. At siguro pansamantala, ano? So kasi kung babanggitin ko yung mga drugstore ay sa buong programa po'y mauubos, honey. Samantalang, kung itihahati-hatiin po natin ang programa dito sa may Samar Province at Leyte Province, ay di magkakasya po ito, ha, mga parents kong binamahal. So, ibubukod ko na lang ito, ha, Kasanggang Arvin, ha. Itong mga drugstore na ito, pwede mong lagyan ng special program ito at para mabanggit naman yung mga outlet, hindi na mabanggit sa ibang lugar kasi lalawak pa yung rarating noong mga outlet, samantalang kung ito'y sa buong Samar lang at Leyte ay di mas maigi at purong-puruhan eh. Eh hindi na mapapakinggan sa iba, makakarami lang ng programa yung outlet eh. So ibukod mo na lamang at kayang-kaya mo naman yan. So balik po tayo sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Sa lahat po na ikinig, good morning. Abay, sa mga nagtatanong ng ating numero, 0933-214-5288, ha? 0933-214-5288. 0917-1742-5288. Maraming po salamat. Good morning sa ating lahat. At malusog na umaga sa ating mga tagapakinig. At nakikinig po sino nakikinig, ha? Good morning po, ha, sa ating araw-araw nakikinig si Nanay Ophelia, ha. Good morning, Nanay Ophelia, ano? Si Nanay Ophelia po ay taga Gumaca, Quezon. Siya po ay patuloy nakikinig sa ating programa araw-araw. Siyempre naman, kumusta na kaya si Tatay Noli Lugdat ng Balugo, Buwak, Marinduque? At yung iba nating mga kaibigan dito sa Marinduque Province, pwede kayo namang magpadala sa akin ng pagbati at kayo mabati-bati ko naman din. Ano? Yung nga tagayin Pantakeson, lagi bumabati sa atin si Beverly Aumentado. Siya po ay suki ng Marchoco. Si Nestor Gutierrez ng Marinduque Province, good morning. Ha? Adelina, Ganasi Homo, paborito kong listener din tong isang ito sapagkat ito naman ang talagang nagpo-promote ng ating produktong gandang natural, ano? At yun, sa mga taga Santo Domingo, Albay, good morning. Eleonor Balyon, good morning, malusog na umaga. So yun po, mga parents kong minamahal. So paano po, mga parents ko, ha? Tayo po'y magbibigay ng ilang paalala sa programa Kasanggat Kalusugan, tapos tuloy-tuloy po tayo. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Jmar Camonyas. Hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
0: Jmar, todo palalo at magka-premyo raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Isang entry na. 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. Isang entry na. At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. Jmar, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga, Jmar Camonyas.
0: Jmar Camonyas.
3: Kasangga at Kalusugan, ha. Bawal ang matamlay, Kasangga. Dapat takalang klaka sa pag-inom ng bitaminang may ascorbic acid na plus zinc pa. Get a Mark C natin sa inyo ng Jmar Herbs Incorporated.
2: Si Kasanggang Jmar Camonyas dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide.

0: Balik po tayo sa programang Kasangga't Kalusugan. Kumusta na po yung ating mga tagapakinig sa mga sulok ng ating lugar? Ano man po ang ating ginagawa sa mga oras na ito, kasali po tayo sa ating programang Kasangga't Kalusugan. Good morning sa ating lahat at yung pong mga parents natin na tumutumar ng Mark C. Ito po yung yung ating produktong vitamin C. Ito po yung purong vitamin C. Kaya sa tumutumar po nito, congratulations po sapagkat hindi po kayo nagkamali ng piniling vitamin C sapagkat ito ay gawa ng isang sikat at kilalang laboratory sa lugar po ng Bulacan. Ano? Talagang hindi biro ang paglalabas ng ganitong klaseng vitamin C. Malaking laboratory po yan, mga parents ko. Wala pong laboratory ang GMR Herbs Incorporated, kundi tayo po ay nakikipag-ugnayan dun sa mga malalaking laboratory. Ano? Meron po tayong kontrata sa mga ganiyang malalaking tooling company, mga parents ko. Sila po ang mga pinagkakatiwalaang laboratory kapag ang pag-uusapan po ay yung maituturing pong gamot, ha? Actually po, mga nanay kong minamahal, baka hindi natin alam na ang kategori ho ng isang ascorbic acid plus zinc, ha? Itong Mark C, ito po ay maituturing na isang gamot, ha?
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Kasangga! Kasangga at Kalusugan.
3: Engimar Camonias.
2: Engimar Camonias.
0: Iba po kasi yung vitamin C kaysa po doon sa mga kapsula nating food supplement. Kapag food supplement po yan, ayan po'y puro herbs, mga parents kong minamahal. Pero pag sinabing Mark C, vitamin C plus zinc, mga nanay kong minamahal, ha, ito po ay nagsisilbing gamot po sa ating pangatawan. Kaya sinasabi po na kailangan po natin nagba-vitamin C araw-araw. Hawak ko nga yung vitamin C eh. Kapag tayo po'y may sugat, ay madali pong mahilom kapag tayo'y naka-vitamin C. Yung mga, yung mga nauupirahan, yung mga nasusugatan na hindi sinasadya, kapag tayo po'y naka-vitamin C, madali po iyang mahilom. Kaya hindi dapat tayo nagpapawala ng vitamin C sa katawan, sapagkat ang katawan po natin ay hindi naman gumagawa ng sariling vitamin C. Kaya dapat tayo'y tumutumar tayo sa makatuwid. So marami pong bumibili ng ating vitamin C sapagkat effective naman talaga siya. Ayun po baga na may puro, mga parents ko, 500 mg. Tapos isang beses ang pag-inom sa isang araw pagkatapos nating kumain. So iinumin po natin ito. At ito po naman ay walang overdose, pero siyempre sundin pa rin natin, mga parents kong minamahal, yung precaution o yung pong indication ng product na talagang ang nakalagay po ay treatment and prevention. Ito pong ating vitamin C. Mayroon pang zinc yan, ha, yung 10 mg na zinc. Kaya nga po ang total po nito ay 510 mg kasama po yung ating mineral. Yung pong zinc, yung po'y isang uring mineral, ha, single mineral, pero yan po yung ginamit noong panahon po ng COVID-19. Yung po bagang nawawala ng panglasa at pang-amoy, hani. So, yung pong vitamin C, malaking tulong po yan, ha. Kaya kapag nagkakaroon po ng mga infeksyon, nagkakaroon po ng mga virus na kumakalat, ang nauubos po, ha, nakauna-unahan ay ang vitamin C. Yan po agad ang iniimbak ng ating mga parents. Sapagkat pag tayo nagbabitamin C, siyempre yung immune system natin, siyempre lalakas po yan. Dapat araw-araw tayo magvitamin C. Gawa ng ang vitamin C po hindi na iimbak sa ating katawan, iniiihi po natin yan, ha? Kaya dapat lagi tayong continuous na umiinom or tumutumar po ng capsule isang araw, ano? So maganda po kasi ang epekto ng isang vitamin C, lalo ang Mark C, wala po itong pangasim sa sikmura, ha? Hindi po ito masakit sa sikmura unlike dun sa ibang vitamin C na talaga naman pag tinumar mo ay nako, pangbaluktot ka na, ha? Talagang masakit sa sikmura. Pero dito po hindi po, sapagkat sinasabi nga po ng FDA na hindi na pwedeng gamitin dun sa packaging yung malaking letra ng sodium ascorbate. Hindi na po yun. Ang totoo, mga parents kong minamahal, ang talagang generic name ng isang vitamin C ay ascorbic acid. Depende na lang po yan sa formulation. Kung ang vitamin C mo ay nakakaasim na sikmura, yun ang hindi po natin alam. Pero sa atin po, yung pinakalaman, yun, hindi po yun ang inilalantad. Yung sodium ascorbate, hindi po yun isinusulat sa isang kahon, kundi lahat po ay binago na. Siyempre, may order po ang FDA eh. Dapat ang kahon ang nakalagay, ascorbic acid. So, lahat po ng kahon ng vitamin C, ang pangalan na po ay ascorbic acid, yung generic name niya. Pero sa totoo lang, iba yung sinasabing sodium ascorbate, yung po yung laman. Yun po yung lamang vitamin C ng isang kapsula. Ano? Para maliwanag po, ano? Kaya wag ho kayong mag-worry kung ascorbic acid, sapagkat yung ascorbic acid kasi ang connotation ng ating mga parents ay nakakaasim ng sikmura, nakakasakit. Hindi po, generic name po yun. Ang nakakaasim ng sikmura po diyan, yung maling pagkakagawa. Maaring sobrang taas ng acid dun niya, kaya nakakasakit ng sikmura. Pero marami nang nagpatunay na talagang itong ating Mark C ay isa po sa produktong pinagkakatiwalaan ng ating mga parents, sapagkat sila pang nabili isa-isang kahon agad. Ay pagka nga naman nagkakaubusan, edi ang hirap maghanap, ano, kung magpapalit ka ng ibang vitamin C, biglang sasakit ang sikmura mo, edi yun ang problema, ano. Kaya dapat manatili po tayo dito, sapagkat hindi ordinaryong laboratory ang gumawa po ng ating Mark C Vitamin C Plus Zinc. May zinc pa, ha. Kaya sa ating mga nanay na nakikinig, wag po tayong magpawala ng vitamin C araw-araw. Isang kapsula lamang, masaya na po tayo makatumar kayo niyan. Sapagkat basta't yung paliwanag nga ni Kasanggang Ijima, dapat naunawaan po natin, ha? Sapagkat alam naman natin na hindi pwedeng wala tayong vitamin C sa katawan kasi kapos yung nasa gulay, pero nasa gulay naman yan kung tutuusin. Kaso kapos din eh. Kulang pa rin, hindi makasustain eh. Kumbaga, kagandahan ng kumakain na kayo ng gulay, kumakain kayo ng mga prutas na na may vitamin C, at least meron kayong kapsula na galing sa laboratory na talaga namang makatutulong sa atin. Hani, gusto po naming makatulong din sa ating mga parents. Ano baga naman di natin ibibigay sa kanila ng mura yan, ay samantalang sila naman ay suki natin at nagtitiwala po sa atin. Hani. At ang purpose po kasi ng programa Kasanggat Kalusugan at saka nitong ating GMR Herbs Incorporated ay magpalusog ng ating mga parents. Yun lang po yung purpose niya eh. Sa totoo lamang, mga kasangga, ha? Yan talaga. Hindi po ito yung sabi nga business lang, kumikita lang. Hindi po. Basta po ang GMR Herbs Incorporated at mga produkto, yan po may puso sa tao. Yan po'y nagsimula pa since 2011. Ang pinagmulan po niyan ay karamdaman. Kaya nung tayo'y may karamdaman, ay pinilit natin tumuklas na makatutulong sa atin sa natural na paraan. Ito na nga po yung mga lumalabas natin produkto na talaga namang sulit at talagang effective. At marami pong natulungan ng ating mga kababayan. Since 2011 hanggang sa ngayon, ay tuloy-tuloy pa rin po ang kanilang pagkonsumo dahil magaling daw ang produkto ng GMR Herbs Incorporated na talaga naman yun ang gusto nating mangyari. Ano? So maraming salamat sa ating mga tagapakinig. Kaya pag Katapos ng ating programa, huwag natin kalimutang ilista itong vitamin C natin, ang Mark C.

0: Ganga at Kalusugan.
1: Yan po mga kasanggang kabuuan ng ating programang Kasanggat Kalusugan. Maraming salamat po sa ating patuloy na pakikinig sa programa Kasanggat Kalusugan, patuloy sa pagkonsumo ng mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Maraming salamat po at bukas po ulit tayo mga kasangga. At ako po'y bumabati ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
2: Happy birthday!
1: At sa mga nagdaraos naman ang anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Ng karamdaman, dalangin po namin na maagan yung pagaling. Idalangin po natin sa pong lumikang ating karamdaman, maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahagyang technical, dagang salamat, maraming salamat. Nakasama natin si Kasanggang Hernan Uribe para naman sa Every Live. At dito naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At para naman sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Manyaga. Ako po naman ang yung lingkod, walang iba kundi si Kasanggang Engie Mark Camonias. Ito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.

0: inyong napakinggan ang programang Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
1: Basta Bicolano o Ragon.

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga no, parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang daming nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sa kidney mo, Buda, itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan.
3: Kiperambulan ito.
2: Tapos nagpa-blood chem ka. Ano ang sabi kang sa kidney mo, Buda, sa prostate mo?
3: Clear na gabus.
4: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
6: 90.7 FM.
1: Radio Uragun, the newest.
7: I know what I came to do, and that ain't gonna change. I'm gonna do your laundry.
1: And the most requested.

0: Marites ka ng Marites.
1: Eh, ano ngayon?
0: Ikilala mo ba si Marilo?
1: Sino ba yan?
0: Siya lang naman ang kabit ng Mr. Bo.
2: Basta Bicolano o Ragol!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalaala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
5: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
6: Tama ang narinig ninyo.
5: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
6: todo ang saya,
5: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station
5: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: Maybe ano itong kwento mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Ay po, ito yung maestra po kung aki po.
0: Mapabaak na punta.
1: Oh, tapos sabi ko, lehan lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oh, ngunyan, nahiling mo siya?
1: Opo. Oh,
0: ano sabi sa imo?
1: Ang, ano niya, ma'am?
0: Wala nang bukol. Oh, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol!
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humirit.
3: Isa pa.
1: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya. Lady Ligaya.

99.7. Orago na nails, it's exactly 1:19 in the afternoon. Welcome, welcome sa programang Orago na sa hapon. Yes, maulan na naman guys na araw ng Thursday. Kamusta ang lahat? I hope you're doing well today. And I hope and pray na talagang nasa mabuti kayong kalagayan sa mga oras na ito. Yes, shout out pa rin sa ating mga certified listeners simula sign on till now. Para sa mga pagburubati, sige na send na sa aming number na 09613556393. Anyways, here we got a song, Diary. By, Diary by Bread. Stay tuned in only here on BIGII 90.7 Oragon.

0: Bukas sa Bicolano, Oragon!
1: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: We're bringing back your favorite OPM love songs.
5: I'm sorry, my love.
4: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

90.7 Oragon and Yes. Nagbabalik tayo guys sa programa Oragon sa hapon. Yes, it's 1:35. Uy, magandang hapon sa lahat ng ating mga certified listeners. Thank you guys, and we love you from the bottom of our hearts. Yes, siguro nga baka ikaw, uy, sa mga naghahanap ng kanilang mga lovey-dubs, sana ay dumating na nga yan sa tamang panahon. Pero huwag niyong minamadali kasi mahal pa yung bigas ngayon mga kaurang. Tsaka na kapag mura na. Yes, kapag umokay-okay na ang lahat ng mga nangyayari sa ating mga kaurang. And syempre para pa rin sa mga nais bumati, sige na push na, send na sa aming number na 0916355-6393. Batiin natin ang Golondrina family, Makiñana family, Amarante family, of course, Astillero family ng Maruroy Daraga. Magandang hapon. Uy, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. Here's Love Moves in Mysterious Ways by Nina. Manatili na katutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: 89.7, ora ganyan, there have it, Aisa Zigera. Ayan, tuwing umuulan at kapiling ka, sana all magkapiling, diba? Oy, hello, hello sa lahat ng mga magkakapiling sa mga oras na ito sa kanilang mga tahanan. Hello po and hi mga ka-Oragon, what's up, I hope you're doing well and happy yippie birthday sa lahat na mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthday sa ngayong araw ng Thursday.
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Happy yippie birthday mga minamahal naming ka-Oragon. Siyempre para pa din sa mga guru greetings, sige na send na sa amin ng burner sir 9613556393. Uy, batiin ko ang lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Puktol Pilar Sorsogon. Thank you so much and we love you guys from the bottom of our hearts. Uy, hello kay Miss Rufina Abache. Yan, magandang hapon kay Ma'am Margie Oloya Manes. Magandang hapon. Yan ang ating mga certified listeners kay Sir Ronaldo Balde, kay Sir Benjamin Constante. And of course, sa lahat-lahat ng ating mga certified listeners, lalong-lalo dyan sa Maruroy Daraga. Hello dyan sa Golondrina family. Oy, kay Rose Golondrina, magandang hapon. At syempre sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa ano guys, sa ano tawag dito, Daraga Public Market, Albay Public Market, and Legazpi Public Market. Sa DBP Legazpi Branch, hello po sa lahat ng mga security guards and of course ating floor manager na si Sir Arnel. Magandang hapon. Diyan lamang kayo, here's Closer You and I. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7. Oragon.

0: Love, tumot ka na mas minagayon kaming mga babae habang naguguran?
1: Ha?
0: Siguro, pero sa kaso, munti ka man naguguran.
2: Basta Bicolano o Ragon!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex.
4: Ang batang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
8: Aba, hindi pa!
7: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
8: Oo!
7: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premo Season 4.

0: Pagulat po.
1: Okay, ilang taon na po yan na pamamaga ng mukha mo?
0: Mga 1 years na.
1: Ano daw sabi ng doktor dyan?
0: Kidney, kaya sa puso. Mga wala na ito, mga mamukha.
1: Mga makulog, hinihingal doon? Madali mapagod. Ngayon?
0: Ngayon.
1: Okay na? Wala na?
0: Wala na.
1: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon? Mas malaki. O, ngayon, lumiit na?
0: Iro.
1: Nakakatulog ka na ng maayos?
0: Iro.
2: Ang Means Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Ngayon darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
5: FM.
4: Radyo Uragul.

99.7 Oraga na Nails, there have it, a song by Celine Dion, I Love You. Uy, sa lahat ng mga nagmamahalan out there, sige lang, magmahalan lang kayo guys hanggat gusto nyo, and yakapin nyo sila hanggang sa mag-violet. Charot! May Maya makes landfall, mga kauragon, over magsingal in Ilocos Sur. So mga kauragon, kaya pala masama din yung panahon sa ating mga kauragon. And syempre, shout out naman sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Legazpi Port and dyan sa Victory Village. Hello po sa inyong lahat, mga kauragon. Thank you sa laging pagtutok dito sa amin. And syempre, hello din and hi sa lahat ng mga taga Anislag Banyadero relocation site. Shout out to you all, mga kauragon. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. And syempre, ipag-pray na lang natin yung mga nasalanta at daang-daang pamilya sa La Union. Dahil talagang umepekto yung bagyong Maymay, mga kauragon. Uy, grabe naman si Maymay. Apakalakas niya. So, eto guys, grabe, mag-ingat sa mga babae, sa mga nagbebenta ng mga peking BTS tickets, o sa lahat naman ng mga concert tickets. Akala mo na pamura ka, pero mapapamura ka pala sa bandang huli. Kasi hindi lang isa, dalawa, tatlo, napakaraming pinagbentahan ng same ticket. Eto guys, huli sa akto. Arestado ang isang babae matapos na magbenta ng mga peking BTS concert tickets. So, grabe naman to. Ang nasabing pag-aresto sa suspect na isang IT professional ay nagbunso dahil sa reklamo mula sa ilang biktima. Matapos na madiskubre na ang kanilang mga nabiling concert tickets ay naibenta na rin pala sa iba. Yan, naibenta na sa ang nasabing ticket sa halagang 14,200. Kasama na dito ang Army Fan Club membership fee, kung saan ang original na presyo ng bleachers tickets ay nagkakahalaga ng 13,500. Ang grabe naman, mga kauragon. Ingat-ingat. Gusto mo lang manood ng concert pero na scam ka pa. So here's Love Will Lead You Back. Hello din sa mga na-scam sa pag-ibig. Stay tuned only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragon sa Hapon.

you're still listening to Big Double Line 90.7. Oraganian's Checker TikTok mga ka-Oragan. It's exactly 2:34 in the afternoon. Don't know what to do, don't know what to say. Bakit naman, Rick Segreto? Uy, magandang hapon sa lahat ng mga nagkakape na sa mga oras na to dahil coffee is life nga naman talaga. Kasi talaga namang ang mga Pinoy ay kilalang kilala sa pagkakape, mainit man oo, ano guys, sa malamig. Pero sabi nga ng iba, kapag mainit daw, iced coffee. Pero yung iba talaga, kahit na sobrang init ng panahon, talagang hot coffee pa rin. Talagang ganyan ang buhay mga ka-Orago. Yan, puro na lang palpitate, wala na tayong nararamdamang kilig. Kayo ba guys, ano bang nararamdaman niyo? Uy, nanawagan ng tulong si Dagul sa mga kapwa niya artista. Yan, kasunod ito sa hamon na sa buhay ng kanyang kinakaharap. Sinabi ng 66 years old, uy, 66 years old na si Dagul. Na komedyante na nahihirapan siya sa pinansyal na usapin dahil sa kawalan ng proyekto. Kawawa naman ito si Dagul. Bumuti na rin ani ang kanyang kalusugan kumpara noong nakaraang taon na lagi siyang nasa pagamutan. Ilan sa mga sakit nitong binanggit ay ang sleep apnea, pulmo at binabantayan din ang kanyang kidney. Problemado din ang kanyang tuhod dahil hindi na ito makalakad ng maayos at makatayo ng tiwid. Kawawa naman si Dagul. So for sure, maraming tutulong kay Dagul dahil marami din siyang kasamahan sa showbiz mga ka-Oragon. So anyways, dyan lamang kayo ng aking chika-chika. Here's Nang Hihinayang by Jerry Maya. Stay tuned in only here on Big Double Line 9.7 Oragon.

0: Tita, kada tabing ilusyonan ang aki mo.
1: Aw, nyata, kaya mong siyang buhayon.
2: Ay hala, condolence po tita. Dahil kuman kaya aram nagada na pala siya.
3: Basta bigulado o ragun.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artresin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artresin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangramdaman ko ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Nins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
7: Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Nins Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Nins Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandise.

0: Merchandising, Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Your perfect music choice.
6: Oh no.
5: All coming up.
7: Oh yeah.
5: Right here.
6: Really?
5: Right now.
7: Oh yeah.
5: On Uragon sa Hapon.

Double 9.7. Ora ko na niya. There you have it. Moonstar 88 Torrete. Uy, shoutout pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners, lalong-lalo na sa mga pufferfish swim team. No to drinking na, mga nagbago na, natagpuan na ang tamang landas. Uy, sana all natagpuan na yung tamang landas. Yes, magandang afternoon kina Sir Toy Montero, Wap Montimayor, Winch Basco, Vice Omar, Coach Chan Madraso, Coach Mon Madraso, Daddy Noel, Daddy Paul Del Rosario, and President Isa, na-miss na si Elmer. Uy, sana all nami-miss. Miss na-miss. Uy, hello din sa lahat na mga may nami-miss sa mga oras na to. Malamig pa naman yung panahon. Ano bang masarap kainin tuwing maulan? Ano bang masarap gawin tuwing maulan? Uy, kayo ha. Dami yung naiisip. Yozo, paano ba yan? Oras na naman para ako'y pansamantalang magvavusha. Thank you sa lahat ng mga tumutok simula sign on hanggang ngayon. Abangan nyo na si Rod Rabbit sa kanyang programang Oragon Express. 3 till 5 yan mga ka-Oragon. So ingat-ingat po sa lahat. Stay safe and God bless. Here's Pantropico. Stay tuned in only here on Big Double I 90.7 Oragon.

0: sa bikulado o ragun.
1: Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
5: Dahil heto na
4: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.
5: Oo!
4: Tama ang narinig ninyo.
5: Extended na!
4: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
4: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
5: todo ang saya,
4: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio stations
4: sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

0: Carola.
1: Tao ba yan?
2: Oo, oo.
1: Kulot pa siya?
2: Hindi, hindi.
1: Mataba ba siya?
2: Pwede, pwede.
1: Guwapo ba siya?
2: Oo, oo.
1: Ah, si Rod Rabbit yan.
3: Yes, yes, yes, kapatid. Maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda ang lalaki talaga ako.
4: Sana all.
3: Hapon na naman ang Webes ngayon, ika-anim na sa buwan ng Agosto 2026. Kumusta kayo dyan? Kayo binakapag-merienda na laang dyan? Ako naman ay nag-aantay pa dahil may nag-promise actually sa akin kanina pang lunchtime na sabi niya magdadala sa akin ng pang-lunch pero kung hindi man aabutin, baka pang-merienda na lang. Antay-antay pa ng konti, baka sakaling magkatotoo. Anyway, sama ako yung nag-aantay. Sige, samahan niyo muna ako hanggang mamaya madalas 5 ng hapon. Tayo mag-jamming-jamming. Rak-rakan tayo till alas 5 ng hapon. Ito ang Oragon Express kasama si Papa Rod.

0: sa Bicolano, Oragon.
1: Ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
2: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silymarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Chera Di Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera Di Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera Di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-878761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera Di Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradiibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera Di Balon Travel and Tours in Chera Di Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
5: The most wanted love songs of the 80s.
6: I can't fight this feeling
5: any
6: longer. 90s. I had it all, but I let it slip away.
5: And today,
6: God gave me you.
5: You're on Uragon Express.

Yeah. The music of Skustakli. Mga matang mapanghusga. Pero hindi. Saktong 36 minutes after 3 in the afternoon. That's barely 24 ticks away before alas 4. Marami talagang ganyang kapatid. Yung mga tipong inggitero, inggitera. Tapos eh may halo pang pangungutya na parang feeling nila eh siya talaga, eh sila talaga ang tama. Oh, yung feeling ero daw. Ay, magandang hapon po sa ating mga rebahoms, mga jeepney drivers on the road na humahataw na naman habang nakatapay, nakatutok dito sa Radyo Uragon. Maraming salamat talaga kapatid. Especially mga na dito ngayon sa may bandang Raniola building, nakatutok na naman sa atin mga nakahilerang tricycle drivers. Gandang hapon po sa inyo, maraming salamat sa pagkikinig. Also, make it a big wave again, dyan po ngayon sa Albay District Public Market. Nagsusumigaw na naman ang radyo ngayon ni Papa Joel at saka ni Manong Rena, ni Nanay Edna, ni Manay Nitz, as well as ni Ate Nerissa, ni Ate Bing at Manay Josephine. Magandang hapon po sa inyo. O etong balita, talagang dapat alam niyo ito kapatid, especially sa mga katsukara natin dyan, yung mga kagaya nating medyo mahilig pa din. Oho, kalalabas lang ho ng balitang ito, maniwala ho kayo sa hindi, pero sabi, ang Camarines Sur pa rin ang nangunguna. Pumapangalawa lang ho ang Albay sa may pinakamaraming kaso ngayon ng HIV/AIDS. Ay, halakita kaan. Yes, at ayon ho sa data na inilabas ho ng DOH, 94% nitong mga recent cases ay mga kalalakihan. 94% Papa Rene at saka Papa Joel. 94% ng mga may HIV base sa datos na ipinalabas ng DOH ay mga kalalakihan. 6% lang yung mga babae. Pero karamihan daw dito sa mga 94% na ito mga lalaki, eh hindi naman yung mga straight. Yung mga alam na natin yun. Ay, naku, kaya ingat! Huwag masyado magpapapatol. Huwag masyado magpapapatol. Doon po naman sa nag-aalok ng 150. Dahil ang kapalit niyan, naku, kapatid, ang kapalit niyan. Panghabang buhay na. Aray,

0: Basta Bicolano o Ragun!
1: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
2: Dahil heto na
1: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
2: Oo!
1: Tama ang narinig ninyo!
2: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
2: At a grand prize,
1: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
2: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
2: todo ang saya,
1: todo ang papremyo.
2: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
2: sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
3: Piolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

simula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.

Yeah, Big Double I, 90.7 Radio Ragun Legazpi, Jack your Tic Tac. It's 18 minutes. Makalipas sa boy, kapat ng hapon. It is my second hour set with you. This is kind of beautiful, still gloomy Thursday afternoon we're having. Oh, magandang balita na naman ito para sa ating mga kachukaran, mga jeepney drivers on the road, as well as mga PUV Express van drivers. May dagdag na ginhawa pong hatid sa inyo ang Pangulo ng Pilipinas dahil ho sa... ito, basahin ko lang ha. Itataas po ng gobyerno sa 12 pesos na ang kada litro ng fuel discounts na matatanggap ng ating mga kaibigang chopper ng jeepney at saka mga PUV Express van drivers. Okay, yung dati yung 10 pesos, sabi ho ni Pangulong Bongbong Marcos, gagawin natin yan na 12 pesos na. So in other words, sabi ho sa pagtaya ng... Pangulo, pwedeng umabot na ho ng 1,800 pesos bawat linggo ang matitipid ng mga benepisyaryong chopper. Inaasahan hong na nasa 93,000. That's 93,000 mga drivers sa buong Pilipinas ang makikinabang sa programang ito na inilunsad po naman simula po noong Abril. Pero yung additional na 2 pesos, that's about 12 pesos na, magsisimula ho sa araw ng Sabado, that will be August 15. Yan ang magandang balita. Salamat naman Lord kahit papaano, makakadagdag yan sa, take home pay ng ating mga ginagalang chuper ng jeepney.

0: Jones.
1: Basta bigulado o ragon.
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambal po, nagpiflex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Huli ka, bumibili ka
7: ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ano pong pangalan mo?
9: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
10: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
10: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: The most wanted love songs of the 80s. '90s.
12: I had it all, but I let it slip away.
11: And today,
12: God gave me you.
11: You're on Uragon Express.

Mahika. What a cool combination from Adi and Janine Berdine. That's Mahika. Saktong 19 minutes before alas 5 ho ng hapon, kasama nyo pa rin si Papa Rod. Rod Rabbit ngayon pong napakamakulimlim na hapon ho ng Webers. Bagamat medyo tawag dito maalinsangan kahit makulimlim. At nakakaranas pa rin ba kayo na manakanakang pag-ulan? Dito sa bandang sentro, di naman gaanong kalakasan, pero paglabas ko kanina at bibilisan ako ng kape, oo, biglang umulan. Parang feeling ko hinahabol ako. Pagkagaling ko dyan sa daraga, umulan din. Huh? Ano yun? Okay, magandang hapon po sa mga nakatabi sa ating yun dyan, sa staff daw ho ng European Pandesal naman. Yan kay Nanay Sheila, kay Gina, Claire, Angie, Luis, and Lani. Magandang hapon po sa inyo. Again, sa mga taga Rosales E3, nakatutok na naman si Papa Nelson at saka si Nanay Rosita, kay Arian, and of course kay Cheryl. Magandang hapon po sa inyo.

0: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
1: Tuhod, siko, baywa,
2: aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sir, ano pangalan mo?
4: Dr. Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
4: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
4: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
5: Ang NINS Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang NINS Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang NINS Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: The most wanted love songs of the 80s.
8: I can't fight this feeling any longer.
7: 90s.
8: I had it all, but I let it slip away.
7: And today.
8: God gave me.
7: You're on Uragon Express.

Yeah, Big Double I 90.7, Radio Ragun, Legazpi, Desano, the Losa. That's Broken Hearted. Saktong 4 minutes before we hit alas 5 ng hapon. Siyensya na kapatid, ako'y dalayas na muna pansamantala. Pero promise again, as early as 7 o'clock in the morning tomorrow, I'll be on board again para sa platuntunang Uragun Barreta alas 7. Oo, pang AM naman ako. In the meantime, sige po, lapit na. Sige, tamoy niyo mga labi at bisgisin niyo mga radio sets. At ito na pinaka-aabang-abang-abang-abangan. Pinakamimiti! At ang sabi nga ni Lola, ilako, walang iba, ang kiss, sabay! One more time, baby!

0: Labas sa Bicolano, Oragon!
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
2: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Desiderio.
4: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulog ang payo ko. May anong dagang ko nagkukulog.
4: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
5: Yun na.
4: Ano ay, dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
5: Sa puso.
4: Ano sa ano pa?
5: Sa baga, so sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po, digde?
5: Iyo po, narahay ako.
6: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Picolanos Region Y.
1: Ito na ang palatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkaing natural, mga beauty tips, at sabut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
2: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikong po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nins Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nins Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nins Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
3: Bukol ko sa matres at saka sa leeg. Lumiit na po.
2: Dati
3: po, malaki pa siya na medyo nasasamid ako. Tapos,
2: days ka na umiinom ng mga supplement ko?
3: Mahigit 1 week na po.
2: Kumusta yung bukol mo sa leeg mo?
3: Medyo lumiit na po.
2: Kung dati noon kasing laki ng kamatis, ngayon ano na lang?
3: Malaki ng konti sa jolel.
4: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita-kits po tayo!
5: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
6: Nagkaroon ng isang PCOS.
5: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
6: Isang beses lang siya.
5: Ooh.
6: So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Nins.
5: Lumiit ba talaga siya?
6: Opo.
5: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
6: Opo, monthly na siya.
5: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
4: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita-kits po tayo!
5: So, ano yes. Pangalan mo?
7: Si Deb po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something na rin kaya. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw kape. Noon, ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturog ko, magayunin ha. So, tula ako talaga, pag-loaded ako, then nagsalit talaga sa part.
4: Ang Nins Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Nins Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
5: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita-kits po tayo!
8: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nagdamdaman ko ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Nins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
4: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo!
5: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
11: Nagkaroon ng isang PCOS.
5: Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
11: Isang beses lang siya. So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
5: Lumiit ba talaga siya? Okay. Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
11: Opo, monthly na siya.
5: Oh, naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
4: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo!
5: So, anong yes. pangalan mo?
7: Si Deb po. Constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around kaya. Noon yan, sabi niya sa kuya, itry ko daw so kape. Noon, ininom ko ito for almost within a week, bako na ako constipated. Then, so pagturo ko, magayuno na. So tula ako talaga, pablouted ako. Then, nagsalit talaga sa part.
4: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo!
5: Ano pangarap mo?
12: Edwin po. Ang pinagulang mo kay Edwin, mata.
5: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
12: Katarata po.
5: Muya ka-operahan?
12: Yun po.
5: Dito yung nagpa-opera?
12: Dati po Edwin, tumalabuo ng parang alapaap.
5: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawara na sa alapaap?
12: Nag-ninipis na po ang alapaap na.
4: Ang Means Mall Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means Mall Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo. Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
13: Parang oval ang style niya. Yun, mga 45 days nag-inom ng coffee.

0: Bagay, beside Tiduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
0: Kita-kits po tayo! Hi, Madam.
2: Hello po, Madam. Ako po si Gemeline Botanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
0: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katunggong day ka pa nakakainom.
2: Hindi pa ako nakainom. Film ako nalilibong, maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, yung ako.
0: Day ka nabiganaan magkaon.
2: Maski ang pagkaturog po, may marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon po, talagang sagana. Ako po saro sa nagpapatestimony na narahay po kanta iyang mga produkto.
1: Ang Means Mall at Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
0: Kita-kits po tayo! Hello, Mama. Anong pangalan mo?
3: Septina.
0: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
3: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulog na maayos.
0: Noon, ilan na ang BP mo?
3: Ay, nag-160 ako.
0: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
3: Yung na-detox mo ako is 120 na lang.
0: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
3: Wala na.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
0: Kita-kits po tayo!
4: Si UV Baranda at may pigmate ako sa Kuyang Heart. Nag-tega ko dito sa Lions Wellness Center. 2 months pa lang, nakamatay lang ang karahaya. Hindi na po kinatapin na rin. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
0: Kita-kits po tyo. Ano pong pangalan mo?
6: Maricel po. Hindi ako nakakatulog.
0: Ilang oras na lang tulog mo?
6: Isang dalawa, tatlo.
0: Ngayon, anong unang binili mo?
6: Minis coffee.
0: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
6: Pag dumi po, dati minsan day, nakadumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
0: Wow, yung pagtulog mo.
6: Maganda na po.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
0: Kita-kits po tayo. Ano pong pangalan mo?
6: Maricel po.
0: Anong mga nararamdaman mo?
6: Yung mga masasakit po, minsan nagparang nagbabaray mga ugat, naninigas yung mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung paghinga ko, nagpapalpikate yung hindi ako nakakatulog.
0: Ilang oras na lang tulog mo?
6: Minsan dalawa, tatlo.
0: Ngayon, anong unang binili mo?
6: Yung po yung Minis Coffee.
0: Anong unang na gumaling sa'yo?
6: Pag dumi po, dati minsan day, nakagawin mo lang isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
0: Yung pagtulog mo?
6: Maganda na po.
0: Ah, dati ihi ka ng ihi?
6: Opo.

0: Ting Simula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Hello, anong pangalan mo, ma'am?
1: Marites Maravillas po. Yung matakot, yung Makati.
0: Makati na maaratiit.
1: Maduman talaga ako kay Mamin sa mga ay spa ako. Daliyon na nanahali, sugatol, magayuno na malinawan na sa mata ko. Nagrahay ang pagmatik ko. So, naniniwala ako na mararahay yung mga halo. Yung bagay sabi, ang kilikin ng sariling atin.
0: Ang Ming's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Nanay! Anong pangalan mo?
2: Mila Luz Clemen. Medyo matangay ang nalawas sa mga tamon, ang bitan, tuhod.
0: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
2: Maray po.
0: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahay?
2: Maray ang lawas ko ay garo. Pagpagturo ko pa, okay naman po.
0: Ayun, sa pag-CR mo?
2: Ayun
0: mo. Maayos na? Maray su kape?
2: Ayun po, ma.
0: Ang Ming's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Ming's Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Porok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Ming's Wellness Center Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Nanay, anong pangalan mo?
2: Mila Luz Clemen. Medyo matangay ang nalawas ang mga tamon, ang tuhod.
0: Simula po pang nag-inom ka kang supplement ko. Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
2: Maray po.
0: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahayan?
2: Maray po. Maray ang... Lawas ko ay garo.
0: Magaan?
2: Magaan.
0: Ang pagkaturog mo?
2: Pagturog ko, okay naman po.
0: Ayun, sa pag-CR mo?
2: Ayun mo.
0: Maayos na? Maray su kape?
2: Ayun po.
0: Ayun. Ang Ming's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
4: Ako po si Mrs. Pinelda Esmeza, taga-Huyo-Huyo, Tigon, Camarines, sir. Ang namati ko po sa mata ko, dati po firme ako nagpapasal minsan na dahil malabang mata. Salamat sa Diyos dahil po nakatagpo ako ng hinahanap ko na ang mga supplements. Ngayon po okay na po ang mata ko, hindi na po ako gumagamit ng salming. Malaki po ang pasasalamat ko po kay Doktora.
0: Ang Ming's Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ming's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo! Hello, nanay. Anong pangalan mo?
5: Filipina. Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
0: Mataas lahat.
5: Oh, yung ano pa, cholesterol.
0: Maganda ba ang detox?
5: Opo.
0: Dati yung creatinine mo ilan?
5: Dati 153 yata.
0: Oh, ngayon ilan na lang?
5: 141.
0: Dati ilan ang sugar mo?
5: 13 yata.
0: Ngayon ilan na lang?
5: 11.
0: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
6: Po si Rina, nakuha ko ng matian sa lawas, may mga nagtulog sa kuya, nagtulog ang puso ko, tapos alang kawan ang blood sugar ko, nagbakal po ako ng kape, sa rumbas pa lang na umbos ko, namati ko so karahayan, sige salamat po.
0: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Ming's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
7: Reconceivable po bilang po.
8: Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo?
7: Mga 1 year na.
8: Ano daw sabi ng doktor dyan?
7: Kidney, kaya sa puso. Nawara na ito mga mamakulog.
8: Mga makulog, hinihingal doon, madali mapagod. Ngayon?
7: Ngayon.
8: Okay na? Okay. Wala na?
7: Wala na.
8: 1 month pa lang? So yung mukha mo ba noon, malaki yan kesa ngayon? Mas malaki. O ngayon, lumiit na?
7: Iro.
8: Nakakatulog ka na ng maayos?
7: Iro.
0: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
8: Kita-kits po tayo!
9: Hi, Lola! Rosalinda, ano po ang masishare mo about sa Nescafe?
10: Napakulog ang sakuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiag ko. Yung nasa na ang tigan maintenance ko. Sa day pa manap na maintenance ko na high blood pirmi, normal ang dugo ko. Normal pirmi ang pagapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
0: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Ming's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Ming's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok. Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
8: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
11: Anong pangalan mo?
12: Si Ludiminda Borromeo. Ano po, nung dadagan ko, nagaparapiot po. Tapos yung sa tiyan ko pong nagaparakulog.
11: Ano ito? Dahil ka na nangangatulog kang bulog?
12: Hindi na po talaga.
11: Parang bulang ka lang nag-inom?
12: Mag-one month lang po.
11: Dahil ka na kikapos yung pag-angos? Pag nagkakapos ang pag-angos mo, ano nangyayari sa imo?
12: Parang matutumba po ako dati arutin.
0: Ang Ming's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Ming's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan.
13: Po tayo, mapapanood po tayo sa lahat ng mga station na nakahukap sa atin sa kanilang program. Kumusta po kayo dyan? Mga nakikinig sa akin sa Radyo Oragon, nakikinig sa radyo natin Ihiriga, nakikinig sa radyo natin Sorsogon, and syempre OKFM Sorsogon City. Yes, mga kaibigan, hindi na po ako nag-travel papunta ng station kasi mali-late na naman tayo. Late na nga po tayo ng 30 minutes. Ayan ha. So, andito po ako ngayon sa aking wellness center sa Iriga Branch. So, pag Webes po, dito po ang aking schedule. Pag umaga naman, nandiyan ako sa Nabwa Branch at 10 o'clock, pero kanina na medyo tayo po ay na-late. Nakaabot ako mga alauna, alas 2. Dito naman, alas 4. Dito na po ako. Pero, at least ngayon po ay nahabol naman natin. Okay lang naman po. Live na po tayo.
3: Pilar Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
9: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
13: Kita-kits po tayo.
9: Bibi, ano itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter?
14: Ito yung maestra po kung angkit ko.
9: Mapabaak na punta.
14: Tapos sabi ko, hindi na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes. Madali mo lang mahali ang
9: mga bukol.
14: Mga bukol.
9: Oh, ngunya, nahiling mo siya?
14: Opo.
9: Ano sabi sa imo?
14: Ang ano niya, ma'am.
9: Wala nang bugon. Oh, grabe po, salamat sa imo.
0: Ang Mings Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mings Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Mings Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay.
13: Ng TV dahil meron pong mga taga-TV na nag-request na magpunta po tayo dyan. Kaya see you po mga kaibigan sa TV sa barangay anong barangay to? Ayan. Sige po mga kaibigan, gusto ko pong itopic muna yung tubig na napakaganda at nakakatulong para sa ating katawan, nakakatulong sa ating lahat-lahat, ha? Itong tubig natin na napakataas ng antioxidant, pwede po siyang na igwa ka dyan kay ano, tubig. Magwa ka kay Sprite. Tsaka mineral water. Tapos maliit lang na baso. Oh, sige na, dalihan mo. Sprite, maliit lang, ha? Ingi na dyan. Tapos, bigyan mo ako ng mga baso. Nilalin, bigyan mo ako ng mga baso dito. Ipapaliwanag ko po sa inyo, ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda yung ating alkaline water. Sana nga ay magkaroon ako ng ORP, yung pag-leading ng antioxidant. Ha? So, eto, may paparinig ako sa inyo. Yung 71 years old na asawa nang bumili sa atin ng machine, madali lang mapagod, hinihingal kasi 71 years old na. Pag nag tawag dito, mali na, tapos tubig sa faucet, wait lang, clear na baso maski duwa. Pag siya po ay nag tatrabaho sa labas ng bahay nila, hingal agad. Pero nung makainom ng alkaline water, 1 gallon pa lang po sa kanilang binili at ininom, ang nakita niya na po na pagbabago, hindi na po hinihingal, hindi na napapagod yung asawa niya. Pakinggan niyo po yung kanyang patotoo, ha? Isang ano pa lang ang ininom nila, 1 gallon pa lang. What more kung ang iniinom nilang tubig ay galing mismo sa faucet. Pakinggan natin. Sayang, hindi masyadong ano, mahina. Pero yung sabi niya po, nung uminom sila ng alkaline water, yung isa po, nagpalpitate, talagang nire-repair yung mga ugat-ugat dyan sa ating heart, tinatanggal yung mga nakabarang, mga taba, iihiin nyo yan. Kaya po mga kaibigan, maniwala kayo, ang ganda ng alkaline water, isabay nyo lang po sa inyong iniinom na mga supplement kape. Maganda po siya pang sabaw sa kanin, sa pangsaing nyo, pangsabaw sa mga niluluto nyong mga sinabawan na isda or sinabawan na karne. Maganda siya panghugas sa ating mga gulay. At hindi lang yan ha, marami po kayong mapapakinabangan na nutrients dito at minerals. So yan ha, ang Kangen Water Alkaline ay nakakapadagdag ng energy level. Kaya po kung madali na po kayo mapagod, para hindi po kayo napapagod madali ng mas matagal yung energy nyo, uminom po kayo ng alkaline water. Ang alkaline water, tinutulungan po tayong matulog ng mas deep. Ibig sabihin, mas, alam niyo yung sinasabi natin sa Bicol, nanok ang turog. At saka, kung may mga acid reflux po kayo, tutulungan kayo nitong tubig na to para makapag-detox at maging maayos ang inyong colon. So, wala pong natatagong mga bukol-bukol sa colon, kaya free po kayo. Pag umiinom kayo ng alkaline, hindi kayo magkakaroon ng cancer sa colon. At maganda ito, mga kapatid, sa may mga problema sa kidney. So, kung meron na po kayong mataas na creatinine, mataas na uric acid, sabayan nyo lang po ng alkaline water ang ating mga iniinom. By the way, mga kaibigan, meron po akong bagong supplement ngayon na stem cell. Ito po, mga kaibigan, ako muna ang nag-try. Bumili muna po ako ng isa, tapos pag maganda sa akin, after 1 week, magpapablood cam ako. Pag maganda po, lahat ng mga may sakit na malala, ay i-recommend ko na po to. Ito po ay sublingual. Ibig sabihin, ilalagay lang po sa ilalim ng dila. Hindi po ito nilalagay ng tubig, ha? So, ang isa po nito ay 7,500. Good for 1 week. So, kung 1 month, abutin po tayo ng 15,000. Ang 2 weeks, 30,000 ang isang buwan. Pero, ako muna ang guinea pig. Ako muna ang magta-try. At meron na pong bumili sa akin na mataas ang creatinine for dialysis na. So, pinapasabay ko sa aking mga food supplement para ma-check natin kung talagang napakaganda. Ayan ha. So, ito po. Ito po yung kanyang sachet. Marami po itong mga ingredients. Iisa-isayin ko sa inyo ang ingredients nito sa mga susunod na araw. So, ang laman nito ay masyadong maliit yung nakasulat. Alam niyo mga kaibigan, ako po, hindi po ako nanghihinayan sa pera pagdating sa aking kalusugan. Kasi gusto ko po mabuhay ng matagal. At alam niyo, tumatanda na tayo, 50 anyos na ako. Kaya hindi mo na talaga masasabing perfect pa yung health mo. Unang-una, sa ating environment, maraming pollution. So, yan pa lang nakaka-trigger na po sa ilang mga allergens. Kaya na minsan, ano, nagkakaroon ako ng ubot-sipon dahil sa allergy. Pero kanina po, nung uminom ako nito, ay hindi malamig dapat. Ay, spray pa rin. Buksan mo na. Nung uminom po ako, asan yung mineral water?
15: Mineral pa.
13: Oo. Tapos yung tubig sa faucet, ilagay mo na lang sa ganito. Marami kang ganito.
15: Dalawa lang hinihipo lang po yun.
13: Hindi. Bumili ka na lang dapat. Wala. Dalawa pa. Sige, o. Tapos mineral water, ha? O, tama na. Painumin mo yan. O, ito po yung Sprite. Ito po yung Sprite, ha? Papakita ko sa inyo. Ito naman yung sa poset B, tapos mineral. Tapos, kumuha ka ng tubig dyan sa alkaline. Ito, o. Oh. Ayan po, maya-maya, i-demo natin. Ito po mga stem cell na to. Plant-based po to. Merong stem cell sa tao, merong stem cell sa hayop, pero ito po, stem cell sa plants. So, mas maganda po ito. So, ang kagandahan nito, dahil nga, nilalagay sa ilalim ng dila, 100% i-epekto agad. Kaya kung may mga malala na po kayong sakit, ako muna ang guinea pig. Ako muna ang bumili para sa sarili ko. Then, after 1 month, magpapa-blood cam po ako. Pag lahat ng blood cam ko ay normal, eto na po ang i-reset ako sa mga taong malala ang sakit. Alam niyo yung sinasabi nating malala ang sakit? Yung kailangan agad ng agarang epekto agarang panggagamot. Kasi ang supplement kasi, bago mo makita na normal na at magaling ka na, 4 na buwan yan ha. So, ibig sabihin talagang magdo-normal after 4 months. Kesa naman po sa habang buhay na gamutan, na wala ka namang kasiguraduhan na gagaling ka. Dito ka na lang sa 4 na buwan. Kahit siya mahal, basta magaling ka kaagad. Itong mga itong gagawin mo ko, wag itatago mo to ha. O yan, ito mineral. Ano pa ba yung dati? Alkaline water ito. Kunti lang doon ha. Mandali, kunti lang yan. Huwag mo na itatapon. Oops, tama na. Okay lang, kunti pa. O, mineral na, ito na lang alkaline. O, ito po mga kaibigan. Papakita ko siya. Alisin mo kaya ito. Aha. Ito po mga kaibigan, nakikita nyo. O yan, ito. Alisin mo na lang yan. Alam ko lang. Ito na lang ako mineral. Ito mga kaibigan ha, tingnan nyo. O. Oh. Yan. Ayan na lang. Masyado mga taas. Dito na lang. Dito na lang. Huwag na.

po mga kaibigan. Ito po yung Sprite. Titingnan natin kung gaano pa acidic ang Sprite. Ha? Ayan po. Acidic maray. Yan ang Sprite. Yellow. Ito naman po yung mineral water. Ito yung mineral water, ha? So, tingnan nyo po. Ganun din. Acid water. Dun sa ano, sa machine. Ito yung alkaline. Ayan, blue. Tingnan nyo po ang alkaline. So, i-compare po natin yung acid, tapos yung mineral. Ito yung mga soft drinks. Alam niyo ba, mga kaibigan, ang soft drinks daw, pag ininom nyo yung isang bote, kailangan uminom kayo ng 32 glass of alkaline water. Dahil ma-wash out lang yung acidity sa katawan nyo pag nakainom kayo ng 32 glass of alkaline water. Kaya huwag na po kayong iinom ng acid na inumin like mga energy drink and soft drinks. Ito naman. Ito galing sa faucet. Tingnan natin. O, siya. Neutral lang siya. Tingnan mo ang alkaline. Violet. Nakita nyo? So, dito tayo sa violet kasi mataas ang antioxidant dito. Hindi tulad ng tubig na nasa faucet. Zero antioxidant. Ito. Negative 800 ang antioxidant nito. Ang vitamin C, 120 lang ang antioxidant niya. Negative 120. So ngayon, saan ba tayo dapat matubig? Ha? Nararapat. Ayan. Tingnan nyo, gagawin ko po ay ibubuhos ko ang alkaline sa acid na water. Ito yung Sprite. Tingnan natin kung kaya i-wash out ng isang masong tubig na alkaline ang acidic na soft drinks. Tingnan nyo, ha? Oh, walang epekto. Hindi kaya ng isang masong alkaline ang wash out ang soft drinks sa katawan natin. So, dapat daw 32 na masong alkaline ang iinumin bago mawala yung acid sa dugo mo, sa katawan mo. Kaya po, mag-ingat na kayo, ha? Huwag na kayong uminom ng mga soft drinks kasi ang lahat ng acidic na pagkain at inumin ay nagbibigay ng sakit at nag-aanyaya ng cancer. So, ano ang dapat nating inumin? Alkaline water. Yan. Hindi po acid water. Hindi mineral water. Dahil hindi po siya mawawash out ng alkaline. Dapat daw inumin mo ay 32 glass of water. O, ito naman po yung mineral water. Acidic din. Acidic plus hindi siya microplaster plus wala siyang antioxidant. Ayan. Ulitin po, ha, yung tubig na galing sa asa na yung tubig na galing sa ano? Alkaline? Ito yung faucet. Asa rin tubig na galing sa mineral alkaline water? Ayan. Sige nga, kunan mo ako ulit. Ayan. O, ito po yung pang-test natin. Galing pa po itong Japan. Mga kaibigan, kaya kung may sakit po kayo, napakaganda ng alkaline water na inumin sa mga may sakit. Dahil alam niyo po ano nangyayari? Nadadagdagan ng oxygen level sa ating katawan. Kaya pag madali kayong mapagod, hinihingal, madali kayong tapusin ng paghinga dahil may sakit kayo sa puso, mawawala agad yung problema niyan. Hindi na kayo hihingalin. O, ito, ha? Ito yung alkaline water. O, diba? Violet. Tingnan nyo naman ang acid water. Yellow. O, saan kayo? Sa alkaline o sa acidic? Siyempre sa alkaline kasi natutulungan ang ating katawan na mag-detox. Ah, so ito po.

Hindi, Ellen Diaz. O, ito po, ang characteristic ng alkaline water. Microcluster. Ibig sabihin, pag uminom po kayo, yung tubig, diretso po sa inyong mga cells. Hindi po, yung tubig, pag ininom nyo, magbabounce lang, at iihiin nyo lang, hindi naman papasok sa mga cells at tissues natin. Ang kagandahan ng alkaline kanjan water is binabawasan yung acidity sa ating katawan. Kaya, yung mga may acid reflux dyan, tubig pa lang na alkaline na tutulungan na. Nakakabagal, nakakatanggal ng distress sa buhay. Ah, so, nawawala yung mga sakit-sakit, mga pain, sabi natin, arthritis, arthritis. Ah, yung mga back pain, yung mga sakit sa likod. Ah, bukod yung mga sakit-sakit niya sa baga. Yung mga matataas ang blood pressure, pag sinabayan niyo po ng kape, means kape, 1 month, normal na po ang inyong mga blood pressure. Basta po, araw-araw magpainit, araw-araw kumain lang ng walang oil. Dahil yung oil ay nakakapagpalapot ng dugo. At higit sa lahat, nakakatulong para matulungan yung mga may diabetes at may mga puputulan na ng paa. Hindi na po kayo mapuputulan ng paa. So ito, cognitive ability. Anong ibig sabihin? Yung ating brain function. Natutulungan dahil oxygen supply sa ating brain, kaya nawawalan po tayo ng migraine. Natutulungan po tayong dumami ang blood supply, oxygen supply sa puso natin. Hindi lang sa puso, sa buong katawan natin. Ano pa? Nawawala na po yung mga headaches. Kaya yung mga may sakit po dyan, masakit lagi ang ulo, baka mamaya candidate na kayo sa aneurysm. Eto na po ang inumin nyo alkaline water. Dahil hindi na, sabayan ng means kape ha, hindi na po matutuloy ang aneurysm, hindi na po putok yung mga ugat nyo sa inyong utak, sa inyong brain. At higit sa lahat, maganda siya pag ininom nyo yung means juice, means kape, at means fit and beauty, talagang kayo po ay mag-lose weight. Kagaya po, last 10 years ago, 48 po at 40 ang aking waistline. Ngayon, 34 na lang dahil sa tubig ko na alkaline.

diba? Dito na tayo sa alkaline. At alam niyo mga kaibigan, magkakaroon na po tayo ng clean water dyan sa mga wellness ko sa loob ng wellness. Mamimigay po ako starting September na clean free alkaline water. Magdala lang kayo ng tag 1 liter na lalagyan niyo ng tubig. I-try niyo kung maganda sa inyo. Kung nawala yung paninikit ng dibdib, nawala yung pananakit ng katawan, nawala yung pananakit ng ulo, at lumakas po kayo, at hindi na po kayo sakitin, ay i-diretso nyo na po yan. Habang buhay, yan na po inumin nyo ang alkaline water. Dahil hindi na po kayo babalik sa sakit. Yan ha? So, ang ibig sabihin ng cellular hydration, hindi lang po yung ating mga, hindi lang po tayo iinom. Ang hydration niya ay up to the cells. Pumapasok siya sa ating mga cells. Kaya, hindi po magkakasakit ang ating kidney. Natutunaw niya yung mga bukol sa ulo natin. At napiprevent po ang sakit. Kaya po dyan yung mga may sakit, dali na po kayo. Uminom na kayo ng alkaline water. Dahil baka,

imagining mo kung na-prevent mo ang sakit, halimbawa sa mga bulag. Ano ba ang dahilan bakit kayo na bulag? Ano ba ang sabi ng doktor nyo? Ba't kayo may katarata, glaucoma, pterygium? Ito, simple lang naman po. Pag ang ating mga ugat ay barado na, barado ang ugat sa puso, sa brain, papunta sa mata, ano mangyayari sa inyo? Di ba bubulag kayo? Bakit nababara? Dahil sa ating mga kinakain na hindi naman nakakatulong para mag-detox tayo, kundi siya po ay nakakadagdag ng, kumbaga, nakaka-trigger pa para kayo ay magkasakit. So, ano ba yung mga bawal na pagkain? Simple lang naman. May possibly daw akong recommendation. Simple lang naman po maging healthy. So, pag nakikipiesta, tama ba yan? Araw-araw nakikibirthday, tama ba yan? Araw-araw lasing, araw-araw nagpa-party-party, syempre hindi. Dahil lalong dumaragdag, hindi ito yung isa, yung pang-wellness, yung chances na kayo ay magkasakit. So, mas maganda po na piniprevent ang sakit. Halimbawa, hindi ito. Alam niyo nang may sakit kayo, patuloy pa rin po kayo sa kakainom ng mga pinagbabawal na inumin at mga pinagbabawal na mga chemicals, mga pinagbabawal na mga dilata. Ano ba ang meron sa dilata? Marami po yun ang preservatives. Ano ba ang ginagamit ng preservatives? Yan ba ay nakaka-improve ng ating health o ay nakaka-dagdag ng sakit? Siyempre, chemicals po, hindi maganda sa ating katawan. So yan, may nagtatanong bakit daw maganda yung skin ko? Dahil po, ang alkaline water ay nakakapagpaganda talaga ng skin. Kaya nakasabi niya, alkaline water improves skin. Di ba kaya uminom na po kayo ng tubig? At hindi lang yan ha, pag uminom po kayo ng alkaline water, sinabayan pa ng

0: masasayang kasi ininom mo siya kasama ng alkaline water. And, syempre, improve the circulation ng ating blood. Ah, so hindi lang po pag inom ng tubig ang dapat gawin, kundi pagpapainit din sa araw. Alam niyo, pag kayo po ay nagpapainit sa araw, yung mga namumuot moong dugo, mga nagkapalat na dugo dyan sa paa natin, dahil hindi na po gumagalaw, lagi na lang nakaupo, nakatindig, ay yung mga nagkapalat dyan ng blood, na yan po ay unti-unting natutulungan na malusaw. Ah, lalong-lalo na po kung kayo po ay everyday nagpapainit sa araw, maiiwasan na ang paglala ng sakit sa kidney, maiiwasan ang paglala ng sakit sa puso, at maiiwasan ang paglala ng anumang sakit, lalong-lalo na po ang cancer. Kahapon po mga kaibigan, meron po akong pasyente na may dala-dala pong result na may cancer siya. Ang cancer niya po ay sa breast. Sa breast po. May nakalagay doon, nung magpa-analyze siya sa akin, lumabas dito sa machine ko na meron siyang severely breast cyst, dalawang number 2. So, pag nakita ko na po na dalawa na ang number 2 dito sa health analysis ko, mag-ingat na kayo kasi papunta pala yan sa cancer. Ang severe ay papunta na po sa cancer. So, lalong-lalo na kung tatlo na ang severe na nakita ko, ang mga pumupunta po sa akin, stage 4 na ang kanilang result sa kanilang papel. Kaya po kayo, wala pa pong, lalo na kung alam nyo na may lahi po sa inyo na may cancer sa pamilya, yun. Meron naman pong isang lalaki nagpunta sa akin kahapon. Lagi daw masakit ang kanyang balakang, pati paa, sa likod, ha? Nung ang result po ng MRA ko sa kanya, nakita ko, dalawa na rin po yung severe sa kanyang kidney. Alam niyo mga kaibigan, meron po akong pasyente na pumunta sa akin, nasabi ng doktor, may mga bukol sa kidney, kailangan operahan, 1 million, pag hindi na operahan, madadialysis siya. Nung uminom po ng mga supplement ko mga kaibigan, ayun, normal na po lahat. Ayan, meron po akong ipaparinig ko sa inyo na patotoo na itong aking pasyente 6 months na, lahat po kanya ng kanyang mga blood chem result ay normal. Ito po ha, ito si nanay. Eli kay ma'am, dali. Maraming pa palang tao dito. Ayan, alika. Ito si ma'am. Ayan ha. Hello. Sabi ko sa kanya, hello. Alay po tayo ngayon. Ma'am, ilang buwan na kitang pasyente?
1: 6 na buwan.
0: Okay. Ma'am, asa na yung blood chem result mo? Ano ang nakita mo dyan?
1: Yan, maayos.
0: Lahat normal? O, yan po. 6 na buwan na siya sa akin. Ngayon, meron na po siyang dalawang blood chem result. Kasi ako po mga kaibigan, talagang nire-require ko yung mga pasyente ko pag 4 na buwan, may blood chem na. Ito po ang kanyang blood chem result. Ano masasabi mo dyan sa blood chem mo, Mami?
1: Salamat sa ginagawa.
0: Ano yung cholesterol mo? Ilan?
1: 3.93.
0: Ang normal is hanggang 6.10. Diba yung normal niya? Siya 3.93. Ang glucose pala yun, sugar. Ang glucose niya is 3.93. Ang normal is 6.10. Ang cholesterol niya ay 3.23. Ang normal is 5.20. O, nanay, di ba? Nasusundan mo. Ano ang triglycerides mo? Ilan? Point?
1: Hindi ko nga.
0: Ito, point 91. Ang normal 91. Is point, ayun, yung triglycerides niya.
1: Dito.
0: O, ito yung 91. Normal. Point 9. Sa'yo, point 9 din. Okay? Point 9. Sa kan, ang normal is sa female is point 9. Ayan o, so normal. Ang HDL niya is 1.56, ang normal 2.5. Ang LDL niya 1.24, ang normal is 3.9. Ang blood uric acid niya is 232, ang normal is hanggang 458. Ang creatinine niya is 74, ang normal is 61,223 sa babae, 74 sa kanya. Mm-hmm. Ang blood urea is 2.64, ang normal is 7.49. Mm-hmm. O di ba lahat no, lahat mababa, lahat negative, hindi po mataas. Ang SGOT niya 19, ang normal 37. Ang SGPT niya 10, normal hanggang 40. Ayan si nanay, ilang buwan ka na sa akin nagpapagamot?
1: 6 na buwan.
0: Ano yung sakit mo nang pumunta ka?
1: Ano, sa puso tapos sa kidney.
0: Oo, ano yung mga nararamdaman ng tao may sakit sa puso?
1: Masakit ang dibdib.
0: Laging na parang nininerbiyos?
1: Opo.
0: At parang tinutusok?
1: Tinutusok, oo.
0: Oh, tapos hindi nakakatulog ng maayos?
1: Lumayos.
0: Nangihina? Madaling mapagod?
1: Yes.
0: At digit sa lahat, mahina ang pangangatawan?
1: Yan.
0: O yan, o yan ang sakit niya noon nang hindi pa siya sa akin nagpapadetox. At yung balakang mo, anong nararamdaman mo sa kidney mo?
1: Wala na.
0: Noon?
1: Eh, masakit talaga dito.
0: Masakit? Masakit sa puson tsaka sa likod? Pero nung ikaw ba'y nagpunta sa akin, meron kang blood chem result na binigay?
1: Ngayon.
0: Noon?
1: Wala.
0: Okay, ngayon, ang importante, lahat normal, di ba? At wala siyang sakit. Ngayon, ang akin naman na mission sa kanya ay patabain siya. Kasi nasubran siya ng diet dahil sa kakapagamot sa akin. Ngayon, tataba na siya. Pero mas maganda nga ganyan ang aking katawan. Gusto ko ganyan ako, sexy.
1: Hindi naman ako nataba talaga.
0: Ah, kahit nung dalaga ka, hindi ka nataba.
1: Binog lang.
0: Salamat, mami. Salamat. Okay, ha? So, patuloy pa rin po siyang iinom at mag-iingat para hindi agad bumalik yung kanyang sakit. O, kaya dyan, mga kaibigan, pa-detox na po kayo. Baka kayo naman ang susunod na gagaling sa Nils Wellness Center. Bukas po, mga kaibigan, andyan po ang aking practitioner sa GOWA at sa Sabado sa Polanggi at Tabaco. Kaya magmadali na po kayo. Uminom na muna kayo ng Nils Cafe at Alkaline Water. Sa loob ng isang buwan, magpainit araw-araw, tubig. At yung ating pagkain, bawasan po ang lahat ng mga preservatives, dilata, karne, maggulay, isda na muna. At magpa-blood chem po kayo every 6 months para kung ano man po ang mga sakit na nandyan na sa inyong katawan, ma-prevent na agad na lumala. At huwag nating hahayaan na tiisin ang tiisin ang nararamdaman natin sa ating puso. Laging masakit ang ulo, may migraine, naninikip ang dibdib, hindi makahinga ng maayos. Huwag mong antayin na maging stage 3 ang sakit mo sa puso. Kasi po, pag stage 3 na yan, 1 million na ang operation yan. O, di ba? Meron kang 1 million, di magpa-opera ka na lang. Pero kung wala kang 1 million, magpa-detox ka na lang. Okay? Salamat po sa lahat ng mga nanonood sa akin at nakikinig sa kanika nilang mga tahanan. Ito po ang inyong lingkod, Mami Susal, ang natural. O, di ba? May outreach naman po ako. Sana po pag nag-outreach ako, pumunta po kayo kasi may libre po kayong haircut, may libre kayong food supplement, may libre kayong bigas, may libre po kayong check-up, eye spa, ear spa, therapy, eyewear, pampatak. Oh, siyam na, libre. Ano pang hinihintay nyo? Magpabook na po kayo para magpunta ako dyan sa inyong lugar. Okay, sa mga nag-share po ng live ko, si Jeneline, si Tess, si Nimpa, Alaurin, Nimpa Alaurin. Okay, Nimpa Alaurin, hindi ka pa nananalo sa akin. Ikaw ang nanalo ng isang box na Nims Cafe. Itong mga sina Jeneline, sa sunod naman kayo ha, kasi marami na rin po kayong napanalunan. And salamat po sa mga paulit-ulit na nag-chat at nag-share.
2: Basta Bicolano o Ragon!
0: Magandang araw mga ka-wellness. Ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikong po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box.
3: Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nin's Juice, may libre po kayong isang box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nin's Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.

cold.

sa Bicolano o Ragun.

0: Ako po si UV Baranda at may pigmate ako sa Kuyang Heart. Nag-take ako dito sa Lions Wellness Center. Okay, 2 months pa lang, nakamatay na akong karahaya. Hindi na ako tinatake na parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, kasalamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng Doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Iksenang Banda! Muy Rock! Dito sa Twilight Zone!

0: Basta Bicolano o Ragun.
1: Hi, madam.
2: Hello po, madam. Ako po si Gemeline Batanario. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer po.
3: Pag nakainom ka pa mga supplement mo, katong day ka pa nakakainom.
2: Hindi pa ako nakainom. Firme akong nalilibong. Maluloy ang buhay po. Tapos ang pagkaon po, yung ako.
3: Day ka nagiganaan magkaon.
2: Maski ang pagkaturog po, may marayo na ang katurog ko. Ang pagkaon po, talagang saganang. Ako po, saro sa nagpapa-testimony na narahay po kan sa iyang mga produkto.
4: Ang Ming's Mall na Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Ming's Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Marami na ang nakasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang FNB.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat FNB, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Needs FNB Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. NINS FNB Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga NINS Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi.
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
4: FM.
3: Radyo Oragon.

0: Picolano, un
1: abuz. Picolano, un abuz.

0: Basta Bicolano o Ragun.
1: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
2: Nagkaroon po siyang PCOS.
1: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
2: Isang beses lang siya. So sabi ko, i-try natin yung fit and beauty ni Ma'am Mens.
1: Lumiit ba talaga siya?
2: Okay.
1: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
2: Opo, monthly na siya.
1: Oh, naging normal na dahil sa Ning's Fit and Beauty.
3: Ang Ning's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Ning's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Hello, Mom. Anong pangalan mo?
1: Josephine.
0: Yung mga nararamdaman mo noon, ano ba?
1: Nahihilo. Masakit ang ulo. Dito sa dibdib. Hindi ako nakakatulong na maayos.
0: Noon, ilan na ang BP mo?
1: Ayun, nag-160 ako.
0: Ngayon po, ilan na lang after 4 months na detox?
1: Na na-detox mo ako is 120 na lang.
0: Ngayon ba, lahat ng mga nararamdaman mo, andyan pa o wala na?
1: Wala na.
2: Ang Ning Sumola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Ning Wellness Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay, beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: You have been listening to Station DWII 90.7 FM, Radyo Uragon, a commercial radio station owned and operated by the iTransmission Incorporated as authorized by the National Telecommunications Commission with station license number BSD-0196-2026 under license number 3294, effective August 25, 2024, and to expire on August 24, 2027. Station DWII Radyo Uragon operates daily from 4 o'clock in the morning until 12 midnight at 90.7 megahertz with the power of 2,000 watts. Our studio and transmitters are located at Yashano Building, F. Imperial Street, Bitano, Legazpi City, and at Mount Bariu, Barangay Stanza, Legazpi City. Station DWII 90.7 FM Radyo Uragon is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. Electronics Communications Engineer Ken Eric Elijah Asistio Lim with ECE registration number 0072767 and First Class Radio Telephone Operator Christopher E. Idalia with license number 01-1PV25452. Ladies and gentlemen, Station DWII 90.7 FM, Radyo Uragon, Legazpi, is now signing.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo, asin unyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susai mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.

0: mag-apot?
1: Anita!
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: Ang mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Nay, nay, anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: uragon.
3: Uragon.
0: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
3: Uragon.
0: Uragon.
2: Uragon 90.7.

0: with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online.
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Ang oras po mga tugang sa Radyong Uragon, eksakto na po nga 46 minutos na makalisan alas 5 nin pag alas 4 nin pagkaaga.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
4: Kunin na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenot na pareta kan ang daw. Mapainisik ang mga kagulundong. Swerte sa numero. Asin pa kung suelo. Hindi ang maray na aga. Uragon! Huya na ang sa indong regular na parapuka. Huya Jess Magallanes.
5: Basta Bicolano, Uragon!
6: Basta Bicolano, Uragon!

Mas Mamor, Pak Yut Mamor. Si Jess Magallanes po ini mengatukan kasabay ko sa Laro Technical, si Manny Ryan Salcedo, dumang sa Taurus, si Manny Jules Baldurama. Kung nagwa po kamo ng commentary reaction sa Stone, pwede po kamong magapunta sa mag-text sa mga text line 0961-355-6093. Asin mga tukang sa kanyang cellphone number 0950445608.

0: Dinali na kamu, sinaruan sa nakasulma, mga tukang ni Senate Press ni Senador Chiches Cordero. Senate number para mga tukang sa 5-year term extension. Gibo na mga tukang kilimang taon ka, utang pa kamu. Habas pa kamu. Tanganing magtaraba-taba naman kamu.
1: Sabay tayong sasabog.
0: Paano na kayo ni si Alan Genesia?
1: Sa tunog ng disco, wala ng tanong. Ikaw ang reyna ng galaw ngayon.
0: Basta kami mga tulong sa agama, ipabayli kami para sa mga senior citizen. Magkaurugat-ugat lamang ang unat. Magkaurugat-ugat lamang, magkarunat-unat lamang ang mga tugan, mga ugat. Sabi nga ni mga tugang balagbag na ugat. Pero sabi ko nga ni mga tugang oral daw, Diyos baguhan ka, boss. Oh,

0: Kakurang nang salamat po tatina wan mo naman kami ni panibagong buhay ngunyan na pagkaldaw. Igiyaman po kami sa mga dapat may gibuhon na sin magibo po kami kan sa mga obligasyon nila kami ni kakaperwisyon ng kapwa. Kakurang nang nilikay mo po kami sa anumang napiligro. Sa pag-ibo mi kansa miyang obligasyon ngunya na pagkalda nga wasi minagad man po kami kasi among kapatawaran sa mga kasalanan na kumitin mi sa imarog ang tataramon sa isip sa gibo asin sa kababayan. Yan po inagad mi uli ki Kristo na sa among kagurangnan. Amin sa inibo ka boss. Oy! Oy! Oy!
1: Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning!
0: Sa lima to maray na agad na sa mga palantaban niya, no? Digi sa bilog na Bicol Region. Lalo sa mga lugar sa Palagos pang pinagabot kasi mo yung makusugasin malinaw na signal reporting po duty na po kami kunyan Biyernes. Kaso hapon di kita nagkasarabay. Ano maraot na ang pagmati ko pag di ako nagkakompleto ang simana ko. Pero maraot man ang pagmati ko. Iba na talaga nag-iida.

Ngunya na pagkadawi sa turnover mga tugang kanakobikol ang 48 classroom niya sa Marshall Oranyora Memorial School. Para mga tugang sa pinapigpagibo ini tinawaning pondo kanakobikol para mga tugang sa maabot sa 7,000 na mga estudyante dyan mga tugang sa Talaga National o dyan sa Marshall Oranyora Memorial School nagwa mga tugang kimabot sa 148 milyon sa pondong pinag-alokara kanakobikol para mga tugang mapakan ng kalidad kanedukasyon dyan po sa banuan kang ginumatan. Yeah, 48 classroom papanginutan mga tugang ni Congressman Pilo Garmina. Okay, maabuti sa Secretary Sani Angara kan Department of Education. Maginiligan po kinatol-tol mga tugang dyan po sa ginubatan para sa turnover kan 48 classroom. Sharing man ang sanggol ng panalawikan ng Kanal Bahay sa Panginoon at mga tugang ni Vice Governor Dideco kasabay na po ang kinatawan kan tulog di sito kang probinsya. Kinatawan Carol C. Gasuan matibay na miyembro kang sanggol ng panalawikan Castleman at katindir man kang Solar Energy Summit. Si dating kinatawan Vic C. Gadyan mga tugang sa Oriental Hotel. And siyempre po ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa panginginot at mga tugang ni Mayor Isham Ismael. Lalong nagagayon ngunyan ang performance, lalong nagagayon ngunyan ang siyudad ni Legazpi. Dara mga tugang sa espersos na pinagigibo ni Mayor Isham Ismael. Kayang gibuhon man sana pa rin mga tugang sa laog ng sarong bulan, duwang dekada mga tugang na kinaputan ang lokal na gobyerno kan Legazpi. Pero mga tugang dinaog siya nakamukan sarong taon na pagserbi bilang alkali ni Mayor Isham. Kaya siya tingin niya na pag-aldaw, mapuuman mga tugang kan Ibalong Festival 2026 nasaro sa mga aktividad kan lokal na gobyerno kan Legazpi ngunyan na taon para may promoter ang turismo sa bilog na Bicol Region. Paano kayo ni mga tugang tulong House Bill number? Tulong resolusyon mga tugang pigpasar duman sa House of Representatives, House Bill number 10591, maabot mga tugang sa 63 sa congressman ang nag-endorse para mga tugang sa postponement kang barangay election as in gibunin ni sa maabot na third or last Monday of November 2026 o 2028 as in mga tugang House Bill number 10583, 17 congressman ang nag-endorse mga tugang as in House Bill number 50105 84 na maabot mga tugang sa 18 congressmen. Kaya kung itutan mo mga tugang nasa 163 congressmen ang nagpabor mga tugang para tabi sa postponement kan barangay election as in gibuhon mga tugang sa maabot na Nobyembre last Monday of November 2028 kaya hanggang maigwa pa kaming duwang taon kuning kaso mga tugang maaprobar as in kaso binigla mga tugang kan bigla mo na magpasar ning Senate Resolution ni Senador Chichis Cordero. Nagibuon mga tugang alos magkatugman resolusyon na pigmarman kandua. Nagibuon mga tugang sa maabot na November 2028 ang eleksyon sa barangay. As in ma-assume mga tugang December 1 ang mga ilihinong barangay official. Kaya nasa old over capacity na kami as in gigibuon mga tugang na 5 taon. Ang samuyang termino because nagtukaw kami mga tugang kang nakaging 2023. Bata kadako lang yan mga karagkadagor. Kung narin palagod sa perming talunan, iyo palagod tayo mga garit-garitan sa barangay. Masan importante mga tugang sa aga, may babayle kami, hawak namin ang bita. Paano na kayo sa mga kiriw-kiriwon? Paano na kayo sugari ng mga tugang karagkadago na tarumpo? Grabe na ni Gilimas Kamas. Paano na kayo ni mga tugang sa mga maabas? Makakabilo kamukan pang abas nindo.

Ano man ay bilhin, nasabihin mo na shopping. Sa mga parauma, palasira at naragantabi na po kunya ng pagkaga. Good morning sa mga negosyanteng bukas na kasi ng establishmento. Nag-alingawan na po ang boses ni Jess Magallanes. Salamat tulong tabi ng Marhay. Nang tisi, kinamlag tabi ng tisi Bales kang babay dita. O good morning tabi sa may gusto ng presidente kang samayang senior citizen. Kung in kaso mga tugang mangyari po, turong duwang taon pa kaming magkarampangan kasabay ko sa kuyang mga senior citizen. Dahil ang tasabi nga niya, mga tugang December 2028, December 1 pa, matapos ang samuyang termino, sabi mga tugang kana House Resolution Number 10591, as in mga tugang 10583, 10584, napigpasar naman mga tugang sa Kamara de Representante, as in mga tugang ang sponsor kayo ni kasabay so akin ni Presidente Bongbong Marcos. Kaya kung mga habas ka mo sa barangay, mga habas pa ka mo. Yes, mangyayari.

Laban tabi sa kapag ko mga barangay official sa lagang tabi na pungunyan ng pagkaga. Good morning. Ingat lang tabi kamo sa pag-ibon niyo kasi doon trabaho. Ang importante mga tugang magtrabaho kitang day nakakapero. Wish you nin kapwa. May mga grupo ng mga jeepney drivers

So, ako man kota na mga tugang personally ko na kanhapon to nindo. Mas pabor ako mga tugang magkaigwa kota na ka-eleksyon ngunya na, magkaigwa kota na ka-eleksyon ngunya na 2026. Para mga tugang maaraman ko kung muya pa sa kuya kan sa kuyang mga kabarangay. Ang problema ng mga tugang tamis mong kongreso na po ang nagdesisyon as in mga tugang ang senado. Magsabi po ni Senator GB Hirsito, sabi kan kaklase ko naman sa Malacanang tapos naman mga tugang sa Senate, parang may go signal mga tugang si PBBM dahil ang pinagunambitan na sa yung State of the Nation Address. Tabaka na mga tugang marumpag pa ang tawo. Pero sa mga mandurugas nabi na barangay official, sana tabi makonsensya ka mo kasi anong pinagigibo. Iyo. Kung ikabarangay secretary, di ka pwedeng magkolekta ng bayan. Kung ikaw makolekta ng bayan, dapat igwa kang pigdataong resibo. Dahil mo pigbubursaan kwarta kasi perminan pagdudayaon sa imo. Tadaay ka man kiresibo niya tatapig ko amo sa imo na daraw supirak na pigsingil mo. Asun ko ni ka man tabi barangay treasurer, mag-iibo ka kansi ang mga obligasyon. Kaya ang pangapunan tango niyan sa mga counting offices. Kasabi na mga tugan mga commission and audit, ano kamu, kuha kamu o audit? Audit kamu o kuha? Dahil yan doon pag-arugon pa, ginibo mga tulong ni Attorney Wamil. Saro kang abogado, si P-lawyer, kada yung maraman sa iyong trabaho. Kaampang muna mga tulong si Attorney Michael Pua, bako mo pamistado. May abogada ka pag-arug mga tulong kay Attorney Lorna Kapunan. Uy, wag mong sagutin. Aba. Loan pa more. Loan ka mo digdi, loan ka mo duman.

Magbarbayo na ka mong ngunyan na pagkaaga. Tama ni Putipot, maningan yan kamuktakan kan palahon. Tanganing ang sayo mga bandala, magbagayway lamang ang sayo bandala. Siyempre mga tugang sa mga barangay official kan sa tentang barangay Caligaspe, Kapitan Daniel Agripa kan barangay sa classmate. Good morning, ay si mga si Kapitan Din Dolonias. And siyempre mga tugang si Kapitan William Leba kan barangay Pawa. Kadakol ka mo, salamat unong tabi ng maray si Bebe Libatang, Betancourt, Lianeta. Diyan mga tugang sa barangay Humapon kan Ligas, sa barangay Ibalnod kan Ligaspe. Arog mo sa nekem na yung mga tugang kasimplang buhay ta, pero salamat unong tabi sa palago sinong pagantabay siya sa kuya. Sabi nga ni mga tugang nakakataba ng puso, bako mga tugang nakakapakulog kipo soon. Kaya sa mga bukid pinalagari si Mickey Paypit, oy, masupog tabi ka mo ah, ikatabi dyan, pakibantay mo tabi, kasi mo mga tauhan sir. Huwag kang magpakot kasi hindi ka naman cute. Hindi ka naman kamukha ni ano, kamukha ka naman ni Aniel Ignacio. Oh, paano kayo ni? Sarong taon na sa mga tugang pag October 2027, filing na kan certificate of candidacy. Paano kayo ni sa mga nakatongtong sa likod kan Carabao? Lalo na mga tugang suhude, kung masabutan kung ano ka, executive assistant ka, budget officer ka. Na gusto na ang mga tugang papunding meeting para sa budget deliberation kan da. Ayun na. Arugo nyo ang mga department head ni Mayor Isham. Arogo ninyo ang mga department head ni Mayor Isham. Simple ho nun mga tugang day nakikiaram sa alkalde. Ang alkalde mga tugang ngayon nagbubuot bako mga tugang arog ka nakapirang bistado ko na sa mga alipores. Iyo palugunan maurag. Pagamuting oras mabarasol ka mo. Kaya ngunyan samantalo ng pagiging maabas nindo. Samantalo na yung pagiging mandurugas nindo. Samantalo ang pagpretended no. Na mas maurag pagkamusta nindo mga amo.

Ay, siyempre mga tugang sa 54 barangay Kandaraga, nagpapabot pa rin good morning si kaga, si Mayor Vic Perete. Ano Mayor Vic, okay na lamang ang mga taong nakapalibot sa imo? Dahil na dyan kay mga matibay. Tayo baga tabi Mayor Vic ang pagreklamo? Pasiguro ka tabi Mayor Vic, natibad pagabot kang 2028, maulaan na sa baong. Attorney Kagawad, ayan makasina. Good morning, sir. And good morning, Mantabi. Kay Kagawad, Pilo de Lobel. Asin mga tugang si Kagawad Babagalona. Nang solamenteng kamautan mga tugang ni Kagawad Babagalona magtabang sa Banuan Kandaraga. Sabi nga niya, mga tugang bakwaro kang nagkapin ang pigisip mga tugang mag-implementar, mag-kontrata ng mga proyekto. Sisay ngayon, kontraktor, kan pagpapakarekan municipal building. Alam na. Sisay ngayon, kontraktor, kang nagkapin ang proyekto sa daraga. Alam

0: Ang sakuyang palabo, asinamong mo ito ng barangay sa Panginoon at po ni Barangay Captain Nelson Magallano, kasarabay na po ang sakyang bilog na pagiliba sa Council, Kagawad Ting, Kagawad Ali, Kagawad Rolanda. And syempre mga tugang sa mga may gusming senior citizen, good morning, tabi kinang Tisio Balasco. Kinangin rin, good morning, kimanay Bilma Protestante. Nang Mila, makahawak ka ng beat sa aga. Maling Suleng, paling John, maling Irna, good morning, asimang kimanay Bilin. Ano manay Bilin ang pamawan mo, manay Bilin? Ang mabalik na kagawad kan kidako, good morning, kimanay Tami Mulit, asimang ang masro na kagawad kan kidako, si Kevin Soto. And syempre mga tugang mabalik na barangay treasurer, Tamayo Mayores. O dyan, mga tugang sa Barangay Pandan, kandaraga nangangapunan si Barangay Kapitan Narsing Monreal sa gabus ng mga residentes kan Barangay Pandan na maglinig ka mo mga tugang sa sendong palibot basado po yan sa ipinaluwas na executive order ni Mayor Vic Panita, an executive order na po sa mga tugang nangangapunan na mapalinig ang palibot na talagang narangkawan kaso ng dengue. Kaya mga tugang si Punong Barangay Narsing Monreal kan Barangay Pandan nangangapunan mga tugang sa bilog na residentes na maglinig ha. Igwa na KL 300 na nailing daduman sa mga tugang sa Manila. Pigko question, kung sa'y dahali mga tugang sa L 300, kung nali da mga tugang sa waiting o ano. Dito na pakiaraman siya na, ang importante mga tugang magugbak kita, igwa lamang siya magkakanigong gamit na pwede yang ipag-ambog, ano. Kapalo, Mirandilla Canbalder, good morning. Asin nagpapabot man ni Oyan sa kuyang kabarangay, good morning. Kaya Arisles, good morning. Amigong Biko Campo. Sa mga taga-Balinan, marinagin o tabi sa Indugabo, sabi po ni Kapalo, Mirandilla. Asin man, isabay na si Aling Dionisia. Manoy ako'y bungkaras na classmate Annabel Lucis Morcuso, good morning. And syempre mga tugang si Ricky Nibres Romero, asin ang matibay na kagawad kan Barangay Bungalonda. Good morning tabi, kagawad Dodel Bendevilla. Si Kyle Exia, good morning. Diyan mga tugang sa Tadinina pa, kan Castilla Solsogon, Ma'am Mila Lara. Morning! Kagawad Balin Imperial, good morning. Marbicas Marciliana Emma, good morning. Kagawad Jason Puyo kan Barangay Busay, good morning. Oy, installation ngunyan mga tugang ni Nonoy Marciliana bilang presidente kan Bicol College. Kasalida mga tugang ni Mamalo Makasinag, darag talikod na mga tugang sa kinaban. Kaya congratulations, sabi sa mo kagawad Noy. Oy, kay Richard Perez Senior, good morning. Sa mga taga din na pa, good morning, tabi sa Indogabo, siya nagpapabot pa ni good morning. Sa bilog ng mga taga Kilikaw, ansa ko yung kapamilya, good morning, tabi, kagawad Raquel Magallanes Loyola. DJ, salamat po sa palagong sinubaganta. Banyan, tapo, tabi ko, congratulations mo si Alan. Ano ang ginana ni Alan? Nanggana sa loto, nakako aki chicks, naka ano. Niya, tapo, tabi, congratulate mo, tabi, Jesus, Nopia, Baltazar. Kapitan Gladwin Candia, good morning. Ang saro sa pinakamatibay na kapitan. Inijawa ma-extend mga tugangan term. Talagang saludo ako yung diki kapitan, kikapitan na Gladwin. Na talagang maiguso ni mga tugangan barangay na may duwang servisyo. Magayon na saro ni ng auto. Gary Crosswind ito. Kaya congratulations, tabi sa mo, Cap. Kung ma-extend man ang term tatil 2028, deserve mo yan, tabi dilan. Tasaro ka sa pinakamatibay na kapitan. Kanligaspe. Ako kay to, ako mga tugang naglaylo dilan tabo ko magpalaero tal sige tamili ngayang maeleksyon sige ngayang kiriw kiriw pagabot nga ning oras daiman ilaga kang 2018 nga ni mga tugang kan magkandidato akong kagawad ah. Sa barangay hindi man kay to nagintili sa mga tao sa muya pero ini nga tinaonin da ako mga tugang kay boto pinadaog sa ako ni dunong duang boto takadakon ako kay to mga tugang na naimbali binuluto kay akong kapitan kagawad man ako. Pero kan 2020, tinaawan nila ako kadakul-dakul na mandato. Kaya tatawan tamang ka mo kimaray na servisyo. Kaya man kinakay po na magparakiruy-kiruy ka sa barangay. Dahil ka man kinadadarang karahayan. Ang barangay nga ni Pigtatabagan. Dahil mga tugang Pigtatabagan.
1: Loy pa rin lalo kang kumikinang sa gitna ng dilim sa bawat ipon.
0: Good morning, tabi amigong Vic. Nagano ka lamang amigong Vic, ha? Asin man sa kuyang magayon na amiga. Good morning kay amigang Ging Ibio. Ang may gusto empleyada kan Provincial Assessor's Office Canalbay. Asin tabi, sudang nagagading tabag na taga Kabugaw, masupog tabi, kamukan gibugibo nindo. Nagpaparapambudol pa lang ka mo, nagduman ka mo sa arong ni Mayor Isam, nagdurudismayo ka. Kan pinadara ka sa ospital, kan pinadara ka na sa ospital, bigla kang lubinaya sa albatan ng gibo nindungan. Nagkakarkilangan ni kamuki apartment, eh, man kamuki pambaya, nagpaparauti ka mo. Madigdi ka mo sa istasyon, maagad ka mo ning tabang, ito pa lang pambubudol, paingurag na ka mong inutangan, eh, man ka mo nagbabayad. Ayan dapat!
2: Tunuwa! Kada ko na pala itong nabiktima, kapag pa para kulit ko, sigang panggamit ki pangaran. Ito pala, dinapunan ko mismo si Kapitan na Kapitan Napasarang Kan Kabugaw. Ito pala, nakulang nabiktima siya pala, nabiktima man. Ako so nagdigdi sa istasyon, na duwa o, oh, saka, sabi ko dahil kanya, kubik para panggamit ki Makaran. Tapos sabi ko, sarong iling ko pa sana siya, maaram ko na kung anong klaseng tabo ka. Amigong Rona na siya namigang Rona, Ibernes, good morning. Amigong Aaron, mga Asyado Mallorca, good morning, amigo. Sa oras, mga tugang na 8 minutos na makalisa na alas 5 din pagkaaga, nasa linya na po tabi ang lalaki na alam na. Kaso bang, mapagunting ko tayo, kaso lang nakuluso na kapila. Paguna ko si Alang, ginapu ko kaya ano, ito pala bakuman, salbatana. Para tricycle pala, nagpagurunting, na nakakuha na kang sangribo mga tugang na pigtaw kang city government. Arugunin doon si Mayor Isyama. Iyo, bako arug kang nagkapila, mas maurag mga tugang sa mga tamong nakapalibot sa iya. Lan, maray na aga, ipasok mo.
3: Urago Live Report.
4: Yes, maray na aga yan. Yes, maray na aga sa mga karantabay. Thank God, it's Friday.
2: Yes.
4: Yes, na.
2: Oo.
4: Pukulitan niya, ibang ng pagkibisos at yan.
2: Ano na, kumusta?
4: Kaibigan niya, parada.
2: Ano, mabahag ka man dyan yan? Kamu mga taga-OCNR?
4: Negative news. October, yung pagkibisos niya. Sabi sa parada, kung yung maling bitit niya,
2: Oho. Mauragon ko tala kon mailing kang nakabahag. Teka kan pag iriling ngay. Uy, tungay si Tambalusus. Ngay, ang daradarang niya. Garing niya pustikan aliko.
4: Nagkasaya ka lang.
2: Nadaradarang para. Gasta ka.
4: Ayo. Mato nang para inyitan.
2: Oho.
4: Alaw, tumihingan na kayo manin ng isigat sa drapa ng pagpuntan ni Gaspi. Mato ng area sa Pinilinda. Hindi talaga sa Pinilinda.
2: Galide ko lang nasasabutan ng pigitar mo lang, pakiayos lang kidiit.
4: Hello?
2: Gilo-giloon mo kidiit. Gumilo-gilo ka kidiit. Tapos lawayan mo. Ay, lawayan masa kuya. Sige daw.
4: Okay na, okay na.
2: Yan! Nasintul mo man giraray.
4: Gero. Nagbita nga eh, ang parada mapunin si Pinyaranda.
2: Oo. Magkakagawin yung traffic rerouting, tama po niya sa Pinyaranda. Sabi nga ni, medyo ro alabain yung participants because dako lang orgulyo niya na programa kan city government of Legazpi.
4: Medyo tamas ka dyan. Nasa 10,000 po ng
2: contingent.
4: Participant days, 10,000 po.
2: Dako.
4: Inilagay na buto, inilagay na sino ni gobyerno.
2: Oo.
4: Sabi, nasa 20 para mga katlan.
2: Oo.
4: Pangilotan ka niya yung biggest mayor, mayroon si Miguel. Inilagay na tanggunan ka niya siya. Inilagay na pagkakasin ni Legazpi.
2: Dapat nag-imbitar man lamang sinakan mga nagtatrabaho dyan sa barangay Bugtong kan Legazpi. Ano, tamailing mo lamang duman sa pole dancing, makailing ka lamang duman ki. At least mga kakaiba.
4: Meron ako na nagtitibinilaw.
2: Ha?
4: Bakit ka pangibalaw?
2: Ano ito?
4: Pangibalaw, nagtitibinilaw.
2: Pag-italong ito? Ano, Glan? Ay, Glan, bago ang report mo, istoryan taka. Kang sarong anong ko sa hapon, nag-uran, pag-uran ba gano'n, ning, nalidali na ako pa sa rinig, ngayari Miyerkules ito, Miyerkules.
4: Yeah.
2: Amak-amakon mo yun. Kaya sabi ko, di ay mo man mababasol kung may paralupig. Amak-amakon mo, tuminindog, nakaataalan ba ko, kramang sa'yo mo pagkaraw ba ko sa pagbastos. Amak-amakon mo, di ay man gari ito nakasycling, di ay man gari ito nagamit ki Panti. Diyos ko, gari pinatigulog na baduya. Yes. At aso mga tricycle driver duman.
4: Dapat naman, pinapot niya.
2: Ah?
4: Dapat pinapot niya sa Visaya ka po.
2: Ayun na nga. So mga tricycle driver duman sa Wayampangan kang SM, maski may pasero na, di man pigsasakit na nag-iiling ka itong baduya.
4: Mga ito, disinfected, masyong kaming ba, ito kaya sa pagkakad mo na, gusto ko na
2: grabe, Diyos ko.
4: Kaya ako, mag-iing, siyempre tayo, hindi ng mga pansin. Kaya nga, ano, kung hindi na, bigyan lang ang sabi ni
2: Dari iyo masala nagpapailing kimutibo. Iniling ko sa pandok. Hindi ko aram kung magayon man ito. Kaso lang grabing kolor.
4: Bad hit mo.
2: Ah?
4: Bad hit mo.
2: Yung nga, grabe subcoloritis kang pandok niya. Baka niya ako filtered mo or EI manining pandok mo. Takot EI niya ako ang pandok mo, potmolonta ka dyan.
4: Awesome naman siya niyo.
2: Dahil ako nun baka man sa pagbaso, iuragan ako sa arugan kasi nakakadistract ka kitawo.
4: Kaya?
2: Oo. O, ilinga, kansarong Domingo, iyo man, pata sa pagsarong ko kan Domingo, alas 8 ako, dahil dakol-dakol na mga nagasimba dyan. Amak-amak kong maglog ka ng simbalo sa sududo mo, dahil kung nasabutan ko, nilalaw ko sa ngimot niya, ilalaw ko naman sa may giwang-giwang kan dudo niya.
4: Tinuruan da kami ni Ray.
2: Oo.
4: Dan ni Tignipa at ni Mingga. At na parang ni Ray, sawang mabuti. Ano kaya lang yun? Para naman mo, itinginap.
2: Iyo, ilugunan ka mo kayo sa maso doon. Nyako sa maso doon, dekan magpila.
4: Dekan na ako mo. Dagita ni Bishop.
2: Madagitan ako ni Bishop Bailon.
4: Okay. Mga dagdag ni informasyon ni sinagay mo na katumapin na distribution na financial assistance di pagbigyan ng local council ng Negaste.
2: Oo.
4: Isang bagong pesos na sa bilang tricycle service operators.
2: Kadakol ka sa banggay ang naagyan kong tricycle na nakaparada kang tricycle na may mga urampang na red horse. Sabi ko, imbis ay bakalino kibagas, ang sarong red horse katumbasan kisarong kilong bagas buhay, papakinabangan pa kang bilog mong pamilya.
4: Correct. Pabot sa
2: And Pishore, sabi gari, a problema nitong ordinansa na 1,000 pesos man para duman sa organisadong parasira sa Legazpi?
4: Kaya sama ka dyan. Kami sa yan, sa nakapasulad ni Wangding, sa tama ka ni Siyad ka Legazpi. Sama, ay narinig sa taba sa mga manalay na sa mga piga sigurado ni gobyerno lokal ka sa Legazpi, hindi pa ba nga sa mga hindi mo walat
2: Sabi nga walang sabi nga ni Mayor Isham sa ulat sa bayan, walang maiiwan sa laylayan.
4: Correct.
2: Hindi
4: nga ni, tama naman yung sinabi niya, sige mo na nagtanay na pinisang basisal sa sabi ng parang sa mga tricycle driver. Namin siya na rin ni Mayor Isham sa mga kain yan. Sa mga nga, sa ako na nagtanay ng festival, na nagigit sa mga iguan, hindi na ako lang pagkirito na pasyon ni Bisipinto yung siyudad,
2: may
4: mga nangyayari ng reklamo na hindi mga bicycle driver nag-titigilin na minsan palabaw na mga pinagsina na pasyon tayo at sabi ni Mayor Isha Kismil, kaming tama nga, wala may sinipinailan na mag-abuso si pagsigil ka na minipunasay sa mga bisita pa dahil may pinipunito sa
2: sikap. Aram mo lang, ano gali, ugali na eh. Kung makbas, makbas talaga yan eh. Kaso ako kung madagog bukas hapon sa interview ko kay Sir Octavio, sabi nga ni Gabos na paagi pigigay muna nila pero may mga balasubas pa.
4: Roger, good. Tama ka na. Pagkain naman sa babala, mas kaya na tulip na sumigil sa antihot mo. Ano yung yama sa napataga na mulit sa mga piring ng sinare, hindi talagang kaya man talaga may sumigil. Bako naman si Nino problema, bako hindi pa katanan na nasa kundi talaga hindi yung ugali niya kaya hindi nga nag-copy na.
2: Yes, ugali na.
4: Sige na boss, hindi nga nag-copy raman talaga.
2: Kairak man sunod na damay niya. Pares man sa profession ta. Pag una mo, madyan sa press con, may daradarang cellphone. Pigpapaandar sa cellphone, ito palan. O pigkunwari man kapot-kapot sa cellphone, ito palan. Di man nagbibidyo. As in, pagabot ng uros, yung ito tao mag-ibok yung barita. Di araman for W sin 1H.
4: Pwede, tama ka ka. Noong nag-istorya mo, nang nag-istorya ka, siya mo sinaktal na nakamit mo. Baka po, ito sa iyong cellphone.
2: Correct.
4: Ang nag-andar sa camera.
2: Tapos pagamot kang oras, pagkatapos kang press ko, nahin yung sulista na, yung sobri ko ka na yung supog.
4: No, hindi na yung panag-usin, pero nag-usin. Santi, sinunod na hindi ka tayo niyan.
2: Iyo ba gano'ng? Oh, grabe.
4: So, kaya yan ang mga programa, yung nag-adwar na lokal ng sinat ng Legazpi, patunay sa nangyit, yung talagang pinigay mo rin ng video, na anang list kang tao, may balik sa tao, may balik sa tabangan.
2: Nyata daw ano ta nagibo inyo ni Mayor Isham sa laugsan ng sarong taon kumpara daw sa duang dekada.
4: Politically rin.
2: Kaya nga ni ano, imagine talaga, sa mga nakaisa duman sa relocation site, kaya mo naman sa nang itaw ang titulo kang daga. Nyata tapig para hold mo pa. Pagpapatakot mo, pagpaparalansyon mo pa. Ilingan mo niyan, so City Hall, almost decades. Kaya po ni pa-renovate yung city, nagparapag-ibo ka kik building, ano, mas nakulang dilin siya duman sa building?
4: Yeah, ang ganyan, baka City Hall, alam mo, magayon na lang, malinig na. Mm-hmm. Kaya ito nag-general pack, nitirik na dyan yung mga agay ay, hindi ko ba yung mga pinaksakutan ng mga pino?
2: Correct.
4: Ganyan, malinig ko na yung lagyan City Hall, mga manlilain na departamento.
2: Tapos sa bawasan sa mga abusadang empleyada-empleyado?
4: Correct. Sarap pa yan. Magaling na bagay dun sa...
2: Dahil na dyan ki malamla, maagad siya mo ng tabang, dalamlaman mo. Ika ngayon, matatawan ta ka ng tabang, ibuto man aki ko.
4: Sa bawal, bawal na nga na nakamunot. Dapat ba rin na kaismel per me?
2: Yes. Makanus ka na nga ni, ang gudoy mo gari na baluko, pag may tuyo ka sa opisina, ang gudoy mo din na masabutan, baka gari na nakagat kibuyog, dapat mag-ulok-ulok ka man lamang. Apira na sana kung baralikan sa emong gudoy, tapirmi ka na kan-ulok.

0: Baka dyan, alas 11 na kita magkasa na bahil mga tugang tama attender pa ako kan turn over kan na classroom duman mga tugang sa banwan kan ginumatan na kung sa'yin maabot mga tugang sa secretary sa ni Angara kan Department of Education and then matawan lamang kita kimagakandig ang oras sa mga kaurunta si Mayor Jim ang hoko kan banwan ng ginumatan dalang taon going man ngunyan mga tugang celebration kan Longganesa Festival ang magkamakon musaro ko muna bargana dunit digli dunit duman tapos kan demo da mga tugang maileksyon kaya dyan nagpapailing abod ang mga tugang matungtungan sunatan ka naroon. Kaya dyan mga plastic. Kadakulan mga ipokrito. Kaming nakaulok, kabusa sana. Arog niya kayo niya, arog kayo niya, arog kayo niya. Kaya kung kamo mga tugang makapot, kaya arog ka na bagay. Tato, kamo magbuhi, personal. Bako na puro sa lang kamo pakabi. Kaya loan pa more. Loan pa more. Loan pa more. Loan pa more. Loan digdi, loan don duman. Loan pa more. Loan pa more. Sa oras mga tugang na 21 minuto sa makalisan nila 5 din pagkagadagdagan tanong informasyon nasa linya man si Manoy Andy Marigal. Manoy Andy, Maray Naga, pasok.
1: Urago Live Reborn.
2: Yes, Manoy Andy, good morning sa mga parangkabay sa Tabaco City, pickup driver na aristo sa bypass sa operation sa NAPIDIA sa Pro Juan Barangay San Vicente, Tabaco City. Ang suspect sa rong 40 anyos na driver kan pedicab na confiscar kan na pidiyaan maabot sa 50 gramos na pinaguludahan na sabu na may standard value na 340,000 pesos. Ang suspect sa gudyana sa kustudiya kana PD Albay Provincial Office.
0: Ano ka mormonong ani may andi manoy andi so tag duang taga daragang minor di edad duang estudyante na kuan baga kay marijuana.
2: Roger sa local eskwelahan.
0: Makamakon mo yan?
2: Dahil natsikan na gwardiya siguro na may daragang bawal na bulong.
0: Dahil mo niyan pwede nang kalkalon kan gwardiya eh. Kung nailing na nakalog sa bag, dahil mo niyan pwede kalkalon kan gwardiya.
2: Sabagay.
0: Otherwise, mm-hmm. Kaya siguro mo yan, obligado na agad kan mga school principal sa mga estudyante na magsuulot na agad kay uniforme tapos ID.
2: Roger, naning sa identification ba ganinda?
0: Maaraman.
2: Maaraman.
0: Arog so nasa batan ko kang saro. Aram ko ang record siya sa barangay niya na pasaway. Mm-hmm. Luminaog sa klase. Nakapantalon pa so pang bini. May wason, mm-hmm. Tapos sukmata niya, may asukilay niya, may artificial, tapos patalon sa laugang klase. Ang gano'y gari na nadapa sa, gari na nagparakaon ki Papil di Apon?
2: Okay. Yun yung sampalaan.
0: Oo, malaog dyan sa eskwela. Narog ka itong purpurma mo, tapos ang laog ba sa bagay? Sa laugang klase, kung maluyan utak mo, salaming tinggi mo, magpasaway ka, tanganing mapansin ka.
2: Ayun baga.
0: Ayun baga. Ayun
2: mo kikulurit yan, pandok.
0: Oo, panok ikulurit yung pandok sa utak niya. Dahing laog.
2: Dahing laog. Nag-uwal ka kan utak. Sa Pulangyal Bay, nagkonduktawa ni nag-gun bypass operation ang mga personalized ka na Pulangi Municipal Police Station sa panginot ni Police Lieutenant Colonel Edgar Asutia na kuha sa suspekan sarong kalibring 38 revolver na may laog na duwang bala na kakuapa o nakakuampa ang suspek ni walong plastic na sachet na ang laog sa buo na may timbang na 0.40 gramos kada saro na nagkakantidad ni 21,760 pesos sa kabilugan maabot sa 3.20 gramos na pigiladaan na sabu na kumpiskar kan mga autoridad sa suspect na si alias June. Mm-hmm. Yan kami manages, dugang na impormasyon na itigis sa kuyang location. Andy Madrigaleo, Basta Bicolano,
1: Urago Live Reborn.
0: Salamat Manoy Andy sa mga dagdag pang informasyon. Ining makamurumudo mga tugang na duwang estudyante diyan sa eskwelahan sa daraga, nakuan mga tugang kimariwana kan mga awtoridad. Marasa paano kamong mga magurang pagkiriparo tabi nindukan sa edong mga aki? Ha?

Grabe, pabaya ka mo. Kaya sabi ko may sala mandig di mga tugan magurang kasi pinabayaan tabi nindo, iyo. Pagkiriparo tabi nindo kan sedong mga aki sa bagay mga tugangan aki pag nasalog kan arong ara mga tugang kan magurangan aki. Ano gali, pero mga tugang pag nasa luwas na pagkasabay ng mga tugang mga barkada, lingaw na yan. Iyo. Oy, saluat po ano sa mga taga-Panda. Nangangapunan po tabi sa inyo si Barangay Captain Arsing Mundian na maglinig ka mo sa palibot dahil ang taigwa kipinalawas sa Executive Order si Mayor Vic Perete na kung mga tugang nag-aagad sa kabos sa mga barangay officials. Nasuportaran mga tugang kampanya kan lokal na gobyerno kan syudad para po tabi mapugulan palagos sa paglakop kan kaso ng dengue. Kaya kamo dyan sa Pandan, maswerte ka mo, tatulos po tabi nag-ibog kay pangapunan si punong Barangay Nursing Mundial na maglinig ka mo sa palibot na kanin makaiwas ka mo sa palagos sa paglangkaw kan kaso ng dengue ng mga tugang sa tuyang palibot. O doba, kang nakaging aldaw, nakaoron ko man si kinatawan na Carol Zigaso, ang chairman kan Committee on Health sa sanggunyang panalawigan mga tugang sabi niya, medyo nakakalarma ang palagos sa paglangkaw kan kaso ng dengue. Maringan ngayon niya sa nagka, ay nakulpa man ko niya na nagkaparang empleyado kan lokal na gobyerno kan na Dading Gibo, lalong nag-alang kao madyan kaso ng dengue. Sabi kan sa kuyang amigo, so nagagad ang mga tugang kitabang na nang lalang si Pukpukon sa uyungan, ay yung manang ano? Ako nagadiuragan ako sa mga tawong arong kayan. O yan nga ni mga tugang susarong babae na itaram ko na bagan sa inyo kang nakaging alaw. Maram, pag nagkakaon ka na sa kasiraman ka kan paggaon mo, nasa kasiraman ka kan o istorya mo kan kampang mo magkaon, bigla may maranig sa imo. Ngunyan, sa kalilimos niya mga tugang, kalilibot niya sa nagkapirang mall sa Legazpi. Sa kalilibot niya mga tugang sa nagkapirang kaunan, tuminaba na. Ngayon sir, nagdigdig niya ako sa Legazpi. Teleman niyang nababakalan ki insulin sa pilar. Ano? Tikmoon ta kanya ako kan kalokohan mo? Ay, baga. Ha? Parehas man yan, sumagal sa kuya ng tabang, talagang pig-verify ko. Naarog kayo ni kung pili kang tabangan o karapat dapat kang tabangan, iwasan lang kayo para pangdulo ko nindo. Tama ka, lusot ka mo sa primero. Pangdua, pangtulo, paano ka na? Anong gamit yung tadya yung pangbukpo kayo sa tubo? Tagan yung sarong balol mo sa narampaog. Ama ako, kachat ko pa. Nagpaparakulit pa sa kuya, maagad ka ng tabang, nangangayip ka kitabang, maski na diit na amount, ang diit na amount, matabangan ta ka ng arkan, paano man ikaw bakaling bulong? Kansaro, nagbakala ko ng ano, nagbakala ko mga tugang kibulong, bako sa pag-abog sa'yo, so 4,000 ko mga tugang ang natala sa kuya, 126. Ha? Kaya ako nagangalas ako tabi, ano, nagangalas ako tamiyo, niya dilo ta mga tao may mga mandurugas, ano, lalo na mga tagong kunya kasarok kang barangay official na pigludugasan ang barangay mo. Deka lamang ka nakukonsensya. Deka lamang ka nasusupog na baka uman obligadong magkolekta ka. Iyo? Kaya tabi duman sa kapa ko mga kagawad. Kita tabi kagawad sana. Dahil kita makiaram sa tarbaw kang nagkapira. Bago man kita mag-implementar ka na anuman na bagay. Kinakay po na igwa muna kita kayo magkakanigong dialogo. Igwa kita kayo magkakanigong konsultasyon. Iyo po? Ha? Lalo ang mga desisyon sa barangay. Iyo? Kaya sabi ko, kamutabi dyan sa DILG, kamutabi sa Office of the Ombudsman, as in mga, dahil na muna, duman muna kita sa budget, ah? Duman muna kita sa budget kan barangay, sa pag-disburse kan pundo kan barangay. Larom duman ko kayto akan kapitan pa ako, sabi na agad kayto kan mga kalaban may sa politika. Si kapitan nga kasi tesorero, pigabanga-banga ngayang pundo kan barangay. Paano may pagbanga kan pundo kan barangay? Nabago kami kayto mga tugang makadisbursing pundo, binagad pa kami ng advice, sali mga tugang sa office na kan-accounting office. Sabi ko, basta sa'yo minapugawak. O ngunyan, bako mga tugang mas malala,

0: Good morning, Tabi Wadjes. Ano po talaga, sa pag-iling ko po, Tabi, gari na sa 70-30. 70% po ang matupospon, as in mga, 70% po ang madadago, mapupospon, tama? As in, 30% mga tugang ng ano, kasi pig-alat na sabi po mga tugang ni Senator G.B. Hers ito, may nareceive na siyang bindisyon nali sa Malacanang, na may pamadali na mga tugang. Kaya ayahay, bata na kuno na talaga mga kilikiliwon, makasupog na. Pakyut digdi, pakyut duman. Masi nga ni mga tukang bako mangkyut, sigang pakyut. Kaya irak man ka ati man. Yo. Oy, 3 o'clock in the afternoon mga tukang aja na imba installation kay Nonoy Marceliana bilang presidente kan Bicol College. Sabi nga ni mga tukang, igwangunyan kay mga personnel ang Bicol College. Yon, mga tukang si Ate Tess Arsiaga. Sabi nga ni mga tugang si Ate Tess, more on planning ini mga tugang, because till now, kung di ako nasa sala, even na nag-retire siya mga tugang sa Maynila, siya po tabi nagdo-doctoral duman sa University of the Philippines. Kaya sabi ko, maray mga tugang chairman of the board, as in at the same time, siya po ang magiging presidente kan Bicol College, si Kagawad Dori, si Nonoy Marceliana. Baka, pig-ano kayo ito ni Ate Lynn? So, good morning mga tabi, kita mo, Magallanes dyan sa Barangay Pandan. So, congratulations sa liwat, Kagawad Noy. Ikanang ngunyan ang presidente kan Bicol College. Lalom ko na ang sa kuyang alma mater, lalo pang makakaproduce mga tugang kimang matitibay na estudyante. Kaya one time nakasabay ko sa sarong professor kan Bicol College sa PNB. Hoy, Kagawad Alex Medalya, good morning. And siyempre mga tugan, mabalik na kapitan kan Barangay San Roque kana. Good morning tabi, Kapitan Gina Mirka Calyada.
1: You are listening to 90.7 mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagang baret.
0: Son, ika barangay official, deka magkualing kabit. Napigdadara mo pa dyan sa barangay mo. May pang toltog na, may pang solsog pa. Express.

0: Karena nga matugang ako po si Jess Magallanes, matod ka mga pagbabarita ang unyan pong alaw niyong biyernes, 7 kan bulan na Agosto 2020 sa isa. Inoto niya itong headlines kan mga barita sa lado lokal, 45 classroom na ipinag-ibukan ako Bicola. Sa Morms, ito turnover ng unyan na pagka-aldawa. Yan trasando celebration kanibalang festival sa syudad ka Legazpi, mapuna ng unyan na aldawa. Lakol na mga negosyante nagpaabot ng suporta sa celebration sa ibalang festival. Traffic rerouting ang ipapautob sa Legazpi ng unyan na pagkalaw sa gigabon estate presentation na. Para sa opening kan Magayon Festival, alert level kan Bulkan Mayon, ibinaba na. Duang senior high school student sa Banuan kan talaga nakuwari ni pinagtutubunan ng marijuana. Nadaing supog, ano? Mianta Santo headlines man kan mga balita sa lado national, Senador Chiche Escudero maawot gibo na 5 taon ang termino kan mga barangay SNSK official. Bagyong Luis, maymaya sa Manabagat, nakapikto sa maabot sa 80,000 na persona sigon sa Office of Civil Defense. Senador Robin Padilla, kunisyonan kaaraman ni Mamil sa terorismo asinman sa pambansang seguridad. DepEd na nga po sa PNP, naigpitan pa ang gun control. Dalantiguan na naman mga tugang kisarong estudyanting ng Badilla, duman mga tugang sa General Santos City. Pamayok ang DMW, nakipagdayalogo na sa 200 sa mga OFW sa Romania. Yan ka Santo headlines man kan mga balita sa lado international, nagkapil ang produkto kan Estados Unidos sa pinatawan ng sanksyon kan China, Iran. Nakipagkasundo sa Oman para sa matrayumpong pagbubukas kan State of Hormuz. Yan ka Santo sa lado ng showbiz, sa lado ng karawat, Alex Yala si Mang Venus William, liwat na magnatambal sa Canadian Open, asin sa lado ng showbiz, Nadia Montenegro, palagos sa magaling suporta kay Senador Robin Padilla. Marina Kamantabi sa matibay na kagawad kan barangay Sagpon, kagawad Warren Miraflor ang masunod na kapitan kan barangay Miraflor, kan barangay Sagpon. It na save all you can. Yan mga tukang ang headlines, ang detalis mo pakali sinagkapir ang palagatak.
1: Basta Bicolano o Ragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ngunyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiperambulan,
5: karambulan ito.
4: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
5: Clear na gabus.
6: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
9: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
10: Kita-kits po tayo!

pa noong taong 1996 ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 10,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Siguruhin nasa tamang kondisyon ang mga gulong na inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise, owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Uragon. Eksakto na po nga 39 minutos na makalisa na 5 yung pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys!
1: Balik po kita mga tugang. Eksakto na po nga 39 minutos na makalisa na 5 yung pagkaaga.
0: Uragon Barreta Express. Mga baretang lokal. Local news.
1: Ngunyan sa details na kan mga bareta sa lado lokal i-turn over na kan ako biko ng mabos sa 48 classroom na ipinagibo sa Marshall Oranyoda Memorial School sa Banuan kan Ginubatan, Albaya. Ini ang naging payag ni Congressman Pedro Garbina ang nasabi ng proyekto ang saro sa mga programa ng ipinasaro sa mga programa na pinagtawan kay magkakanigong pondo kan ako biko na nakakantilan 145 milyones pesos. Sinabi pa ni Garbina na ugmaman siya nin hulit talakol ng mga estudyante ang mabibenepisyaran sa nasabi ng SQL na kung sa ina. Basa sa informasyon na nakabot sa Uragon News, mabot sa 7,200 sa mga estudyante sa senior high school na naka-enroll sa nasabi ng eskwalahan. Arsenio Domingo, good morning. Sa iba pang detalis kan mga barita sa lado lokal, pupunan ng unyan ng pagkaldawan opening kanibalong festival na saro sa mga programa kan, kan gobyerno lokal kan Legazpi. Sigon sa informasyon na nakabot sa Uragon News, mapo na nasabi ng aktibidad sa Piña Randa Park na kunsain matapos manini sa bike and street presentation sa tubangan kan City Engineering Office. Kasabay kanini sinabi ni Mayor Isha Mismael na naglalaom siya na mas lalong magayon asin makulurngunyan ang selebrasyon kanibalong festival.

0: Sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal, nagpabutan ng suporta ang mga negosyante sa siyudad kan Legazpi para sa selebrasyon kan Ibalong Festival na inihanaging Pegna City Council Aran Rañora, Vice Chairperson kan Ibalong Festival 2026. Sayang sinabi ni Dacol na mga establishmento nagpaabuting suporta na konsaina mataosinda kay magkakanigong donasyon. Mga tugang sa oras po na 41 minutos sa makalisa na lasingko din pagkaaga. Aramon man niya to ang barita sa kamugtakan kan panahon na nasa linya na po ang Pag-asa Legazpi. Pag-asa, maray na morning, please come in. Hello, Pag-asa.
1: Pag-asa po sa mga taga-radio na sports na taga-pakinig po sa kanyang sa patuyang leader sa atin sa kamugtakang kang patuyang panahon. Sa parungan at sabat kang madaling araw, ang low pressure area na dating Bagyong Simaymay ay pinakakulong na sa distansyang 565 kilometers sa rangan kang Echaguen Padela o sa coordinates na 16.7 degrees north, 127.2 degrees east. Muntang southwest monsoon ang parot ng habagat naman ang nangatapin sa sentro sa Sultan Luzon sa sulnopang parte kang kapisayaan. Muntang gigi sa kapikulat, makaka-experience siya ng mapanganuron na kaligtan na may kalat-kalat na pag-uran kasi pagkikilat pagdadudol. Lulot ang southwest monsoon ang parot ng habagat. Ang parot ay moderado sa konsya makusog na hati sa sur-sulnopan ng mamamatiyan. Ang mga baybayin dagat na sin karigatan ng kapikulan, magiging moderato sa pagkod sa maanon. Temperato na sige na umam, may isa'y pagkod 32 grado, 70 grado. At sila nga daw ay nagtirang kasubagong alas 6.30 o alas 5.30 pagkanda. At sila masunong at siya na alas 6.11 pagkahapon. Magiging standard type,
0: Sir Melvin, Sir Melvin. Ano Sir Melvin, mauran kita ngunyan degree sa Legazpi, ngunyan aldaw?
1: Sir?
0: Sabi ko, mauran kita ngunyan degree nga, mauran degree ngunyan sa Legazpi, albay? Mauran po kita ngunyan?
1: Po sir, sa ngunyan, after law month, may mga pag-uran kita mahinang yung sa katantaman ng mga pag-uran tulad po ng progress mo sa mga
0: balak. Okay po, sige. Yan mga tugangan, go ahead po, Sir Melvin.
1: Yan lamang po yung forecast po natin, sir.
0: Okay mga tugang, Sir Melvin, kakana Pag-asa Legazpi para po sa kamugtakan kan panahon. Sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal, ibinaba na sa alert level 2 ang kamugtakan kan Bulkan Mayona. Sigun sa naging paikan Philippine Institute of Volcanology and Seismology, pinagbabaan din ang alert kan Bulkan in huliman sa kulang ng mga aktibidad na pinagigibo kayo ni. Sabay kini pinagbabawal magilari kan Facebook san paglaog sa 6 km permanent danger zone. Yanto Santos sa may relasyon na balita pigpunan kan lokal na gobyerno kan tabako ang pagpapauli o pagdikampin kan maabot sa 487 familia na nakaisal sa mga evacuation center na pinarakan na mga aktibilidad kan Bulkan Mayona. Ini makatapos sa ibaba ng alert level 2 sa nasabi ng Bulkana. Sigun sa naging paig ni Mr. Jill Molato, ang pamayo kan CDR Arim o tabako, nagdesisyon ang lokal na gobyerno kan tabako na pauliunan ang mga ini. Ninhuli tali naman ini masyadong maapiktaran kan pagtuga kan Bulkan. Sa ultimong detalis kan mga barita sa lado nasyonal, dinakop kan mga otilan duwang senior high school students o di sa pinagsususpitsaran ang pagdarakainin marihuana sa laugan sa lauga kan sarong pampublikong eskwilhan sa nasabi ng banuaan. Basado sa informasyon nagikan sa Daraga Municipal Police Station, nagsagibo ni routine inspection ang mga security personnel kan eskwilhan kay mailing sa sarong estudyante at improvised toter na may laog na pinagtutubo na nadakulin marihuana. May tanaw sa sarong pang estudyante sa ngunya na ang nasabi ng kantidad kan marihuana ang pinagkakalkulong maabot sa 600 pesos. Sa ngunya na pinagdala naman sa opisina kang MSWD o nasabi ng estudyante, inulit na ini mga minor di edad. Warang tayo 5 minuto sa makalisa na lasing ko din pag-agad. Diretso na kita mga tugang sa mga barita niya to sa lado nasyonal.
2: Barita Express. Mga nagbabagang barita sa laog ka nasyon. National News.
0: 46 minutos na makalisa na lasingko nin paggagang unyan sa detalyes na kan mga barita sa lado nasyonal sa arong resolusyon na ani pinasada si Senador Chis Escudero na nagmamaabot na palabaw ng termino kan mga barangay official asin basang gunyan na sin barangay official hali sa apatag ang pasiring sa limang taon na kung may papasa ililipat sa susunod ang barangay sa SK election sa Nobyembre 2026 pasiring sa Nobyembre 2028 asin sa gibon sa ikalimang kadalimang taon na sigon kes ko diro kamabutan ka na sabi ng Profesong Lay na mapakusugan kamukta ka na sin na kanikonomiya ka na siya na mapakarin pagsirbikan mga barangaya magigirumdumo na sa Kamara de Representante nagkatulong resolusyon ang pinagsumitira na nagagad man extender ang termino kan mga barangay officials sa konsain kabila digding House Bill No. 63 o House Bill No. 10951 na pinag-endorse sa kandisenteng kulis na kongresista ang House Bill No. 1083 na pinag-endorse naman kandisenteng kongresista kasi na House Bill No. 10584 na pinag-firmahan naman kan 28 kongresmana. Kasabay kay ni sinabi pa ni Escudero na siya naglalaom na tulos maning maaproboran kan duwang sa ngakang kongreso bago ini pirma ni Presidente Noy o Bili Presidente Bongbong Marcos magigirumdumo na NSK sin barangay election na katalan kutana sa maabot ng Nobyembre 2, 2026 kang presenteng taon na.

Sa iba pang detalyes kang mga balita sa lado National Commission, si Jens Robin Padilla, ang kaaraman ni State Auditor Roderick Wamila, mapadapit sa terorismo sa Manan Coro Oro ay na kinakaarama, may kinaraman sa pambansang seguridad. Si Wamil, dating nakadesigna sa COA Intelligence and Confidential Fund Audit Office, na nagtisig mapadapit sa audit findings sa paggamit subot kan Confidential Fund kan Office of the Vice President sa pagpadago sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inapot ni Padilla kung nakadumana si Wamil sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao, Bicol Region, sa iba pang Autonomous Region in Muslim Mindanao, legwa kailang kaw nakasunin na terorismo. Sabay kayo, sinabi pa ni Padilla na din kinaraman ang nasabi ng tisigo kang prosecution sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.

Ultimong detalye sa mga barita sa lado ng nasyon kay pag-uron si Department of Migrant Workers Secretary Anselio Cacdac sa maabot sa 2,200 sa Overseas Filipino Workers sa Bardia Shipyard, Romania. Kanakagang agos sa 4 para kumusahon ang kamuktakan kan mga ini matapos na makaigwanin pagpapasabog o matapos sa atakiunan ng barkong pinagsasakayang kaini sa Strait of Hormuz. Sa sayang payag, sinabi ni Cacdac na nasa Marema na kamuktakan na nasabi ng 200 sa seafarers sa sinturas man niyaning ipapaabot kay Presidente Bongbong Marcos para matawan man kay magkakanigong ayuda kan gobyerno kon kinakaipuhan.

0: 48 minuto sa makalisa na lasing ko din pagkaaga.
1: Uragon Barreta Express. Mga bareta sa ibang nasyon. International News.
0: Sa detalye, sumangkang mga balita sa lado ng international, nagbalos ang China sa gilimong pagpapataw ng sanksyon na sa pagbasaag ng pagpapataw ng pasanksyon sa US na sandang mga produkto. Sa gilimong pag-anunsyo ni Chinese President of Commerce, sa gilimong pahayakan ni Chinese Minister and Commerce sa sandang pagtatawan ng magkakanikong sanksyon ng Estados Unidos, naraman kan palagos kayo ng pag-atake sa nasyon kan Irana. Isayang pahayag sinabi ni Chinese President Xi Jinping na ginibo ni Daan Singh na bagay bilang pagbalos man sa gibo-gibo kan sa Estados Unidos.
1: Uragon Barreta Express. Barretang Sports. Sports News.
0: Ngunyang sa detalis na kanbareta sa lado ni Karawat, nakatala na magtambay ni Watson na Pinay tennis star Alex si Alex Iman si Venus Williams sa Canada Open Women's Double. Nakareceive ang duwan ng wildcard entry para makapagkawat sa Toronto. At may nadigli, makakawat mo ng 21 anyo si Ala sa singles event sa WT 1000 Hard Court Tournament. Makakampang kandwa si Ludmiana Samsonova at man si Mio Cotto para sa sunod na round sa 32 na nasyon na nagpartisipar sa Canadian Open.
1: Uragon Barreta Express. Barretang artista. Showbiz News.
0: Ngunyang sa detalis na kan mga barita sa lado ng showbiz, mantenido manggilari ang suporta ni Nadia Montenegro kay Senador Robin Padilla. Inianaging payag ni Nadia Montenegro. Kasunod kan bati ko sa nareceive kan senador sa padago sa paglangog kan impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sayang sinabi na kung magkandidato liwat bilang senador kang Pilipinas. Si Robin Padilla mantenido ang sayang suporta, sinala siya maglibot sa malalina parte ka nasyon para yung kampanya ang nasabi ng senadora. Yan mga tugangan ka, telepunan detalyes. Kan mga pagbabarita, ngunyan pong aldaw ni na Biyernes, pizza shot, yakan bulan na Agosto 2020 sa isa. Sa liwat po, sangarang kan mga nakasabay niya ito sa programa asin sa pagbabarita. Sa lawasan, si Manoy Andy Mardegalio, si Manoy Alan Lopez sa Saitono, si Sir Melvin Almohela kan Pagasa Legaspi. Sa mga nag-text, nag-like sa Facebook, salamat po ng tabi ning Marhay, nakasabay ko sa Lalo Technical si Manoy Ryan Salcedo. Duman sa tower si Manoy Jules Valderrama, ako po si Jess Magallanes. Minawalat kang tataramon, ang barangay pigtatabangan, di pigtatabagan. Adios, Maray na Aga, Bicolandia. Happy weekend!

0: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, wheel balancing, battery charging, and testing. Mabiyahe ka? Pacheck mo muna ang inyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Taraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Owned and managed by Ms. Gina P. Calyada.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
4: 90.7 FM.
3: Radyo Uragun.
5: Magandang araw mga ka-wellness, ito po ang inyong lingkod, ang natural Ma'am Nins Rosal ng Nins Wellness Center. Mga kaibigan, dahil sa kagustuhan kong ipagpatuloy ang ating advocacy na tumulong sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nahihirapan sa buhay ang magbigay ng libreng bigas sa bawat pamilya, ako po humihingi sa inyo ng tulong na makalikong po ako sa ating fundraising ng maraming pambili ng bigas. Ito po ang ating promo. Pag kayo po ay bumili ng 10 Nims Cafe, may libre po kayong 2 box. Pag bumili naman kayo ng 10 box ng Nims Juice, may libre po kayong 1 box. Kaya ano pa ang hinihintay nyo, yung mga gustong tumulong, bumili lang po kayo ng Nims Cafe, healthy na, nakatulong ka pa.
6: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nins 23-in-1 Premium Coffee Mix, mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.
5: Narito mga kaibigan, ang mga taong natulungan nang sila po ay uminom ng Nins Cafe. Hello, Mami. Good morning. Anong pangalan mo?
7: Lady Lane po.
5: Taga saan ka, Mami?
7: Santa Cruz.
5: Mami, ba't ka nagpunta dito? Ano yung dating sakit mo?
7: Hika po.
5: Tapos?
7: Ano yung po, yung puso po.
5: Nagpa-palpitate? Madali ka bang hingalin? Madaling mapagod? Mga ilang oras na lang ang tulog mo sa hanggang umaga?
7: Madali ka.
5: 2, 3? Nagigising ka agad? Ilang taon na yung maming hika mo?
7: 2 taon.
5: O, saan ka na po nagpagamot?
7: Ayun na, sa doktor po.
5: O, kumusta, gumagaling? O, kaya nagpunta ka na dito? Ilang buwan ka na sa akin umiinom ng mga supplement? 1 month? Nagkakape ka po? O ilang beses mo iniinom ng kape ko?
7: Yung beses.
5: Okay. Mami, kumusta na ang hika mo after 1 month? Andiyan pa ba? Wala na. Hindi ka na hinihika? Hindi tulad noon na ano ba yun noon? Everyday ka hinihika?
7: Yung po. Isang tatlong beses.
5: So ngayon, wala na. Yung paghingal mo, kumusta? Hindi ka na napapagod? Kumusta na ang pagtulog mo?
7: Masarap ng tulog mo.
5: Mga ilang oras na?
7: Mga 5.
5: 5, pataas. Oh, ang galing ni nanay. Sige nanay, nagpapainit ka ba araw-araw?
8: Thank you, Nanay.
9: Hello, Mommy. Good morning. Anong pangalan mo?
10: Maria Montaliana Sorudillo.
9: Taga saan ka, Mommy?
10: Santiago or...
9: Mommy, ba't ka nagpunta dito? Anong sakit mo noon?
10: Nahihilo ako. Tapos, namihina. Pagkatapos...
9: Hindi ka ba nakakatulog maayos?
10: Hindi ako nakakatulog ng maayos.
9: Yung pag-CR mo, normal o hindi?
10: Hindi.
9: Ano masasakit mo?
10: Yung tuhod, tumukol, mahihina.
9: Hindi ka na masyado makalakad ng maayos? Nakailang buwan ka na sa akin?
10: Isang
9: buwan. No? After 1 month, Mami, na pag-inom mo ng supplement ko, anong masasabi mo na nag-improve sa'yo?
10: Lumakas na po.
9: Lumakas ka na? Ko. Kumusta ng pag-CR mo? Normal na?
10: Normal na. Araw-araw na.
9: Yung pagtulog mo ba? Nag-normal din?
10: Nadadagan yung oras ng...
9: Dati ilan lang?
10: Kaminsan, nakalilimang oras.
9: Ngayon?
10: Anong ganun.
9: Oo. Tapos, ano na? Kumusta na yung mga masasakit mo?
10: Okay naman.
9: Wala na? Yung tuhod mo, kumusta?
10: Okay na, tuhod ko.
9: Ano sabi mo? Nagbagsik ka?
10: Bumagsik ako. Sabi ko, anak, yan ay, maray-ray na pag nangyayari ito. Aura mo ngayon. Mukha mo, ala.
9: Anong iniinom mong kape?
10: Anong yung kape?
9: Saan mo tinitimpla?
10: Sa, ano?
9: Alkaline?
10: Alkaline.
9: Masarap?
10: Masarap.
9: Gusto mo lagi magkape?
10: Ayun na, parang na-addict na.
9: Oh, sige, nanay, ha? Hello, Mami.
11: Hello.
9: Good morning. Anong pangalan mo?
11: Marito Vista.
9: Ma'am, kumusta po kang day ka pa nagiinom kape? Perang beses ka mag-CR sa sarong simana.
11: Dua
9: lang? So, ibig sabihin, every 3 days ka nagsi-CR? Anong pagmati mo pag day ka nakaka-CR?
11: Marami.
9: Day, nagkukulog ang payo mo, ang tulak mo, nalilibong. Garo day ka, ma'am, gari ka, ano day, nagkukulog ang tulak? Okay, kang nagkape ka na, kang means kape, perang beses ka na mag-CR ang aldaw.
11: Minsan, dua. Ang aldaw.
9: Maayos sa pagmate. Magayon.
11: Nakagaling mo ako tabi.
9: Oo.
11: Ano mo yung ano ko kayo?
9: Ang sit pag-CR mo. Pero ang beses ka nagkakape.
11: Ano? Duwang years. Aga na nga ako.
9: Masiram kasi ano. Madam, ano pa sasabi mong natabangan kang means kape sa imo? Ayan, naliog mo.
12: Ay, pagparain ang kuko. Ano po?
9: Means kape. Oo, nagsaditso. Waiter mo? Oo, pero araw mong may goiter ka, nahihiling mo.
12: Pero madam, kaito ka na kung Manila ako, nagpatsikap ang kainig. Sabi, ugat da ang nasore.
9: O, kaya nagbutog. Kaya
12: nagbutog. Pero kaso nagparain mo ang kape. Iyon na, nagsalit.
9: Nagsalit na siliog mo, ano?
12: Ay, salamat po ako sa kape mo, ma'am. Ano?
9: Ay, very good ang kape. Ano pong pangalan mo?
13: Angelina po.
9: O, ba't nagpunta ka dito? Ano yung naranasan mo sa kape kaya ka nag-decide na magpa-detox? Anong mga sumasakit yan?
13: Bawa, doktora, amat ako din may nagsasakit. So, pamamanid ko sa kasabi ni doktor, kolesterol po, no?
9: Oh, namarad ni damgitis mo, buda kamay mo?
13: Opo, yan.
9: Haloy na yan?
13: Puugas pa lang.
9: Oh, ngayon, amatas daw ang kolesterol mo. Anong binili mo sa kolesterol? Wala?
13: Doktor, basta tinda.
9: Hindi, nawala. Nawala. Yung manid, hindi. Oh, sige, anong binili mo sa akin?
13: Kape pa lang.
9: Kape? Ilang box pa lang na inom mo?
13: Anong na... Ano pa lang? Kasi mayroon pa doon apa.
9: Anim na sa shade?
13: Bumili na.
9: Okay. So ano ang nangyari dyan sa kamay mo na wala ng pamamanid at sa paa mo?
13: Nawala sa kamay, sa paa. Mayroon pang kamitid.
9: Konti. Ilang sa shade ka pa lang?
13: Naka ano pa lang ako? Anim.
9: Anim na sa shade? Wow! Isang box pa lang. Hindi pa nga naubos. May pagbabago na, ano?
13: Tapos, doon mo mo, ano ako ng katorbas at yung saka sa high blood. Parang palagi kong lasing.
9: So ano? Iniinom mo pa?
13: Nagiinom pa ako, Dok.
9: Okay, kaya nag-decision ka na magpa-detox yes, para mag-ano ka lang, natural. Nanay, kumusta? Ano po ang patutuo mo sa kape?
14: Ayun, sa kape po, maganda po.
9: Ano na, anong...
14: Masakit-sakit yung tuhod ko. Medyo, umano, gumagaling-galing na siya.
9: Oo, tapos ano pa?
14: Yung eye drops for pangkatak sa mata, nagliwanag po ang mata ko, malabo.
9: Bakit? Malabo na?
14: Malabo, paglan.
9: Babasa
14: ano ko, nagbabasa ko ng cellphone. Bubul-dubul yung litra.
9: Ngayon?
14: Ngayon, nababasa ko na.
9: Very good na, ano?
8: Okay, sige.
15: Si Cyril Campili Magallanes na sartabi akong nang pulbar kayo din na kaping Mims Cafe na talagang maraging pag-inumon. Kaya kandinok na ni nag-testing ako sa premier talaga, nag-testing ako sa arang box. Kang nainom kang agon ko, nawara ang pag-anin niya, ang pag-ingal niya, mas nga ang mga parang papagal siya, nawara. Sabi niya sa kuya, magbakal giraray ako. Kaya nagbakal talaga ako ngayon, tapos gusto ko talaga ay kapita. Grabe ng kape, sinubukan ko. Wara man talaga si Ann. Ito lang ang gustuhan ko na kape. Aprobado.
5: Hello sir, anong pangalan mo?
16: Si Despan Maldo, Barangay San Agustin, Wakali.
5: Anong kagandang naitulong sa'yo ng juice at kape?
16: Ano kung maganda sa pagpagmati namin, nakakatulog na po kami ng asawa ko. Kaya yung asawa ko, pabili nito, pati ako,
5: nag-iinom ka. Anong maganda dyan sa'yo?
16: Nakakatulog po ako.
5: Nang maayos, yung pag-CR?
16: Yun po, yun yung maganda nun, tala araw-araw na akong siya.
5: Dati, ilang beses, sa isang linggo?
16: Tatlo.
5: Tatlo lang sa isang linggo?
16: Opo, minsan apat, pero ngayon, araw-araw talaga.
5: Nakaka-dobli
16: pa.
5: Ay, wow.
16: Nakaka-dobli pa.
5: Ano, so, masarap ang tulog?
16: Nidiretso na po yung pagsiyan.
5: And thank you.
17: Inyong napakinggan ang palatuntunang ikaw at ang inyong kalusugan hati sa inyo ng Miss Wanga Center. Tandaan mga inaanak, huwag basta maniwala, mag-verify kayo. I-audit niyo ang inyong katawan at huwag hayaang maging biktima ng mainstream na hula-hula. Hanggang sa muli sa parehong oras dito sa impilang ito, Tita Marisol signing off, stay sharp, stay healthy, and always question. Ingat mga inaanak.
18: Ang Means Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
17: Ang Means Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Villasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
18: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuahan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Tabaco Branch ay matatagpuan sa Tomas Cavalisa Street, San Juan, Tabaco City. Pas po kami Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And andyan po ako every Saturday, 1 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Basta Bicolano o Ragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Eksakto na, 7 minutos lampas na alas 6 din pagkaga.
3: This time check is brought to you by Liveraid, Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys!
0: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw, matuyaw kan mga saltong gibo, maumaw kan mga marhayan buo, dadagugon, ang sumbong kan mga pobring tios, arog mo, uragon, bullseye. Katabang nindo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga, kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula, mayong iba, Lito Sanchez, sa programang uragon, bullseye. Sorry.

Paray na aga tabi sa endo ka boss, mga tugang, all daw kita nin Biyernes na naman. Thanks God, it's Friday. Fetsa 7 sa bulan kan Agosto. Taon 2026. Erebada kita sa programa, mga tugang, ngunyan pong Friday, digdi sa programang Bullseye, and syempre, ni po ang sendong lingkod, Manilita Sanchez, at your service! Malumlum pa ang panahon ta, dawa so bagyong si Maymay, naginasan ng LPA na naman. Pero asahan ta na sa maghapon may mga pag-uran-uran pa yan, tamalumlumpaan palibot. Pero maparusgo niya na, habagat ah. Maprepresko talaga ang panahon, pwerte magparakarakaturog sa na magparaligid-ligid sa igdaan. Kung maray ang buhay, pero kung medyo araw kaning panahon na grabe ang sakit, eh pwede magpara ilid-ilid ta, unto na naman. Dapat trabaho-trabaho na kita. So mga may importanteng lakaw, mga transaksyon, so mga negosyante, aram ko amay pa, pero pag araw kaning oras, kari unto na yan. Kaya arasi kaso na. Tampok siyempre naman at sa tuyang pag-atod sa endokan mga nagkakalakagang mga bareta at siyan sa natabi. Please stand by sa mga bareta. Right. Pero ano mo na ang mga bareta, Aberdaw? Ang mga bareta bagangon yan, ang barangay sa KSK election, pwede sir natabing mapuspon ta may mga propuesto na sa House at sa Senado na nagahagad tabi na ipuspon ang election, Kuya Ray. Ika, Kuya Ryan, ano, may pangaturugan ka man na maglaog sa lutsada sa politika? Zero. Sige. O, dahil magparahadit kay Kuya Ryan, ta daiman da siya lamang maski katiting na pangaturugan na maglaog man tapsok sa lutsada sa politika. Kaya so mga nag-aadit sa posibilidad kay Kuya Ryan, negative yan. Pero kung sakaling mapuspon, which is most likely, garo sa ilingko, gari mapupuspon talaga naman. Ano daw yan? Ano? Pirmi napupuspon, pirmian. Barangay sa KSK election, pirmian napupuspon. Nata daw yan, taarog kaya. Anong klaseng... Basta ma-eleksyon na sa barangay sa KSA, SK, yao na dyan. Mga postpone naman niya. Postpone na naman. Extender ta naman. Pero may anarog kayo yan. Naka-observer na ako ha. Kaya sabi duman sa propuesto na bill ni Senate, Presiding Officer, Senator Chis Escudero, i-postpone pagkatapos gibuna da ang limang taon, Kuya Ray, ang termino kan mga barangay opisyal. Sabi ni Kuya Jis, bata ngayon ako kutama kandidato ng kapitan sa eleksyon. So, saray-saray digding naka-impake ng mga bagas, ready na kuta. Courtesy ni Ali, ni Kisa, yung sponsor kayo daw. Silensyo lang, silensyo lang. Secret ang sponsor kaya. Bata, gulpi na kuta digda, natipon man ni Kuya Jess na pambarabariwas man kuta sa mga, ano mo na, sa mga kabarangay. Kundi anya on digdigari, kwa na. Pero damot-damot naman ini, pirang plastic ng mga bagasan niyo digdigari. Ako kuta ngayon, Litz, mga kandidato ngayon ng kapitan sa, barangay eh. Kaya lang, gari ngayon mapupuspon. Iningani ngayang bagas na naka-ista ko digdi sa estasyon, pigpa dyan ko lang muna ngayon, ta tipunong ko, padakul-dakulong ko, daradagdagan ko ngayon. Ta, so nagtaong ngayon kayan sa kuya, damot-damot na yan ah. Pero dawa na ngayon, damot na yan, naka-impake dyan ng mga naka-plastic na bagas, pero gari dagdagan ta pa. Sige, kaya sige, maiguson si Kuya Jess ngunyan sa mga paglakaw-lakaw.
At siyempre, alam mo na, iba manggararay talaga pag ikapribado siya ng persona saka may kaput kang posisyon sa gobyerno, sa maski sa barangay. At siyempre, mga kabarangay mo, pag-arog ka yan, pirming... Pero yan, medyo mapahapyaw sa imo. Kagawad, ano lamang ngayon dyan, dami? Yan, kaya dapat, ang mga arog kayan, pirmi ka man preparado sa buhay mo, takon medyo may nagtataga rani-rani, igwa ka lamang maitaw. Dahil lamang masiro. O ano pa ang ibang mga bareta digdi apuera kaining barangay and SK election na pwedeng mapostpone and most likely ako sa kuya personal pagtubod ko gari mapopostpone talaga ini. Ano pa ang ibang bareta digdi yo sa kuya Apollo Kibuloy gari dai na kayang mag-stop. Pero dahil na talaga kaya kayo ni. Naghagad na po daa formalmente ang Amerika sa gobyerno kang Pilipinas na ipadara na duman senda sa Amerika si Kibuloy. Ta duman ngayon ni hampangon niya ngayon ang sinampaling na kaso kan FBI duman. Ay maririmati ini si Kibuloy duman. Talagang iyan, dahil niya na kayang ma-stop yan. Yung mga sumanga ablada kahit to na maski da mga linog, kaya niya dang i-stop. Kaniguan. Ngunyan daw, sige daw, istapa na daw ang buhay mo. Ah? Kaya yan. Kaya pwedeng pigasi kaso na ang proseso kayo ni tagarig ipadaranak ang Pilipinas duman sa Amerika si Kibuloy. You know grabe ang kaso kayo ni. Sa kan 2021 indicted siya kan US Federal Grand Jury and saro pa siya po ang nasalita sa listahan kan FBI Most Wanted list and mga kaso niya mga tugang nakakampangon ini pong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, sex trafficking of children and bulk cash smuggling. Biro-biroon mong mga kaso yan, mga magagaba. Si Busing niya, utuman sa Netherlands, sa Dahig. Puro mga abroad ang mga kuna niya, mga nakakasunig sa Pilipinas na mga big time, mga pasiring sa abroad na kurti ang naghahampangon. Ano? Si isa pa daw, si Bato, pwedeng i-dispatcher pa yan sa Dahig pag na-arrestar na talaga at duman man siya dadarahon. Right. Puro ang mga kalyado ni Duterte, puro sa abroad ang mga trial. Pangyayari. Ano pang mga darakulang bareta? Ini yung mga bareta na ini, nagbaralintong na. Yun ang pigasabi ko eh. So duman sa mga nagkapira sa 18 Tell It to the Marines, kambiyada na kansenda tabing deklarasyon testimonya and nagsabi na ito po da ang inot na mga testimonya ninda utik. Ayan, saka nadali na. O yun ang pigasabi ta eh. Kaya yun yan mga tugang tabi, ang mga darakula na naman na mga bareta niya to digdi sa Pilipinas. Apwera pa yan, digdi mga tugang, ta nagbiyahe na sumag-inang libeste sa kasi Senator Loren na medyo nagpapaarayahay da tabi sumag-ina, tagarugrabi da ang arasahas na mamatilig sa Pilipinas. Maray pa ngaya kaningaya tutoy, Leandro, mag-travel muna tayo, tutoy. Ako ay masyadong naalingas-ngasan dito sa ating bansa sa Pilipinas. Kaliwat kanan na kaso. Yan, ta si Libiste, ito pong aki na kongresista, ini pong binansagan na solar boy. Iyo po ang pigtuturo mga tugang sa kasudating kongresista man na si Jing Paras na yan utak dobantabi sa pigsasabing honey trap na ang target si Executive Secretary Ralph Recto na agum ni Vilma Santos na kababayan niya man siya na taga Batangas.
na kumbaga ang gustong sabihon karo style sex trap ano na iingganyarong kanso kinontratang mga super sexy na mga chicks si Recto pagkatapos na gigibuhan din mga video mga picture gabos tapos titirahon ikukuyan rarauton ang pangaran yan nga ni honey trap na pigaapod ninda o an may gibo ngaya kaya ng utak ini nga ni si Leandro Libiste so aki ni Loren Ligarda o kaya sumag-ina aluyon mga pirangal daw na dang warangon niyan maski sa Senado na yung nag-atindir sa sesyon saka sa impeachment si Senator Loren ta ito pala grabe dan arasas na namamatian digdi sa Pilipinas kaya pigagda so aki sindang mag-ina mag-travel anya muna tayo tutoy. Masyadong mainit ang lagay dito sa Pilipinas. Doon tayo muna mag-travel sa medyo malamig na lugar. Ayan. No, you can't deny surprise. Sinda po ngunyan niyan ang nasisintrokan mga arasahas na isyong ini. And sa lokal, siyempre, abangan tata magarbo ang opening sa Chan Parada sa Ibalong Festival 2026. May misa muna alas 2 dyan sa St. Rafael. Ang ruta kan parada po dyan sa San Rafael Church, pasiring po sa Sawangan Park. Yan, at yan na hapon na, kaya duman sa mga mabiyaki po dyan sa mga lugar na yan, medyo kuwang kamukan, ano ni, kanda apod kayan kan traffic at matraffic yan sigurado sa tiyan ha.

0: Mayon. 205 na mga Mayon evacuees nagbaralik na sa saindang mga harong. Barreta National Pag-ibig Fund piglangkaw sa 10 million ang maximum home loan. Sa Barreta Man International, Israel nagsagibon ng airstrike duman sa parte kan Lebanon.
1: Buena mano Barreta, mga Barreta ng lugar, local news.
0: Ngayon sa detalye kan sa tuyang mga Barreta, inutunta sa lado lokal, pinag-iimbitaran ka Department of Trade and Industry di sa Bicol ang mga lokal na negosyante sa Bilog na Rion na makisubaro sa apat na aldaw na Small Enterprise Acceleration Lab Business and Growth Initiative for Nano Entrepreneurs o kaya ini pong SEAL Begin Program. Ang aktibidad ang gigibon sa mga maabot kaya sa paabuton na petsa 11 sa good 14 ngunya na bulan, digdiyan sa Albay, sigon sa DTI Bicol, bukas ang training para sa mga negosyante na may edad 18 anyos pataas. Siniguaning negosyo na daipa restrado sa DTI, alagan nag-ooperate na nin anom sa good 24 bulan, si Riman gusto na mag-atindir sa pirang session na itataw kan DTI. Sinabi kan DTI na sa paagi kan programa na ini ang mga partisipante sa makaka-access nin kaaraman na sin training business pitching opportunities na kung sa'in pwedeng maka-avail nin cash grant as sin ibapa.

0: Mientras tanto, sa mga Panyato Barreta, makalisenaros 7 bulan, pinauruli na ang maabot sa 205 na mga evacuees sa sendang mga arong dyan sa Kabali Galbay. Kasod ma matapos na ibaba na ang FIBOX sa Alert Level 2 ang Bulkan Canmayon. Mientras na bago ma di pinag-implementar ang decampment, nagsagibunin cleanup drive at mga evacuees, tangarig na masiguro na ang senda po nga halian ang malinig, asin man bakong namarangkiwal na ang lugar na sendang pig-istaran sa laog ni Nagkapira Manabulan. Sinabi ni Kaloy Baldo, Alcalde Kankamalig, sa sendang pagbabalik sendang mga istaran, sindan tatawana naman intig sararong sakon in bagas gikan sa gobyerno probinsyal na bisuan mang kan alcalde an mga bakwit na mantinidong maging alerto sila sa gabos na oras urog na sumangada sa gilid kansalo guli sa posibleng pagbulos nin lakar sin flash flood urog na sa mga panahon na makusog an uran. Mientras na mantinido man subot ang magantabay pa sa mga abiso gikan sa mga local disaster officials para man sa kaligtasan kan gabos. Sa katagod na bareta dyan sa Kamalig, inako ni Mayor Baldo kan Kamalig Albay na inipo na gasto sa sinmapagal ang pagpapaybakwar sa kada nagpuputok ang Bulkan Mayon. Ang Kamalig Albay may 5 barangay na nasa laog kan 6-kilometer danger zone. Arog kan barangay Kirangay, Suwa, Tumpa, Anuling, saka Upper Kabangan. Matapos na ipairaram kan FIBOX sa Alert Level 3 at mayon, ipinag-ibakwar tulos ang mga naka-star sa nasambit na mga barangay. Kaya basa datos kan Kamalig MDRMO, mga 810 na mga pamilya. O kaya katampa dyan kan 3,106 na mga individual na naka-star sa nasabing mga barangay. Segon kay Mayor Baldo, nasambit na mga bilang kan pamilyan kay po na mahanapan nanin mababalyuhan asin mahali na sa laog kan danger zone para man sa sendang kaligtasan. Aratsa ang balikantan, iba pang mga barreta sa lokal sa tuyang pagpapadagos kan Buena Manong Barreta. Pasadanta mo na ang barabaktot na bareta ni Your Honor, the clogging activity, tatabangan man kan DPWH sa Naga City. Yun na, labo-labo na baga duman ang pagpara kakalkal sa mga creek, Your Honor. Mani Joey, pasok.
1: Yes, Manilito, good morning. Sirin man sa maparang kabay. Maura na pagkaaga digdi sa

0: Rinconada area, ang nalingawan ni Secretary Vince Dingson Tabi Manilito, kung makusugan nuran, digdi sa Rinconada area, ang bulos kang tubig direto sa siyudad ni Naga. Kung kaya araw kayo naging, araw kayo niya naging resulta, kung pagbisita ni Secretary Dingson sa suhapon, na kunsain ang declaring activity, tatabangan kan DPWH. Sa rodig di, ang nakakaulang sa pagdiklag ining Duang Mall, ining Robinson Mall, as in ALDP Mall, na kung sain, tinabunan ang creek na makonektar sa Sagop River, digi sa siyudad ni Naga. Kung magkaigwa man ni Aro kayo ni Bagay Tabi Manilito, ang siyudad ni Naga, maglalagtok man girarayin tubig, gulita, ining Sagop River o ining nagbubulos halidigi sa Duang Creek kan siyudad ni Naga na natabunan kan ENDP Mall as in kan Robinson Mall, ana dapat ulagun ini o dapat para romun ini. So, ang suggestion, magaba nin portion and mall, and wrong mall, tanganin itong dating pinagagyan kan waterway ang makadalagan sa Sagop River. Na ang Sagop River man ini, ang madalagan man sa Bicol River, tanganin din manin magkaigwanin baha, bigdi sa siyudad ni Naga. You are na ang sarong rason na pinagsabi kan DPWH na pagbihita ni Secretary Vince Dingson kasuapon sa siyudad ni Naga. So, ngunyan, ang activity o ang tiklagi-tiklagi activity ang tatabangan na kan DPWH. As in, iguain ninyo yung pinagwalat na ekipahe eh, para makasuporta ng God, maging operational ng God, as in maging successful ang tigapon nindang pilot project na kontrabaha sa siyudad ni Naga. So, yun yung naging recommendation ni Secretary Vince Dingson kan siyudad o kan DPW sa siyudad ni Naga. Alagad piglingawan, sabi ko ni, pinaglingawan ni Dingson kung magkaigwan ni tubig di sa Rinconada area, mabulos man giraray dyan siyudad ni Naga. Dawa gura nung diklagin kay ni, ninulita ang siyudad ni Naga, kababa na parte kan Camarensor, Parias kan San Fernando, asin Milaor. So yan tabi Manilito ang sa tuyang naging pag follow up kasuhapon sa pagbisita ni Secretary Vince Dingson kan DPWH. And sa ropa tabi Manilito, sa role a district engineer digi sa first district ang pinalampaw na sa pwesto, minulita palpak ka naging aktibidad ba niya sa Andaya Highway. Patsing-patsing lang ang nangyari, kung kaya pig-recommend o pinag-sabihan na ni Secretary Vince Dingson ang sayang district engineer sa first district na magluway-luway ka na maghali digdi sa area mo na nasasakupan. So, yan tabi Manilito, ang sa to information ay maura na pati digdi sa sakuyang area, sa Rinconada area, mga tugay ni po si Joy Boisarcia. Basta Bicolano, Oragon.
1: May kaklarifikar sa nakuta kita ki Your Honor, kundi garde kita na kakapenetrate sa linya niya, no? O sige, gusto ko lang iklarifikar itong pigsabi niya na kung nakakaulang sa kumbaga Sagop River, itong Duang Moldo man sa Naga, ining Robinson sa Kasui LDP. No, may nabanggit siya na sabi gagabaon, kaya gusto ko itong maklarifikar kung anong gagabaon sa kwa na ito, bagay na ito. Ito ang gusto ko maklarifikar. Pero di bali, sa masunod na sana gayon. Bali kita sa iba pang mga nagkakalagaga mga bareta.
2: Buena mano, bareta! Mga baretang lugar, local news.
1: Nakareceive ni dagdag na mga gamit medical ang Super Health Center diyan sa Northern Northern Barangay Caligaspe City sa gikan sa DOH. Tagarig na mas padang mapakusog ang serbisyong pansalud pa sa mga residentes ka Northern Barangay. Sige, aleluya kaning ujo ko digdiyo kuya raya. Anong nangyari kani? Teko aram kun alwag o anong patama kani? Kabali sa mga kagamitan, ang duwang clinical centrifuge, duwang hospital bed, duwang dressing cart, duwang revolving stool, asin man duwang radiant refrigerator. Sigon kay Legal Specialty Mayor Hisam Ismael, nakulang tabang ang mga bagong kagamitan, tagarig na mapakarayan kapasidad kan Super Health Center sa pagtaunin mas magayon asin di kalidad na serbisyo medikal sa mga Legaspenyo. Formal naman na pinaglunsar kan Bakakay Community College, BCOMC, and Project READ, Project NUKI, o kaya Nurturing Outstanding Oral and Key Intervention for Every Learner sa San Pedro Elementary School. Iyan bilang parte kan Panagos Makaini na advocacy na mapagayon ang kakayahan sa pagbasa kan mga estudyante. O beto kang programa na matabangan ng mga aki na manadidipisila na maray sa pagbasa sa pagikantamang intervention tangarig na makabukod sa sendang pag-aadal asin magkaiguanin dakulang kumpiyansa sa lawkan eskulahan. Bilang parte kan proyekto, nagbugtak ang Bakakay Community College nin mga third year student tutors na magsaserbing katuwang kan mga estudyante sendang pag-aadal. Magtatao man ininin na personal na pagtukdo sa kagiya tangarig na mapatalubon karamahan sa kada aki sa sendang pagbasa. Panginot na kamaawutan kan Project READ, Project NUKI na masyerto daan kada estudyante na magkakaigwanin bastanteng kakayahan sa pagbasa na pinagbibistong importanteng pundasyon sa epektibo na pagkakanood kan mga ini. Bakulang po sa pagbasa, kundi dapat maintindihan, so pigbabasa. Yan. Kumbaga, pigaapuntang sa Ingles na reading comprehension. Sa ultimo tambareta lokal, nag-aandam na ang gobyerno lokal Caligaspi sa Pagikan City Traffic Management Traffic Advisory, katagod Caligaspi Art Pop Market 2026 Legacy of Ibalong. Nagigibunyan sa aga petsa 8 sa good 9 po na alas 10 nin aga sa good alas 9 nin Bangi. Sigon sa advisory, gigibunan ang aktibidad sa Partican Quezon Avenue, asin man Rizal Street, huli kayo ni. Ipapautoban road closure po na alas 9 nin aga, Agosto 8 sa good alas 10 nin pagkabanggi sa August 9. Tangarig masiguro lang ang kaligtasan kan mga mapartisipar sa kamaray, asin mahal nas manggararay, nabulos kan trapiko. Kabali sa mga temporaryong isasara ang parte kan Tinampo, may intersection kan Rizal Street saka Peñaranda Street, Magallanes Street saka Rizal Street saka Quezon Avenue, Seriman Quezon Avenue, Lapu-Lapu Street saka Quezon Avenue, Peñaranda Street. Nakabugtak man ang lokal na gobyerno ng mga designated parking areas sa mga piling parte kan Quezon Avenue sa Carrizal Street tangaring magserbing parking area kan mga may saniri nin bihikulo. Eksakto na 34 minutos, makalisang alas 6 na ni pag-aga.
2: Buena Mado Barreta, mga baretang lugar. Local
1: news. Tapos na kita sa lokal, national na kita.
2: Buena Mado Barreta, mga bareta sa laugang nasyon. National news.
1: Biglang kawan kan Pag-ibig Fund sa 10 million pesos na maximum na pwede siya dapong mautang. Ay, walang kaabon man na 10 million ha. Ini po para da sa sendang pig-opresir na home loan program. Kasabay kanina nagpaabot man ang ahensya nin mas sa babang promotional interest rates tangarig na makatabang sa mga ambawot na magkaigwakan sa diri manindang mga harong. Pabeto kang programa na gibon na mas abot kayan pabahay para sa dakol na mga Pilipino. Tinawan doon kang Palasyo Malacanang na maigot ay pinagbabawal kang Pilipinas and forced labor. Siringman naglalaw minitulos na matatapos sa negosasyon sa Amerika. Katagod kang ipinataw na 12.5% na taripa sa mga produktong Pinoy na malaog and dadarahon duman sa Amerika. Segon kay Presidential Communications Office USEC and Palace Press Officer Anticlair Castro, papatunayan ka nasyon na dahil kay hindi pinagbabaylaran mga lay o kaya patakaran loan kontra o kaya sunod sa forced labor. Sinabi ni Castro na nagpapalagos sa pag-uulay kan Pilipinas sa Amerika Trade Representatives konsen kasabay na pinagdidiskutir ang mga lockdown kontraman sa forced labor.
2: Buena, malo, barreta. Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
1: Duang soldados kan Israel ang binawian ng buhay sa sarong pagsabog mientras nalagasagibon in operasyon duman sa sur na parte kan Lebanon. Bilang kasimbaga, nagsagibo man ang Israel in mga airstrikes sa nakapirang lugar duman sa Lebanon sa ibungyang kanpadagos na peace talk duman sa Rome. Nagdulot ang insidente nin panibagong kandalan sa libat na paglala sa tensyon sa Linderos entry kan Israel saka Lebanon. Sports Balita.
2: Buena, malo, barreta. Barretang Sports.
1: Pinal na ang rematch entry yan ninda inipo sa duwang matibay na mga martial arts na sinda Joshua Van saka Alexandre Pantoja. Base yan sa pinalawas man na Ultimate Fighting Champion UFC sa fight details. Mangyari ang laban sa Tao Kandua sa Crypto.com Arena duman sa Los Angeles, California sa maabot pang September 19 yan. An 24 anyos na si Van, ang sarong flyweight champion, as in pugol kaniyan win-loss record 17-2. Ultimo kaning nako ang 125-pound title ka nakaagi silang bulan ni Disyembre taon 2025 kontra man kay Pantoja sa paagikan first round technical knockout.
2: Buena, malo, barreta, barretang artista.
1: Sa Chikatang, unya na pagkaaga, naghagad po ninda Tabang sa kapwa niya mga artista, ang komedyante pong si Dagul. Yan, aram nito kung say, si Dagul, ano? Ang tunay po niyang ngaran, iyo si Romeo Romy Pastrana. Yan, mas bistado po siya sa screen name na Dagul. Kasunod din sa mga agyat sa iyang buhay na pigkakampango niyan may pinagdadaanan. Sabi kan 66 anyos na. Aba, 66 years old na pala siya, no? Na komedyante na nasasakitan na siya pinansyal sa iyang buhay. Huli po sa kawaranan ng mga project. Ayun. Dapat kahit sa'yo mag-extra na sana. Alagad sa ibong kani, nag-aray naman subutan sa iyang salud kumpara sa kanagtalikod ang taon na pirmi na sana siyang pabalik-balik sa ospital. Hirap man, ano? Sa Barreta Tanan sa Salud, target kan DOH na mabakunahan kontra measles rubella o kaya tigdas ang maabot lampas 647,000 na mga aki na puon edad anom sagod 59 bulan sa bilog na kabikulan ngunyan at taon. Segon po yan kay Dr. Gisela Joyce Claveron, Regional Medical Program Coordinator ka National Immunization Program kan DOH. Importante na ma-realisar ninda siya kung pwede malampasan pa ang 95% vaccination rate. Iyan tangaring makamit ang herd immunity na ipo ni magsiserbing protection sa mga aki kontra sa tigdas. Kadagod ka ni Pigsadol Candioh sa Bicol. Ang mga magurang sa mga guardians na kuano ng pagkakataon na may libreng pagbabakuna tangaring mamantinir ang kaligtasan sa pagiging maray. Ha, warang mga namamati, lalong-lalo na malikayan ang mga helang sa paagi po kan pagbabakuna. Yan at abe, sa tuya mga tampok na bareta ngunya na agang amay, Biyernes, sa buwanamanong bareta. Nagpandaitan mga bareta niya to News Director na Lynn Celadas, papo ni SM Rod Perez. Yan dyan sa lado technical, Ryan Salcedo. Yan man naman sa tower, si Sai, si Chip. Ah, si George Mangraray. No, si Kuya George. sa Isarog, duman sa Pili, Rain Bartolo. Ako po ang senong naging tagapagbareta, Marilita Sanchez. Please stand by lang, magpadagos pa kita sa programa.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center, located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
6: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS? Mga sa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens? Isang beses lang?
7: Isang beses lang siya. So sabi ko, i-try natin yung Fit and Beauty ni Mom Mens.
6: Lumiit ba talaga siya? Okay. Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
7: Opo, monthly na siya.
6: Oh, naging normal na dahil sa Nims Fit and Beauty.
8: Ang Nims Mall na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Nims Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
11: Kita kids po tayo!
12: Mula pa noong taong 1996, ang Gerard E. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Gerard E. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa GerardEBalonTours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Gerard E. Balon Travel and Tours in Gerard E. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
13: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
2: Nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Alas 6:46 na po ni pagkaga.
16: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys.
17: Good morning.

0: Good morning!
1: Biyernes na naman! Tapos na naman ang primerong simana sa Agosto. Alaw na kita sa ikaduang simana. Kabangaan na naman tulo sa next Friday. 14 na next Friday. Katarapos-tapos kaining bulan na Agosto. September na. Bear months na naman. Alam mo man sa'yo na, pag naglaog na ang bear months, mapuo na kitang countdown na naman. September 16, mga tugang, mapuo na kita sa countdown 100 days before Christmas. Oh, di ba? Pasko na. Hindi ko lang kung maray-ray pa ang busis ni, ano ni, busis ni Jose Marichan. Taro mo mambaga, pag-arog ka yan, medyo may mga pasaring na dyan, may mga papyaw na dyan sa FB, mga pasirisirip man ang post ni Jose Marichan. Ano, yung baga. Guwan na nga, kunailingkan sa Rong Aldaw pala ng mga promos sa mga Christmas lights, saka Christmas decors. Ako, ah, may manamaray ah. Day pa nga ni Burmans. Naamay sa mga pangdekorasyon sa Christmas, iguana. Ako talagang yun na, madali na. Sige po, tabi. Pag nababanggit kaya ang Christmas, pero yun yan ang maski masalimuot na ang kamugtakan. Taro mo man sa nakitang mga Pilipino, baga? Maski grabe na ang nagagabata na kita sa pagbuhay-buhay, pero pag-abot sa mga araw kaya na okasyon, gari nawawaraan sa tuyang kasakitan sa buhay, ano? Haro mo ang kitang mga Pinoy, kuang kita eh. Napaka-resilient. Shout out muna duman sa mga viewers ta naman. Nangingenot si Kuya Tuti. Ay naamay si Kuya Tuti ah. Diyos maray na aga. Tabi Kuya Tuti. Si Ate Marlene Yanson, watching, listening, San Andres SDA. Eden Daria, maray na aga man tabi. Ate Eden. Si Ate Emmy man, dyan sa Barangay 27, Victory Village South. Marisa Andes from Baril Estanza. Grabe ang papuso-puso ni Manay Marisa. O, sige, iringat tabi kita gabos ha. Morning man databi sa Barangay 68, San Francisco, Legazpi City. Ali man kay Aringo Devora. Si Ate Mirna Almeida, bumabati din ng isang magandang umaga. Si Madam Uni Kaiha, malumlum na aga. Iyo, magpagadarang kayong tabi, Madam Pirmihata. Kung maluwas, dahil magparapauran-uran. Si Ate Evelyn Makinyana Ludovice, good morning, Madam. Grabe, ini sabi ko baga sa Indotabi, grabe ang mga pagbabagong niyan sa mga nangyayari, sa mga issue. Primero, databi, sabi kan sa kuyang pigpa-follow na idol sa social media, si Attorney Jesus Falsis. Ah, sa mga kuandangon niyan, sa mga update, garo nagugulpi ang mga nasa ladukan mga DDS. Enot ngaya so pag basura kan Supreme Court duman sa petition na daipagpadago so ano ni impeachment proceeding duman sa House. Kundi so decision baga kan Supreme Court, sabi ko akasod ma moot and academic na dai naman niya kami ma decision diyan ta enot na enot uto na nakabalyo na sa Senado and ongoing na nga ni ang trial. And then ikaduwa mga tugang, so pag paabot na po formalmente ning kagadan sa gobyerno kang Pilipinas sa kan Amerika na idispatsar pasiring duman sa senda sa Amerika, tangarig duman pampangon kan tambak na kaso si Kibuloy. Rimati na no. Grabe, ang mga kaso kay ni Pong Pikakampang duman sa Amerika. Nabanggit ko na kasubago tabi, mga kaso kay ni mga magabat. Indicted po siya kan 2021 duman sa US grand jury, and siya po nasa listahan pa sa mga most wanted list kan FBI sa America, Federal Bureau of Investigation. Mga kaso na kasaya pong kakampangon duman, conspiracy to engage in sex trafficking by force, nailing muna yan. You don't fit. Pursahan. Gari pa lang so na ako kaya nailing ko ang pelikula kaya ni so documentary kaya ni Kuya Ryan sa Netflix. So, istorya baga ni Jeffrey Epstein. Alam mo yon, nailing mo? Hilingon mo tong pelikula kaya ni Jeffrey Epstein, yung Filthy Rich. Yan, ang pamagat kang pelikula niya, documentary film sa Netflix, ano ni, yan nga ni, Filthy Rich Epstein. Oh, you gotta... yan. And ini mga tugang, mga kaso niya, fraud and coercion, igwapang sex trafficking of children, biro-biro mo yan, pati mga aki. Ayun man na ni Suki Epstein, arog man ka ini na mga minor di edad pa, tapos pigbubugaw sa mga bistadong mga personalidad, sa kinaaban pati, bakusan ng basta-bastang mga big time, talagang super na big time, na biro nung mga presidente nga ni kan pudirusong nasyon, sa kinaaban ha, migwang miyembro kan royal blood sa Inglaterra. Grabe mga personalidad. Oh, arog kay ni iba man na klase niya. And cash smuggling. Oh, kaya sabi ka na Amerika, pighagad mi na ngaya sa gobyerno kang Pilipinas na kung pwede, digdi na yan. Digdi na yan. Ta sa mga kaso kaya na ang pangun niya digdi sa, to, sa Amerika. Oh, so yun yan ang update pa. Pantulo, so ito pong pagbaliktad kan sa mga malita boys, sa mga tell it to the Marines. Na nagsabi mga tugang na sinda po pig kwan man sana, pig papirma man sana sa affidavit na bako man yang katotohanan. And karibay ngayakan, bayad ngayakon magtrayumpong ngayang scam. Nailing mo na yan. Kaya gustong sabihin mga tugang talagang puro palukuluko lang ano. Matindi pa digdi mga tugang tapig banggit so iba pang mga personalidad arog kilibi baligod ta bugado ninda pagkatapos si Mike Defensor saka si Senator Chinator Rudanti Marculita. Saka papaano nakita ka ining mga pangyaring ini. Eh napuera ka yan, so sabi ko nga ni, sumag-ina man na Ligarda, so aki niya, Congressman Libisti, medyo iris ka po muna. Iyo yan ang pigasabi ko kaya eh. Kaya minaturultul siya na sa trabaho, ano? Arog ka ining sabi ni Kuya, no? Maurag ining sabi ini, ni naging state witness Undersecretary Robert Bernardo, kan DPWH. Ang sabi niya baga, lahat daw ng mga senador humingi ng pundo sa DPWH except Ping Lacson. Oh, si Ping Lacson lang ang day lamang ngayon yan ni Katiting na nagpara hagad-hagad ng pundo sa DP. Oh, kaya anong masasabi mo kani Alan Peter Cayetano, Senator Sir? Napigpaparabatikos mong baga si Senador, ikanganin niya, sarukaman niya. Pero sabi ni Yusek Bernardo kan Public Works na inipuso naging star witness sa state witness baya sa flood control. Harus, bakusan ang harus, kundi lahat daw talaga sabi niya, gabos na Senador, subasubaon mo yan. Apoy rangaya kay Ping Lacson. So gustong sabi yun, pati si Madam Risa Ontiveros, JB Estrada, JB Ejercito, Lito Lapid, etc. Tapos rada kay Lacson lang eh. Kaya iyo yan ang medyo mga, kuwan nyo yan, mga bagong update sa mga isyong ini. Pero ang pigabangan ko digdi mga tuga, nga pwera kan sa impeachment na yan, okay na yan, pagpapadagos man yan eh. Ang pigabangan ko digdi, ining digdi sa mga Marines, ta kuan ini bago ining twist sa issue, ta kun marumduman po baganindo, ining mga Marines na ini, so 18, na alipo aplipuris mga pod kaya ang disipulo ni Baligud, ha, kumbaga na sige ang papreskon pagkatapos ang senda tabing pig kaklamar iyo na senda po databi iyo ang mga nagdi-deliver kan sum mga malin-malitang mga milyones na kwarta and iyan da duman sa mga prominenteng mga personalidad arog ni President Marcos, Speaker Romualdez, kung sisay-sisay pa na mga aralangkaw na opisyal kan gobyerno. And ito palan mga tugang, pag-abot ka ng oras, uni na nga ni, na ang sabi, bako man ngayon totoo yan, para pinapirmaman sa nangyay kami dyan, sa apidabit ngayon, na uya ngayon ang script, kumbaga, uya ang sa tuyang gigibuhon, uya ang plano. Mm. Karibay ngaya kayan, uya ang bayad mi sa Indo. Pag iyan ngaya nagpadagos and naging matarayong po, paldo ka mo. Ang problema, tagari-aro nga ni kanina nangyari, tanapriso baga si Mike Depensor no may ibaman su kaso sa sex trafficking man ito. Saka kung ano pa, si Marcolita napriso man ta dahil mapigdeklaraso sa iyang donasyon, kontribusyon sa eleksyon, kanakalis na eleksyon. O, nagkakapariso. Si Baligod, garo, ano si Baligod, na priso man. Garo, may kaso man. Bako, may kaso man baga. O, kaya kumbaga, gari, na-adit na sumanga tell it to the Marines, ano nang mangyari sa tuya? Paano nga supangako sa tuya na kung nga araw ka ni Uni ang bayad sa Indo, garo nga malabo na. Tapos sumanga nagpromisa nga sa tuya, uto na nga ni nga nakakararsil na. O, garo nga mangyari ka ni, pati kita, masunod na kaya ni kakarsil, ikukulong. Kaya nagbaraliktad na, nag-retract na mga tugang na nagsabi na gibu-gibu man sana ito, imbinto man sana. Iyon na baga supig pa para, iyon na baga supig pa para dudahan ka ito. Na dahil daw ngayon, iyan, puro man sana gibu-gibu. To paano ka man ngayon nakahiling na 18 mga Marines sarabay-sabay sinda para riyo ang pigigibo ninda sa sarong at a given day or a given time. Gusto mo ngayong saraba, iba-iba ka mo pirmi na 18. Ma-deliver ning malitang kwarta kay Romualdez, kay Kungkisay. Ano nga ka mo pirmi, ka mong iba-iba. Tan, apidabit niya nindo para riyo. Garo nga, imposible yan. Oh, yung managad baga. Takuni ka ma-execute ka ning apidabit, naturalmente, susay mo sa nang lakaw-lakaw, personal. O ako, nagpasiring digdis arog kaning lugar, arog kaning oras, etc. Uni ang sakay mi, uni ang daradara mi, uni su nagresibi, uni su gabos. Ika lang. O bagaman may kasabay kang duwa o tulo, kamulang, pero dahil pwedeng kamong 18, sarabay-sabay pirmi. Sabi kan ni Buying, alat mo na. Saka kanin, alat mo na, gari ngaya. Imposible man ngayon kamong 18, pirmi kamong iriba-iba. Sa gabos na oras, para riyo ang pigigibo nindo. Ano ka mo, mga robot? Maski pa gayod robot, gano'y imposible man. Oh, kaya, gano'y ngaya sala. Oh, duman sina na malisyahan. Nagarian sa endong ngayang hiro-hiro, gari kamuso mga kiko-kiko, na pag, gari so, durugtungan baga, na pag binutong mo, psst, oh, yan na, surunod na, yan, gari so, pigbugkosan torsido. Na pagpigbutong mo, iriba na naso di si Otso, ops, liko, siko kita, siko sa wala naman, umyan, ungarong kayan. Sa gabos na oras, iriba-iba sinda, parariyo ang piga duruman na ninda, parariyo ang bigsakaya ninda, parariyo, gabos. Kari nga ya, alat mo na, garo nga, imposible man na kamong disyut. Sirmi ka mong sarabay-sabay, iriba-iba. Kari nga ya, makangalas man. Tsaka, iyan na bigay sabing, mauti ka man sana, halatao ng maray na utik, ta mauti ka man sana, ang sa imong utik, dahil arayo sa realidad. Warong mo niya, nagkaburukinga na, kuminanta na, sabi nga ni sa headline mo niyan sa mga bareta, laglaga na. Laglaga na talaga ni. Kaya yun na yan, tabi, binawi ng ilan sa mga nagpakilalang dating bodyguard ni Saldico ang nauna nilang payag na naghatid sila malimalitang pera kina Pangulong Bongbong Marcos, dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa. $5 million each ang pangako, Kuya Ryan. So, $5 million na pangako daa sa kada saro. February, naglantad, sumay-signing bonus ba na 50,000 noon? Tapos, every month after that, baka may 50,000 din each. Sabi ni Attorney Palsis. Nagpapalo ako kaya paano digdi. So, kung 4 to 5 months na sila ginastusan ni Baligod, yan. Di may link digdi. Kung niabok ko nang buksan ni Nita, subilog na istorya yan. Basta bigatanta lang po kamuning, kumbaga, diit, papyaw lang kan mga sequence o kaya mga nangyari, may kinaaraman po dyan sa issue na yan. So ngunyan, siyempre taibanaan sa enda naman na deklarasyon sa enda ng apidabit, ang satuya naman dyan, kumo kita siyempre nag-obserbar ng mga syudadanong Pilipino, arena ang tutubudun ta. Arena dyan sutama, sunainot ninda o iningon niya na bago. Yan. Saka siyempre, kukwestiyono na naman dyan so kredibilidad kan lambang saro na mga nag-recant. O kaya nagkambiyada kan sa endatabing testimonya o apidabit. O yun yan, dyan ta magkakararaman yan talaga. So, yun ang bigasabit ang dawa kung gurano ka tatago mo kan katotohanan, kan sikreto, walang sikreto, daing mabata na daing nagsusungaw. Rolling. Yan, yun ang bigasabit. May magkasabihan bagang siring kayan. Daiman ngayanin mabata na sa lawig ng panahon kaya mong itago o isaray. Maalisngaw ta maalisngaw ang bata. Your parents had your future. Yan. Kaya ako baga pigapod ko baga nga ni kato sa programa ta na tell it to the Marines. But sabi yun, so, gari mga kwan lang mga inimbinto. Gari yung managada nagluluwas mo niya, takunaro kaning nagkimbrada na sinda, na kumbaga sinda mismo nag-amin na, nabako man talaga totoo itong pigpirma ninda. Ta ito, por medyo sa nakansin na pangangaipo sa kwarta gayon, saka siyempre sa pamilya man ninda. Wala na yung mga trabaho eh. Wala naman ini sa serbisyo sa marine. Kaya kumbaga, wala ng trabaho. Saka, papaano kita kainitabi na kainitabi? Ano na kita digdi sa Pilipinas? Ano? Gabus na sana talaga masamo. Kaya minsan digdi sa Pilipinas ang magtaram digdi yun na bigla kang maakusar kung sisay na persona lalo kung mga naka-official sa gobyerno. Dahil ka basta magtubulta. Baka kung iyan, aram mo na, gibo-gibo lang. Ta, katapos-tapusi kayan, bad ko na tiyang kaya kaya mga pirang bulan, iba na ang tunok ang tataramon. Yun na na yung nangyari digdi. Abangan ang masunod na trial sa Lunes at maaparisir databi sa impeachment so duwang disbursing officer si Madam Gina Acosta kan Office of the Vice President saka si Edward Pajarda. As long as... Yan, yun iso mga pigsabi nag... disburse kanda kulao na kantidad kwarta milyones sa opisina kan Vice President saka kun duman pa sa DepEd and iyan mga tugang iyo angari may ipit kun iyo ni may ipit sabi ni Senator Aimee dapat nga ya bako man nga si Sara ta bako man nga nag receive nga kan kwarta suini nga yang duwa o garo sini yun yan may ipit lugod kung garo aro kay nan dalagan kan payag ni Aimee Marcos. Naturalmente, kung nakumang kayo ni si Pajarda sa kaki Acosta, ay kung arog kayo ng sistema ang akunan maipitig din, na eh, pwede yan. Rimatin eh. Mapugawak na mapugawak yan. You'll never buy. Abangan next week. Para na po ako sa programa ngunyan na Friday. Salamat na naman girare kansero pagantabay sa laog ni Sarong Simana Lunes sa gunyan na Biyernes. Balik kita next week, Lunes na naman. Abangan na po sa Barreta Alasya, TCS and Broad. Sakay ba pang mga nagkakalakaga pa mga issue digdi sa programa sa Radyo Rock. Param na kami ni Kuya Ryan Salcedo sa technical side sa Tower George Valderrama sa Karin Bartolo. And po ang senong lingkod, Manilito Sanchez, salamat. Kansedo pong pag-antabay.
0: Basta Bicolano, Oragon!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagfi-flex for Plemex.
3: Ang batang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Babes, malapit ng anniversary natin.
7: Oo nga no, parang kailan lang.
6: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
7: Siyempre, Lolay's yun.
6: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
7: Siyempre, Lolay's yun.
6: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami na nag-take home.
7: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
8: Mga kasangga, akala nyo tapos na? Aba, hindi pa! Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended! Oo! Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize! Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos! At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos! Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
9: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob ki perambulan.
10: Perambulan ito.
9: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
10: Lim nagabus.
11: Ang Means Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
12: Ang Means Mall San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
11: Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
13: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Charity Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa charityibalontours96@gmail.com. O mag-like sa katilang FB page, Charity Ibalon Travel and Tours in Charity Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
10: Radyo Ulagon. Aldaw Banggi.
13: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
14: 90.7 FM.
13: Radyo Uragun.
15: Pagidama po ang kanso inyong mga orasan. 14 minutos na magkalihis sa alas 7.
16: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
13: Live, hali sa Midtown Broadcasting News Center. Uli na ang Uragon. Marreta, marreta, marreta, alas 7. Uragon Barreta alas 7 headlines.
15: Enot sa pamayukan mga nagbabagang istorya. Sa lado lokal, ayuda kan DSWD Bicol sa mga mayon evacuees, magpapadagos pa. League of Municipality of the Philippines Albay Chapter nagahalat pa kan proposal kan Meralco para man sa rehabilitasyon kan Aleco. Sa mga barataman sa Laogan Nasyon, Marcos, hinagad sa Kongreso ang pagsuspindir kan Property Evaluation Reform Law. Asin sa mga barataman sa Laogan Nasyon, 30 militar gadan sa panibagong pag-atake kan Houthi rebels duman sa Yemen. Ang detalye sa taud-taud sana.

0: Sigur, Barreta a las 7. Barreta Local. Local News. Al doon na po kita ng Biyernes, 27, kanbulan ng Agosto, taon 2026. Ini po ang Radyo Uragon Barreta a las 7. Ako po si Rod Perez. Big shout to ka Department of Social Welfare and Development Bicol na sa ibong kanya decampment kan mga pamilyang naapektaran kan pag-albruto kan bulkan mayon. Magpabanagos pa man kiraray ang pagtatao kan ayuda sa kanahensya. Sigun kay Michael Jerome Villena, ang Chief Administrative Officer kan Human Resource Management and Development Division kan DSWD Bicol, susug sa direktiba ni Presidente Bongbong Marcos, ipagpapadagos ang suporta kan gobyerno sa mga pamilyang naapektuhan kan kalamidad mantang nagpupunsi ng liwat na makabangon. Bilang parte kan nasabi ng programa, nagheras ang DSWD Bicol nin tiglilimang family pack of food packs sa kada pamilya bilang pagbalon o bilang pabalon. Asin temporaryong ayuda mantang paditit sindang liwat na maistar asin mabalik sa sindang normal na pamuhay sa mga komunidad. Miantos tanto mga pratricycle digdi sa siyudad ni Legazpi nakaresibinakan sa indang fuel subsidy sa kantidad na 1,000. Ugmado na si Manoy Jess, Kapitan Magallanes.
1: Urago Live Report.
2: Nareceive na sa mga tricycle drivers and operators sa siyudad ng Legazpi ang fuel subsidy na tinagtaokan lugar na gobyerno ng Legazpi kasood mo. Ang pagtaho ka nasabi ng ayuda ang ginibo sa Ibalong Centro for Recreation na kung sa ina maabot sa 2,748 tricycle drivers and operators ang nabinipisyaran ka nasabi ng programa uli ang pagkantayag kansaro sa mga beneficiaries ka nasabi ng programa na pinagtao kanlukan na gobyerno ng Legazpi.
3: Kasi po sa liyong kagandang ito, nagulang para ng pinapanaw na lalo para kalento ang markalo. Salamat natin sa inyong dama.
2: Nagigiring gumala, pinagpasara na sabi ng ordinansa sa sanggunyang panglungsod kay Legazpi na mataw ng ayuda sa mga tricycle drivers and operators sa syudad inuli man sa padagos sa paglantaw kang presyo kan mga panginot na o mga presyo kan mga produktong petrolyo. Dagdag na baritang lupan. Ako si Ches Magallanes, Mas Tabicolano, Uragon.
0: Uragon. 17 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Pinagahalot pa kan League of Municipality of the Philippines albay chapter and proposal kan Meralco o Manila Electric Company para man sa rehabilitasyon kan Albay Electric Cooperative o Aleco. Sigun kay LMP President Kamalig Mayor Caloy Baldo, sa inang hinaga o hinagada ng proposal ng Meralco nga ni pong mapag-adalan kan mga albayano kung baga magkakanigo asin madesisyonan kung feasible ang nasabing plano. Sigun pa kay Mayor Baldo, ang lakdang na inipartiman kan esfersos na marisulbiran ang haluin ng kinakahampang na problema sa serbisyo kan kuryente sa Albay, ang maluya asin mahal na singil sa kuryente, ang sarusa nakakaulang subot sa pagtalubo kan ekonomiya kung sa inday man nakagkaigwa nin interes ang mga kapitalista na magnegosyo sa probinsya kan Albay huli kan bako establing serbisyo nin kuryente. Mga residentes kan Barangay Kalbayog San Roque malilipot Albay na nag-ebakwar durante kan pag-albruto kan bulkan mayon nag-uruli na kasuod ma. Detalyes kan banatang yan nasa linya live si Manoy Andy Madrigalejo.
1: Urago Live Report.
4: Haros sobra sa 7 bulan na naka-start temporaryo sa tinugdok na 10th City sa Barangay San Francisco malilipot Albay ang mga residentes kan Barangay Kalbayog Buda San Roque malilipot Albay na nasa Irarong kan 6 kilometers permanent danger zone kan Bulkan Mayon puun kan mag-alburuti di kan nakaaging bulan na Enero. Alaga dahil sa ibinaba na kan P-Borks sa alert level 2 ang Bulkan Mayon nag-decamp na sinda kasugmang Agosto 6, 2026. Binisita ni kan mga personais kan DSWD Regional Office 5 sa Panginot ni DSWD Regional Director Norman Laurio bago nag-uruli sa saindang mga barangay ang maabot sa 298 na pamilya. Pinabalunan sinda kan DSWD nin tiglimang family food packs kada pamilya. Dugang na baritang lokal, Andy Madrigalio, Basta Bicolano, Uragong.
1: Uragong Live Report.
0: 19 minutes makalibas po ang kapito ng umaga. Pag-iimbitaran ni City Councilor Alan Raniola ang mga kababayan sa Binog na Albay bago sa naman mga Ligaspenyos na magisabay magisumaro sa selebrasyon kan Ibalong Festival 2026. Ang imbitasyon kan konsehal kasabay po naman kan formal na pagbubukas kan Ibalong Festival ngunyang pong aldaw Agosto 7. Sigod po kay Kagawad Raniola, sarong dakulang oportunidad ini para man sa mga namamanuan ganing maisilabar ang ika 35 anyos kan Ibalong Festival ngunyang pong taon. Sa iban tinawan doon ang 30 manlaylay na aktibidad na maantabayanan hasta sa Agosto 28. Biyantos tanto public hospital na pinangako kang nagtrayumpong politiko sa siyudad din Iriga. Daima na uutob.

0: Kulang. Sabi ka no, Ragunios, mag-promi na muna. Tanganing bayaran na lang. Istagard, ansayin ng bill, alagad, habo, tugutan, kan maniamento, kan private hospital. Kung kaya, nagdura rin ni kapirang aldaw o halos sarong simana na nagparadagdag ansayin ng bill sa private hospital. Nakonsayin kunigamang kuta nin public hospital sa siyudad ng Iriga dahil sinanagad madidipisilan sa pagluwas sinulita public hospital dahil inibayad sa arukay ng bagay. Kung kaya, munya na panahon, digdi siyudad ng Iriga ang dipisil magpabulong ninulita dahil in public hospital na ipinangako kan mga politiko. Nagdadangadang na naman ang eleksyon abang amis kansa inang tataramon na magkaiguan in public hospital alaga dahil naman ini mautob sa maabot na panahon. Ang mga Irigenyo nagkukurahaw na kunsain utubonan pangako kan mga nagtrayumpong politiko na magkaiguanin public hospital sa siyudad ng Iriga. Mga tugang dugo na to impormasyon sa lado lokal. Ini si Joy Boy Sarcia, Basta Bicolano, Oragon.
1: 23 minutes makalibas po ang kapito ng umaga. Nasa 40 exhibitors gikan sa Bicol ang presenteng kabaling unyan sa pinakaenot na Bicol Coconut Trade Fair kan Department of Trade and Industry Bicol. Napigibo doon upon pa kan Agosto 6 hasta sa Pecha 9 sa Carousel Court Upper Ground Level kan Festival Mall duman sa Alabang, Muntinlupa City. Sigun kay DTI Bicol Regional Director Dindo Nabol, kasabay po naman sa mga sa tampok na trade fair ang mga coconut-based products sararum kan processed foods, wearables and homestyle as in health and wellness sector. Na nagpapailing ng tibay sin kusog kan mga negosyanteng Bicolano. Sigun pa kay Nabol, urug pa sa sarong eksibisyon ng trade fair kung sa insaruman ining selebrasyon kan higos asin inobasyon kan mga magninyog asin mga negosyanteng Bicolano. Piantos tanto anti-face concealment ordinance pasado na sa sangguniang panglunsod kan Legazpi. Mga dugang pangbareta, gikan man kay Manoy Alan Lopez sa Saituno.
2: Urago Live Report.
3: Pasado sa katulo asin pinal na pagbasa sa sanggunang panlusod kang siyudad ng Legazpi ang sarong ordinansa na nagbabawal sa pagsulot ng mga motorcycle helmet, mask asin iba pang klase ng pantakop sa pandok kung malawag sa mga opisina ng gobyerno asin iba pang mga establishmento. Ini ang ordinansa na ipinagpasar ni City Councilor Charlton Lahara o an anti-face concealment ordinance. Sigon kay Lahara, obheto ka na sabing ordinansa na mas pang pakusugon ang seguridad sa mga pampublikong lugar, mapadali ang pagbisto kan mga naglalogluwas sa mga opisina, asin makatabang sa pagpugol asin pagresolver ng mga insidente ng kriminalidad. Kasabay kay ni Piglino Mana kanasabing konsehal na iguamanin exemption ang nasabing ordinansa. Araw ka na pagsusulot ng face mask para sa mga medikal na pangangaipo. Paniniwala sa relihiyon na kaipuhan magtakop ng pandok, mga awtoridad na nasa tahaw kan pagsasagibukan sa inyong trabaho, asin na mga trabahador na kinakaipuhan magsulot ng protective gear bilang parte kan sa inyong trabaho. Nagpasalamat man si Konsehal Lahara sa sayang mga pag-iribas sa sangguniang panglungsod sa pagsuporta kan mga ini. Pakikisumaro asin pagtabang sa saya sa maigot na deliberasyon para sa nasabing ordinansa. Mga duwing na baritang lokal, ako si Anan Lopez sa Saituno, Basta Bicolano, Oragon.
1: 26 minutes after 7 in the morning. Pinag-iimbitaran ngunyan ka Department of Trade and Industry Bicol ang mga lokal na negosyante sa riyon na magisumaro sa apat na aldaw na Small Enterprise Acceleration Law Business and Growth Initiative for Nano Entrepreneurs o SEAL Begin Program. Ang aktibidad ang gigibon po naman sa paabutan na Agosto 11 hasta 14. Hindi po naman sa probinsya. Sigun sa DTI Bicol, bukas ang training para man sa mga negosyanteng may edad 18 anyos pataas. As inigwang negosyo na daiparestrado sa DTI, alagad nag-ooperar rin na anum hasta 24 bulan na kiringman gustong mag-atindir sa pirang sesyon na itataukan na sabing ahensya. Singil sa minimum sa taripa sa tubig, hahali o na asin ibubusol sa konseho kan syudad din Sorsogonde. Mga dugang pangbareta, gikan man kay Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
2: Urago Live Report.
4: sa liwat na ibubo

0: Council ang resolusyon sa 9th City Council ni Sorsogon City Councilor Lester Rubiano ang pansamantalang pagpundo sa pagsingil sa mga member consumers na may minimum basic charge kana Hiraya Water Corporation o dating Prime Water. Katakod ini kanhaloy ng mga reklamo kang kadaklang kan mga konsumidores kaini sa lain maayos na agos asin na serbisyo kan tubig sa siyudad ni Sorsogon sigun sa Lisaldor. Lain o bako makatarungan asin napaka-unfair sa kadaklang kan mga Sorsoganon ang magbayad kan serbisyong kapos o kulang sa kalidad. Magiramduman na piguuran asin nimbatikos sa mga manlain-lain na social media sites ang permig pagkawara ng supply ng tubig asin mati kan nasambit na kumpanya. Halididi sa Radyo Rago 90.3 Sorsogon, Don Arellano, Basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon Live Reborn.
2: Tuhod Siko Baywa Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Marami na ang nakasubok.
6: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
5: Marami na rin ang nagpapatutuo.
7: Walang duda, masarap talagang FNB.
5: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
6: Salamat FNB, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
5: Needs FNB, Fit and Beauty, 10-in-1 Herbal Juice Drink gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. NINS FNB Fit and Beauty. Available na sa lahat ng mga NINS Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Uragon Legazpi.
1: Uragon Pagreta Alas 7.
8: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
9: Dahil naman po nito kay Kuhan na maglakaw ng 10 kilometro para makakuha ng malinig, tubig, inumon, hulit ay yaw na po ikinismo ka komunidad nito ang malinig as in bastanteng tubig.
10: Pagkita mabugan sa inyong mga orasan, datatadang 30 minutos, alas 8 na.
11: This time check is brought to you by Liveraid, Silymarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys.
1: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
10: Sa ito yung pong isiyon, naramod na parang nagkapil ang istorya, Barreta Informasyon, gikan sa anong na probinsyas kan kabikulan sa pag-ugit giraray ni News Director Annalyn Zelada.
12: Bilang parte kan mas pinahigot na pagbubusog sa industriya kan abakas sa probinsya, nakipagtipon si Mariel Torzar kan Local Culture and the Arts, Tourism and Economic Enterprises Unita kan Provincial Government of Catanduanas sa Department of Trade and Industry na pinagpapamayuhan ni Provincial Director Belma Escueta asin ang mga panginot na katuwang sa pag-aandama para sa pagsabay kang Catanduanas sa Juan Ayala Mall sa Makati City, Likhangabi Market Fair na gigibuhon sa Oktubre 11 hasta 13. Sigon sa report, ginibo ang pagtitipon katakod kang direktiba ni Governor Patrick Alain Azanza, ngani masyertong matanos ang pag-aandama asin maging matayong po ang partisipasyon kan mga lokal na artisana asin negosyante sa prestigyosong market fair. Mientras tanto, maabot sa 5,527 ang residentes kan Sorsogon City ang kwalipikadong beneficiaryo sa Unified Package for Livelihoods sa Industry, Food and Transport o ining Uplift Assistance base sa pinaluwas na datos kan lokal na gobyerno kan Sorsogon City. 1,591 nga beneficiaryo ang gikan sa Sorsogon City East, 2,019 sa Sorsogon City West, as in ang Bacong District na may 1,917 beneficiaryo. Sa presente, palagos pa ang payout para sa mga barangay na naka-schedule as in Madre Rini hasta sa Agosto 13 presenteng taon. Mantang liwat na nagbisita si Department of Public Works and Highways sa Secretary Vince Leeson sa Naga City kasudma, galing inspeksyon noon ang nagpapadagos na paglinig sa Sagup Creek sa Barangay Concepcion, Pequeña, Naga City. Kasabay ni Leeson sa isinagibong inspeksyon si Mayor Lenny Robredo as in DPWH Vehicle Director Cada Quitangol. Obheto kang pagbisita na siyertuhon ang matanos nagpapagpapautob kan paglinig sa rehabilitasyon kan Sagup Creek bilang parte kan mga lakdang kan gobyerno sa pagpapakusog kan food mitigation as in pagpapagayon kan buros kan tubig sa nasabi ng syudad. Ako po sana rin sa dada kanini pensaban Radyo Oragon para sa Landa Provincia Basta Bicolano, Oragon.
13: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge? Located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. For bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page, Mahika.

0: Dragon Barreta
1: a las 7.
2: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
1: Dragon Barreta a las 7.
3: Barreta Nacional.
4: Hinagad ni Presidente Bongbong Marcos sa Kongreso na paramienta suspindiron ang pagpapautubgan Property Valuation Reform Law. Ligon po naman sa Malacanang, Obedo Kaining matawan yung bastanting panahon ng pagrepaso sa lay asin may bitaran ang daipi naglalauman na epekto kainin sa mga lokal na gobyerno asin mga nagbabayad ng buwis. Panagos na didiskutirun kang Kongreso ang nasabi ng propestong lakdang sa mga masunod na sesyon. Tuminaas ang bilang kan mga mayong trabaho kan bulanin Hunyo. Base po ini sa Labor Force Survey na pinagpaluwas kan Philippine isa tao ini sa percent na nai-record kanin Mayo.

0: sports, showbiz at iba pa, masunod na.
1: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
2: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbo Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Uragod Pangreta alas 7
9: from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world.
10: Arte-arte.
11: Ganon? Ganon yung nakita ko sa kanya sa Business Park.
8: Uragod Barreta alas 7. Barretang Sports. Let's get ready to rumble!
0: Panagos pong namayagpag ang Filipino pole vault star na si EJ Obiena matapos masungkitan sa iyang ikabitong bulawan na medalya ng kanyang pong season sa International Stabusberg Sprung meeting duman sa Germany. Na-record ni Obiena nasa 5.83 meters high, rason para man masungkit niya ang kampyonato. Pinangal daw sana matapos siyang mangga naman sa Habselmaster Hohenflagge. Nakalamang si Obiena kay Shenelfield Dean Abzedalam kan Qatar sa paagikan countback matapos pareho sindang luminukso in 5.83 meters.
8: Uragon Barreta alas 7. Barretang Artista. Showbiz
0: News. Nagagad po ning tabang sa kapwa artista ang komedyanteng si Romeo Romy Pastrana, o mas bisto bilang si Dagul. Kasunod ni sa mga hagyat sa buhay na sa iyang pinagkakahampang. Sinabi kan sa 66 anyos na komedyante na nasakita na siya sa pinansyal na aspeto huli po naman sa kawaran ni mga proyekto.
8: Uragon Barreta alas 7. Barretang Salud. Health News.
0: Big shout to po kan gobyerno lokal kan Legazpi ang kahandaan sa pagsimbag sa mga issues katakot kan dengue sa syudad kan Legazpi sa paagi kan mga may pinahigot na koordinasyon asin pagtataramangan kan Manilain ahensyas kan gobyerno. Sigun kay Konsyal Sunshine Imperial, panangos man ang koordinasyon kan city government sa mga nanunundang opisina nga nipong maisagibo ang mga kinakaipuan ng lakdang sa paglikay asin pagkontrol sa paglakup kan dengue.
8: Urago Barreta alas 7. Kamugtakan kan panahon.
0: Nagluya na po ang Tropical Depression Maymay bilang low pressure area. Sigun po rin sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sa weather bulletin ay pinagbalawas kasi bagong mag-umagahon. Sinabi po naman kan PAGASA na ang LPA na dating Typhoon Maymay ang mantinidong nasa Laogan Philippine Area of Responsibility. Punig na mata ng sentro kan LPA sa distansyang 545 kilometro, sirangan na parte kan Edsyage, Isabela. Asinyan mga tugang mga manoy, mga manayan, kabilugan kan mga darakulang bareta, ngunyan pong aldaw nin Biyernes. Petsa siya tinakan bulan ni Agosto taon 2026. Sa pangarap po ka nagkalap kan mga darakulang bareta, News Director Annalyn Silada. Nakaiban ang taman si Manoy Jess Magallanes, Andy Madagalejo, Manoy Joey Sarsha, Alan Lopez sa Saituno, si Rimang kay Manoy.

0: pagsasabi.
1: Garo baga mauran-uran na naman. Aldo asanda po ini mga tugang tabagaan sabi. Nasa laugpakan Philippine Area of Responsibility, ini si Bagyong Maymay. Kaya asahan ta. Ulitaya o panganibagaan ng habagat. So, the like diho din pong nagkaduwang weather disturbances. Sa tuya pong lauman, hasta po siguro sa aldaw paning Sabado kaya Domingo, na talagang medyo mauran-uran kita. Kaya daw ang granong katitipid mo magmotor. Malikay ka pa man giraray. Natibaan no, sapu-sapuhon mo ang uran sa luwas. Naku, sigurado ka ng abo si ipon mo na kalintura. Kaya kung nga daw medyo nagtitipid-tipid na eh. Kung kinakaipuhan talaga mag-auto, ma-auto ka. Mas tipisil kung maghilang. Mas dakulang problema mga tugang pag naghelang ka. Sa mga nakantabay, nakatutok po digdi sa Radyo Orago 90.7 FM. Good morning! Good morning! Yan naman po duman sa mga sabi ka ni talagang dayupot. Mga loyalistang nakaantabay pirmi sa Radyo Orago. Salamat po kan sa inyong naingsawang pag-antabay. Thank you! Halat ka daw, tasiripon ko baga sa iris sa ini mga nagdadalan kan sa tuyang FB Live. Uy, number one viewer taliwat. Si Manay Devora Arigo. Manay Devs, Manay na agatabi sa imo. Dangan mga pag-iriba mo dyan man sa Barangay San Francisco. Kumusta lamang ka mo dyan, Manay Devs? Good morning! Nakatutog man si Manay Emmy Abundabahoy. Ang pinakamagayon na inaay o inay na ina ni Kagawad Ramir Bahoy kan Barangay 27 Victory Village South. Manay Ems, Marina Agatabi. Good morning! Marlene Yanson, nakaantabay man mga pag-iriba dyan sa Santo Domingo, San Andres. Marina Agatabi, Manay Marlene. Good morning! Si Marvic Dula, nakatutok na naman. Salamat tabi, Ati Marvic. Siyempre pa, ang masunod na kapitana kan Barangay Orosite, nakatutok na, nagdadalan pa. Good morning! Kapitana Unica Gracia Iha Bitara. Ati Grace, Marina Agatabi. Good morning! Garupait ang pamakalmukang pandisala. Sana all. Ay naagaman mga pagriba ng nakaantabay na katutog permi dyan sa may patikan gabawan, puro apon sa purok 1 hasta purok 5. Dyan sa pamilya Mular Jacob ni Manoy Erning. Dyan man sa harong ni Manoy Carling, dangan ni Manoy Arlene. Dyan man sa tindahan ni Ati Maricel Padilla. Siyempre pa kay Bossing Charlie Aike. Dangan kay Kapitan Len Arimado. Manay Len, Marina Agatabi. Dayman mapahuri, naghabol talaga si Makinyana Ludovice Evelyn. Manay Evelyn, Marina Agatabi. Salamat kang pag-antabi. Thank you! Ang pamilya Diana kan Barangay kamin nini gabawan dyan sa Purok 5. Ang pamilya Diana ni Manoy Joel dangan ni Manoy Marlene nakaantabay man pirmi. Salamat tabi. Good morning! Oo ni na supigal at alat kong bareta. Totoo palang talaga ano? Na mismo ang mga League of Municipality of Mayors. Digdi po naman sa may party kan Albay. An sabihon ta ng nagbubusol tangani pong makalaog an Miralco. Although an baretang sinabi ni Annalyn, pigahalat pa kan League of Municipality of the Philippines LMP Albay chapter an proposal kan Miralco para man sa rehabilitasyon kan Albay Electric Cooperativo Aleco. Sabi mismo mga tugang ni Kabalig Mayor Caloy Baldo, sa indang hinagada nin proposal an Miralco, nga ni pong mapag-adalan kan mga albayanos an mga miyembros konsumidores, kunbaga magkakanigo an plano. At is malinaw na ganyan. Kundi ara mo kaya, duman baga sa ipinagpaluwas na kalatas kan kampo ni Gobernador Noel Rosal, he is in denial. Abo ko na kutay ni itapik Manoy Ryan mga tugang. Alagad ang katotohanan na this has to be read and understood publicly, and I mean openly. May tawo tabi manuyurayan pakiasikaso noy tatibaan no asikasuhon kan iba. Dayman, marina na po itong kumbaga nagiging honesto and publicly scrutinized. Ang mga araw kayo ng klase ng proposal. Tanganing somehow, natatawan kita nin ideya. Ako bilang sarong miyembro konsumidor kan sa tuyang kooperatiba had been in wanting so far and so long na lugod kung igwaning alternatibong solusyon na iupuan makakaresolbir kang haloy tanang problema, haloy tanang pinagpuproblemang kooperatiba. Sige na, paitanan nindo. Because for so long a time, until this very day, day ko po nasisiripan pa lamang kung baga mariresolbiran ang problema kan aleko o talagang iyuna ini. Raman, day ko po pigsasabing kontra ako sa Meralco or bagaman kung si isa ipang private company. Day ko man pigsasabing kontra ako sa privatization. But then again, tama ining sabi ni Kamalig Mayor Caloy Baldo, ilatag mo na nindo ang sa indong kunbaga plano. Let us know exactly how you plan to rehabilitate the Albay Electric Cooperative. And dapat makulang duman sa aspeto kang rehabilitasyon, Mayor Caloy Baldo. Dapat mas matungkusan ang issue kung papaano mababayadan ang nasa labi, sabi ni Engineer Buksit, labi sa 5 bilyones pesos na pagkakabangkarote kansa tuyang kooperatiba. Although sabi man kang Google, around 9 billion pesos na ang pagkakautang ta. So anyway, maski pa yan sarong billion, maski pa ang 2 billion, it doesn't matter. Dapat ito ang mas tawan tanin kung baga tungkusan tanin nini, dagos-dagos. Araw kang kadakunan pagkakabangkarote ta. Because ining rehabilitation efforts, kadakul na baga nagtatarabang. Anak, ubikol nga ni Iyaon. O sarupa nga sa gusto kong masabutan. O, sisay lamang sa bagay palang kasudba, di ba? O kasudba, bareta na. Si Caroline Zigazo, kan Tercer Distrito o Premier Distrito kan Albay, ang nagmanifest dyan po mga tugang sa Junta Provincial na papaimbestigaran ang Aleko Unong sa kumbaga haina. Haina ang pondong pinag-alukar kang national government na pinag-isponsoran kan ako Bicol Party List para marehabilitar ang satuyang kooperatiba. Because kung daiman kinangyayari sa araw kainin pirang tauna, bakuna pati aldaw, simana o kaya bulan, tauna! How long will it take us to suffer this much? How long will it take us to suffer this much? Grabe nang pagtiusta. Kaya ni pinag-uunabinig din ni Baldo na ngaya, day man ngaya mamumuyaan mga kapitalista mag-infuse nin kapital or invest nin negosyo kung arog niya kainin pa sistema kan sa tuyang kuryenteng daing kamugtakan. Tama. Haloy na. Haloy ng pinagsusufirta ang daing kamugtakan na serbisyo kan Aleko. Umala, ang simple nga ning surat ko yan mga tugang sa Aleko, it would take them not days, weeks, months, hanggang sa mga oras na ini mga tugang dahil po ako nakaka-receive man lamang ning reply. Iniansaro sa pigihiling kong maluya, dapat ang communications team nindo dyan sa Aleko bako lang sarong tawo. There should be at least kundi bakuman grupo, a group of personalities, writers, na iyuan masimbag kan mga kahaputan kan mga members, consumidores kan Aleko. Kasi kung araw ka ng pait nindo, araw, alinga, nagsurat ako sa Aleko, kundi ako nasasala, that was Tuesday, Monday, August 3. Mala, pitsa 7 na lamang, dai pa ako nakaka-receive kan kasimbagan kan dakulang kahaputan ko kung baga ano na ang magiging pasistema yan sa Samuyang Tower Site huli kan
0: palyadong electric meter na ang kausaan paburo brownout nindo. Iba? Ano? Sabi rin, dapat kung nagdadawag sa kuya ngunyan si Engineer Wilfredo Buksit, an acting general manager kan kooperatiba, that should be readily addressed. And I mean, immediately. Kulang ka mo sa communications team. Wara kinagsisimbag. Madali yung mga sanakutan magsurat kung di kaya mag-English, Bicola na sana daw nindo. Iba? Madali yung nasa naman kuta magsimbag. At is maaraman mi lamang, ano baga ang estado kan kooperatiba? Ano baga ang mga medyos na pinagagibo mo nindo sa presente? Tanganing marusilbiran ang mga arokin ni mga simpleman sa nakutang kaso? Dawa simbag na sana, then nindo magibo? How do you expect us, member consumers, that eventually you will be able to resolve this issue the soonest possible time na simple nganing pagsurat dahil nindo kayang gibuhon. Kaya ngunyan, nakiset up na ako ng meeting kay Buksit. O tanganin kung baga masabutan ko ano na. Masimbag pa kamo o ako na ang masimbag kang sarili kong surat? Yugun one from 24,000 ang babayadan kong ngunyan nasa 32. Yun di kapas ka man. Tapos ang sistema palan, bako man nga ni iso actual na konsumo, bako man so actual consumption, average. Mga lapakan na ni. Ano po, saan ka mo kayo ito nag-estimate? Saan ka mo nagwa kang estimate nindo? Masyado. Uy, pundunyo nindo ako. Abo ko man isipo na dilin siya posible sa naman ang gusto nindong mangyari. But then again, let us all be factual. Sa bagay, marisa na nga ni, pinapicturan ko kay Manoy George. Takamidyan ako, very stricto ako pag-abot mga tugang sa mga barayadan na iyan. Masupog. George, nakalagbok. Anong oras nag-brownout? Anong oras nagbalik? Anong petsa? Tanganing bagaman magsurusugan, may sususugan kita. Arog kita kanig di Manoy Ryan. Sa punto legal, dahil hindi ako pwedeng mabasol kayan. I had sent you a letter already to that effect. I notified your office na kung mapipwede, pakarhayunan nindo ang Metro Duman sa itaas. Or kung pwede man, at least, ma-inform lamang ako or bagaman digdi sa opisina kung baga ano na ang estado kayan. Papakarhayun nindo o kami na sanaan mapakarhay tanay nindo kaya. Ay, mangkisurat, raman kisimbag. How do we address that problem when the problem persists and nothing is being done about it? Yudi kamas-kamas na pait nindo yan. Sisikanday mababad trip, sige daw. Kaya ini mga tugang ang katotohanan sa likod ko nata an aleko na babangkarote because bagulbulan ang sa indang paninerbisyo. Wala pa man kinagkukurarat na salidahan na si Buksit. Ano eh? Wala pa man. O ba lamang kung dahil pa ini marisulgan, ako na mapuon magkurarat. Salidahan na nindo ang manager. Like, para masurat na sana, masimbag na sana, dahil nindo kayang gibuhon, o ano na tayo? Kaya sabi ko, baka rin daw ako yan ikang kape. Bad maulian ako. Hindi maduman ako Manoy Ryan. Ta sabi ko alas 8, mainot na ako duman. Tanga na daw maaraman ko na kung ano, gigibuhon nindo yan o daida. Ang problema, pag nagjajan ugaring ako sa aliko, dyan pa sana sa trangkahan ang hapot sa kukang gwardya. Sir, may reklamo po kamo? Igwatabi, o surat na sir, surat na, surat na. Kisabihan ko na ang gwardya, Noy, din ako pagpasurata dyan, Noy. Nakapirang balik na ako, uni o, uni ang pinaka-enot na surat na ginibo ko, kinurit ko personal. Sarong simana na hanggang unyan day pang aksyon.